0: Ah, okay.
1: Wala pa kabalo dito, ano dito ang trabaho, kabalo.
2: Pila ka ni edad sa biktima?
1: Pero pardon?
2: Pilang edad sa biktima?
1: 22 anos.
2: Bata pa?
1: Oo, bata pa gano'n. Pero may bata na lang sa no? Five? May apo na na? May bata na si biktima? Wala pa, okay. Oh. So, mukha lang nag-live-in lang, okay. Pero pardon, ari pa mangkot, tunin kita tayo ah. Kulitan ang pamangkot siya. So, gagawin man ang rason sa pagpatay sa mga apo.
3: Kami hindi ko naman mabaganta. Why inuwaw bigla? Whatever na ba? Anong ginaniniya? Iyan nang kailapang din sa akin mo. Na at least, ngayon ba lang na maghanong lang? Ano na, wala na.
1: Sa istorya man ang ginikanan niya sa iya?
3: Ginikanan sa akin?
1: Sa imo apo eh, imo...
3: Ano nga?
1: Gataw ganay man sila?
3: Huwag ko ba ba yan sa sugo na ang mga kina? Huwag na siya kapanigit sa akin.
1: Okay, okay.
3: Ano ka? Huwag na siya kapanigit sa akin. Ano na na?
1: Pwede, gayon pragin man mo ako?
3: Ako?
1: Gayon pragin man sa gamit?
3: Ano na lang. Hindi ko makakapatid. Hindi na hindi ko. Huwag na ba? Huwag na kina. Huwag na kita na mga anga. Ano na?
2: Medyo mga katropa, pero medyo hindi na muna ka tanlas ang pamatian ni tatay. That's why muna sulit-sulit ha.
3: Okay.
2: Kaya
1: sa
2: parang nabatiyan
1: tatay, no?
2: Eh,
1: pasadyo sa lagi sa ni tatay.
2: Gano'y.
1: Manway
2: naman may
1: mga katropang
2: friends mo.
1: Kaya tatay, kaya
2: tingin, code, no? Kaya budlayman ba? Nakasala na sa ito ng mga kapulisan kung paano imbestigahan. Pero one thing for sure, may hint na katropang friends eh. May mga footprints mo eh. Na nga pwede maday-day.
1: Correct. Actually, sa hapon, after ito sa incident, eh, sa early morning, ito bala. Sang August 20 kapon sa Carmen.
2: Oo.
1: Sang Lord daw to. So siguro sa padayon nga manhunt operation sang Bacolod Street Station 3. Dapat na tabo ka sa Carmen nga may paglinag sanay dito sa lugar.
2: Ay?
1: Oo, may paglinag sanay ko.
2: Kapon.
1: Kapon, si amo to ang ginaligar nga si amo tong mga personal ginaw sa police.
2: Oo.
1: Ang ginaligar nga ang sa likod sa pagtiro ni.
2: Suspect.
1: Kay Jason.
2: Dira man lang?
1: Babaw lang. Nangita ko to kanina. Galing lulag pipi, kandingi yung mga tao to.
2: Ito, no, hindi na maggambal, pero pa-historyahan lang sa chismis.
1: Pero may mga kapatangin dyan na nagtubo, eh, ako. Kanina niya tumanggol, dyan naging confirm niya ang magulang itong ginaot. So, si, bangod sa pinamatarong sa minor de edad, kaya nakatuparwin yung tagalman to.
2: Right, oo.
1: May short lang itang yung kamangkot sa iya. But, buto, no? Ginahulasaman ang coordination or ang pag-feedback ng Police Station 3 ni Police Lieutenant Dinjo Balualyo kung ano na ito sa karoon ka to far away ng investigation sa sining shooting incident. No? Kasi na siguro, amo na ito siguro yun, ilang posibleng suspekto.
2: Oo. Sa itong ginalantaw ng suspect. Pero nagpalagyo ka tropang France?
1: Oo. Ay, doon may naglino pa na ito ganito na.
2: Ay... Kadelikado, no? This is all about drugs, no? Natabo ni atong natabo to nga shooting incident sa magutod to sa active groups. It has something to do with drugs. So amulay sa Japan ang daw epekto sini matapos kinag witness ni ang biktima na patay naman siya kag ginalantaw sa Japan daw amulay Japan ang ginadayday sa ato mga kapulisan nga daw droga Japan nga may kagtanan kay tropang France.
1: But pika to Marwin, ang Bacolod City Police Station 3, wala man siling niyan doon nag-untas kung pinalagid niya ang gulo.
2: Oo, bagay sa bagay.
1: But possibly may ibang pagin silang mga lagpagalang tawon, wala ka to Marwin.
2: Oo.
1: No? Pero sa uli yung istorya, ang kabanda na, gid man, it's about droga, gid man, no?
2: Oo.
1: Abangon sa droga, nakatay ito ang isa sa mag-usod, sa mga istina, nangyong saksi ni si Jason ng biktima, naging patay man, no? So, sa mga kasarwin ng dapat tutukan sa karoon sa aton, rin na bakulong sa station 3. Sa sining incidente, kay si Shrey, may pamilyang nag-laom bala.
2: Oo.
1: May pamilyang nag-ahulat sa nagsakay sa taton.
2: Oo.
1: Pati ka pa sa Erwin, ang bukin ng ganing, ang bald lang, why did you kinamataro ng isang katawo na magputas ang kabuhi ng isang katawo, no?
2: Correct.
1: Oo.
2: Amaring...
1: So, kung ka pa sa Erwin, may ano na kita nila, confirmation ng ni Police Lieutenant Medyo Kalyo-Halyo.
2: Oo.
1: Ang station commander sa Makalo City Police Station 3 sa pagpakigakot na ni Siya Kapon, pag-confirm niya, nagpag-atag sa detalye, ako sa kapatayon sa Dito sa Anya, sinabiti mga si Alias Steven. Pamatayan natin si Police Lieutenant Medyo Kalyo-Halyo.
2: Oo.
0: Sinasama niyang natabo, pero yung reported niya sa station, dahil mga 1:45 a.m. na.
4: Okay.
0: Oo, ang biktima ni, ano, previously witness niya sa last year nga shooting incident on involving two suspects. Yung siya rin doon, may calling siya.
4: Okay.
0: Ang manigin nalang tao. Ang manigin nalang tao sa nga basi related, di wala.
4: Okay, sir.
0: Ay, wala kita suspect sa buong CCTV. Wala kita makagilat ng CCTV.
4: Sir, ang biktima, sir. Bilang edad sa biktima, sir?
0: Ang edad sa biktima, 22 years old.
4: Okay.
0: Taga-anonsa, puro kumakayan, Bilimonte.
4: Bilimonte. Okay. Pero sir, ano kasada nga sa man nga naglapot na?
0: Mabuna ginatumangkot. Ako isa sa ato na decision to the user. Sa, so, wala ka mo na ginalimit ang ato na investigation sa okay. Inyal lang.
4: Posible nga nag-atod na siya sa lugar? Medyo bali ang biktima, ano ni, napatay gini, sir?
0: Patay gini siya, kaya agad na sa tupat, patay naging...
4: Di ng ego, yes, sir?
0: Sa ulo.
4: Uy, isa lang ego?
0: Ang tawag ng suko, isa lang ego.
4: Okay.
0: Wala mga taro sa buhing mga officials.
4: So, bali, ang witness na siya, sir, sa tublang nagkasanay, ngayon pagtiro ang mag-utol?
0: Obviously, last year, no, yan ako sa investigator, last year, the witness siya sa shooting man na involving duwa ko mag-utol.
4: Okay, sir. Pero, sir, ang...
0: Isa na nagakpan,
4: yes, sir. Pero, ang biktima na siya, ano, engagement sa illegal ng droga?
1: Alias
2: Javen. Alias Javen, no?
1: Iyan oo, pero katasarwin, ang siling drinks ng mga residente, hindi. Mapangalan niya, Steven, bala?
2: Steven.
1: But, tingnan sa records ng police, Javen, ang iyang middle initial, ano eh, Australia eh. Pero ang pakilala siya sa police, Javen eh.
2: Oo. Ay. Ang ato concern di katro pang France, mga bata niyo. 22 anyos bata pa ni. Hindi layo para sa mga kabataan nga ma-involve sa mga hindi insakto nga mga bulaton like droga. Amo ni ang nag-mitsa sa mga kabuhi sa mga kauturan nga nag-engage ba. Mag-intraka sa droga, duha man mo, maray ka tok-utok mo. O hindi gani, mapatay ka? O malampan ka?
1: So, sabi ko na ka-performin ang padulungan, dira, no? Ikaling ang isan sa aton, nagambal nga ng when nagambal nga ba niya sa kapit sa kapit kaya bakit niya pinato po ng ito sa sikitan kaya hindi why na blas ng iba kung makotra why na blas ng iba ng mga alternatibo ng pamahagi ba na no?
2: Oo.
1: Para malampuha sa nang kapiga doon eti sa muning bagay so kita for me sa pagiging decision sa mga ginikanan tapos nga parehali para sa kasiyan sa hindi nga huwag na naman tapos ginikanan ta hindi ka na muling banan so
2: why sa ginikanan nga gusto mong palain ng bata eh mo
1: sakto na
2: sa una hindi ta mamati na pero sa ginikanan ta amo so, nga ato nga
1: kami na panabla sa una si Remy Tomato bla
2: oo
1: si Remy Tomato pa
2: oo
1: kasi subong ni ay mga realization na ning kareksaman kasi naginipig ko ni Kobe sa mga mga ding edad na maroon ng edad
2: oo
1: tapos pag sanot ka sa sining katagay
2: oo
1: kumapristo ka kaya mo nagbrada pa lang masimple ng
2: hinulsol
1: inulsol mo
2: oo
1: oo ang health ka ng inulsol eh
2: ah
1: una nga ay oo galing no tapos na na yung tatay saan ni Tricolas na kado hindi sila do ay kung ginapasustan so kay punto magaling ang ida to nga putilingon to
2: oo ang mga bata ta ang mga ginikanan tablan tinaganan nila sige bisan pigado lang ta bisan amulang ninyo basta legal lang niya hindi illegal ah
1: oo
2: kasi ang iban ng mga kauturan ta nagkakadalablas kwarta gadalablas sa kagakadalablas sa silaks ang kwarta tungod sa droga.
1: Oh.
2: Eh, why ka kantuan? Mula na, tatlo lang kabagay. Either madakpan ka, either mapriso ka, or mabuang ka tungod sa drugas bong, kag mapatay ka.
1: Sorry, kid. No? Kaya mo na ginakatro, Parwin, may mandala mismo madalas kalaglagaan mo mandala.
2: Kilala ito, kilala ito, hindi ka hambal. So, sige, baknoto na lang na. Baknoto na. Wala pag ito mo na makita. Ang buta ko na may kaduto si ma'am to.
1: Bakit, oo. Pero, ano na sa tanay ka sa Farwin? Call boy.
2: Taniya.
1: Kasi ano to na subject ka nito? English.
2: Taniya ang profesyon sa buhay, call centers na?
1: Call center na sa tanay.
2: Mm-hmm. Hello, may I help you? Muna na, taniya. Oo. Oh.
1: Bro, kaya mo na subong may trabaho, malawag na mo, call boy na.
2: Yawan pa kami ito pa, ginapanawagan ito na mo ganing teacher ya so, di na ito yung managatag siya sang 69 pagkatapos hindi pa failure naka white pa yung sulat okay di ba ma failure na 74 ya pula na na mo 69 ya itom Japon bullpen ginagamit
1: itong ang 69
2: pasado
1: pasado 69
2: pasado ng 69
1: dalain niya kung ang gulo mo
2: superb ang performance
1: patorbo na lang sa kano
2: ginaw na tunat siyang kape diyo
1: turbo
2: turbo
1: ang kape diyo supong dugi
2: na lang yung bakot
1: yung
2: bong. Oh, gani man, oh. Ano na lang niya man?
1: So, turbo na lang sa gani ko, no, maya. Ang tig-aka ko niya, hanggang sulit sa akin sa
2: bong.
1: Dugi na lang.
2: Pastorihan mo, wayawan sila. Pilo pa yung makwa?
1: Galing siyang gapilo.
2: Gapilo.
1: Sabaya galing gapilo.
2: Gani?
1: Oo, pero galing.
2: Sa hulid?
1: Kinapilo.
2: Why naman yung mo?
1: Tiyo mo nangyabi, da? Magturbo na nasa.
2: Oo. Gia para ano nang suporta. Para sa pililo ng performance.
1: Pa-meter mo. Demo yun ang sugit niya na 69 grado ko. Pasar niya po na. Ang grado, eto saling ang gulo. Sugit na ng guest.
2: Na 69 niya tugli.
1: 69 ka pilo.
2: Ay, ah.
1: Sige, embo tinigo na gali. Pinanib na lang gali.
2: Ay na, gapilo na gani. Hangin, agyan hangin. Ay na.
1: Ano
2: na gani, dapat maturbo na kay para may suporta. May tukod na.
1: Ay, ang papanya na mo lang nabantay ng pinto kaya tama.
2: Ay, oo. Oo.
1: Oh.
2: Mayo man ang sugid pero mas mayo gid ko may hulid.
1: Oh. Sugid dapat sulid.
2: Oh, dapat sulid. Kung nagisugid ka nga daw ay man ulod. Oh, ay,
1: gid. Sugid
2: ako sugid. Ah, lang.
1: Wala na kanina. Kayupok, kayupok.
2: Mabuto ito, musta gab, eh. Nga, Pilo, eh.
1: Ganyan,
2: amo na, mga kauturan, ang istorya sang 69. Nasa subong missing pa chapo ng maestrato ah.
1: Oo, yung gusto tayo tatapan si Mamto.
2: Ay, pa to ah.
1: Nag-retire na to at Perwin.
2: Retire na to guro ah. Nagatag sa 69. Wala mo failure, pasado ah.
1: Gani ba? Pumangkot ko na nasundan pa kung sila yan ng 69. Ang lain, pero ako wala ko nasundan ng 69. Sana nang busilig mo, pinatahi, giningin si Jan, tingin tagaan ni Mam 69 na itong abuntin yung gamit.
2: Special child. wala sa pakinulso wala.
1: Dahil sa lang buti na hybrid kagalinay, sir.
2: Cyborg siya kunod. AI, ha?
1: AI,
2: ha?
1: Ako na pala sa mga uso. AI, na design sa posting sa mga pagkaon, bala?
2: Oh, puro na eh, AI.
1: Oo, gina-AI na. Ibu mo ron, pag-abot ang pagkaon, gali ay, Diyos ko, patawara, puro yung hikay lang.
2: Hmm.
1: Kaya mo na
2: pala. Ahay. Sige lang ha. Pangitaon, ito Japon, ito pang France ha. Panawagan lang ka.
1: Sige lang, ito, ano na, ng finding mom.
2: Finding mom.
1: Finding mom.
2: Time na finding mommy.
1: Ako, online niyang hanap ka po pa, Erwin.
2: Ayan.
1: Kaya ka nang hanap.
2: Basi, line ko na pangita ito. Finding mommy.
1: Finding
2: mommy. May pangita di mommy, oh.
1: No.
2: Contact lang kung may numero ko mo.
1: Tapos yun ang matihan.
2: Kompleto ni? Kompleto niya katropang France? Why niya problema? Kompleto bakuna ni? Halin ni Piel pa katulo?
1: Basta kayo, di ba si naka-apel ba na sang ano ni Subo Hinasaga sa Piel?
2: Antay
1: Mister
2: ano?
1: Sagrobilya?
2: Oo. Antay tipdas ah.
1: Antay tipdas.
2: Oo.
1: Tapos ng COVID vaccination.
2: Oo.
1: Eh, subong may initial sagrobilya naman. So, hindi booster na ka Farwin, ano mo? Booster?
2: Why ni delikado, ya? Yeah? Oh, kompleto immune system, immune.
1: Bakuna ng maglok, ya?
2: Ay, lako.
1: Ay, hindi na mabangunahan, eh. Di mamatan.
2: Uta na yung ginabana.
1: Ah, correct ka?
2: Kag hindi ka pa yung mga problema sa pagkaon, dutay lang yung pagkaon mo si Yaya.
1: Sakto, good. Nga, ano na yung ito, Parvin? Ang ina na yung kaon na niya, ano lang mo? Talog lang?
2: Dua kutsara?
1: Ang iba niya ba yung hinakop?
2: Sir, ganit duty sa ito na yan, huwag sa paragangin.
1: Ito nga lang, ano? Ikaw ganit duty sa mo nga. Tumbi na sa labok, tumbi. Straight na duty, ako ayon ba na?
2: Aba?
1: O, taong bakal. Importante, stainless ah.
2: Nako.
1: Stainless, tunay na ako hindi stainless. Tukol yun ang handle bar na ba?
2: Oo. Maayo naman eh. Kahit plastado, hormigo, ito niya. Okay na ni siya. Oo. Walang kaba na niya. Ready? Ready to go na niya. 24 hours gising. 24 hours siya waswas mo. Makod mo duty sa pagkatapos siya may may racket pag ito sa biyaw. Oo. Muna yung mga muna yung mga halang doon kaga sulun doon yung mga bata. Dapat tularan yung mga bata.
1: Wala yan. Dapat tularan, huwag kaya.
2: Ay, ginuluwa.
1: So, ano na, kinatawag ko na sa katrapan, Herwin, na happy fail na sa happy fail.
2: Subong?
1: Subong lang.
2: Kaya ano ni so, medyo namin sa mga daw. Isang birnis
1: na. Birnis mo. Kaya karoon may panita man na gano'n. May racket man sa mo. So, kaya madukli si kakita ni Subong.
2: Oo. Biyernes Subong, buwas Sabado, at hindi mo pa mga ano, hindi mo pa mga racket ni boss. At hindi ahiya na yan.
1: Mga tindi, na niya racket din sa lupad lang.
2: Kamay pa hindi lang.
1: Yeah, tuti ka ka Marvin, balik ka sa top row, kapang agaw lang kita sa lugar ng detalye. Angot sa pakilala sa mga suspect, kaya tiyo, kung saan mo, ng police. Kaya gisingwan ito nga makapakigang sa pamilya, ba't sinong sindeta man ang pamilya. At ito na pamalipad sila ay siguro may nabalaan ng guro ba lang eh.
2: Oo.
1: Imposible mag-guro. Ngayon pa may nabalaan kay Masani na nga mo itong involves to. Which is at large.
2: Oo.
1: Kasi ito Farwin, mga legasyon pa malang ito. Persons of interest.
2: Oo.
1: Kung sa kapulisan pa. But regarding sa identify kita matutuol na persona na sa likod kita ang pagtiro patay sa kay sa dito sa inyo sa biktima.
2: Oo.
1: Mo pa na sarang ato para mingi na hindi siya ang karoon sa mga kalusin ni PlayStation 3.
2: Oo. Wala itong tinig ano pang Fransa.
1: Oo. Pero para rin naman yung update sa patrol sa liwat ng iskatro pang Fransa ng Burgos yung mga bukol-bukol sa lawat magtumar sa Santo Brasco. Para sa nag-audio ng Pilipinos, Pilipinos, XFM News. XFM
2: Live Reports. Thank you so much, katropang Fran, sa mga latest nga update balita nga aras patulog na ito karoon, mga katropa. Pati ni sa Duwato Bla, madumduman dito sa active group, may Duwato ka magangkasanay nga magutod, no? Pinutang mga katropa sa riding in tandem, ang isa patay. So, ang ining biktima, Subong, na witness sa kaso ko. Ligad adlaw, nakitaan man, papay, ginlutang man sa mga kung nataw nato ng setup daw ka makatalagam because nga ti witness ka tungod sa mga kaso ni may ara iya mga tao nga mamatay gid mo tungod sa ini wait ba no kun balos or gusto lang nga matapos ang kaso sa mga suspect mga katropa. Ang pinakamalitest information naton sa PNP, ginalaot na, ginapangita ang mga suspect, may mga persons of interest na angot sa pagpatay sa 22 anyos nga witness sa isa ka krimen nga naglunta dira sa active group, tinalikdan nga mga binulan. Oras na ito mga katropa, 8:29 morning. Ay, Ma'am Lilian, morning. Salamat gid ah. Shout out da sa mga transport sector, labi na gid ang traditional jeepneys, consolidated man o kun unconsolidated padayon ng pagpakigbato sa kinamatarong sa prangkisa kag pangalabuyan. No to jeepney face out. Amo man nga tungod suportahan mga katropa. Because nga ti ang mga drivers naton, ang mga jeepney drivers naton, amo man ning source of income nila mo. sudlan pa sa mga pribado kag damo ng mga units, mga katropang makuha sa ilang posisyon ang ining klase ng pangabuyan. And what have you? Anong bilhin sa ila? No? Damo sa mga istorya, mga katropa, sa mga transport naton nga mga success story, di ba? Tungod sa amoni nga pag pagabuhi, napatapos, napatukod ang balay, nakahimo sa mga negosyo, mga katropa. And that's what we want, no? Nag-handom kita, nag-pangita kita sa adlaw-adlaw nga source naton para sa ininga mga ginagmay nga mga ambisyon, mga katropa. But what if madula ni sila, no? Imagine nyo, madula man to mga handom nga to, no? Kag para lang sa mga nagko amargosante para mag-interest na ta. Ay, no? Tutukan tira karon dasun-dasun mga katropa ang ining mga development sa Ginambalta matapos gagin patawan sang suspension ang LTFRB chair nato mga katropa tungod sa kila ka mga issue, no? Jelwen, paring Vincent, good morning, salamat gid Dan Chair, happy Ninoy Aquino Day. Wala ko nakadulong sa eskulahan. Okay, wala man sa klase. Yes, sir. Oh, why classes mong? Kag wala man ginanhatagan ini sang una ni Ninoy sang si Ninoy sang Heroes Burial. Morning, Sir Vincent, Mary Jane Balualio, mga agagid. Happy Friday. Dira sa mga members of Hamam Sandumanan. Kag sa kay Ma'am Elvira Gilogo dira sa Kabankalan. Thank you so much. Salamat kid Merlinda de la Cruz. Happy pwede ka pag-read chapter sang Ma'am Bato. Tuoy sa Ma'am Malay. Of course, Ma'am. Oh, thank you. Salamat kid sa kay Mera Taldi, Len Taldi, Jason Molin, Dying Jomar. All the members of class. Salamat kid, no? Isa kita sa mga class members dira sa Southern Negros. Thank you sa padayon nga support. Randy Santisas, maing aga. Salamat kid. Kag sa kay Arman Aligato de la Torre. Thank you. Salamat. Kag sa kay Jelwin. Gina-check na pa mga kauturan to. Ari pa. Marivic Jory Castine. Thank you. Salamat kid. Good morning to all. Kag sa kay Ma'am Lentalde, katropa. Morning. Salamat kid, ma'am. Oo. Kay Sir Lloyd Novales, thank you so much. We have the right to change the leadership. No classes for pupils because they commemorate the Ninoy Aquino Day today. Kag Ma'am Lia Lobrado, happy weekend. Habal din Ma'am Lia. Kag sa kay Ma'am Mayna Siliadora Dumipig, maing aga, katropa. Salamat, thank you. Merlinda de la Cruz, good morning. Ah, okay, tapos ni. And ari pa sa kay Ma'am Rihanna Destro, good morning. Salamat sa pagtuto kag pagpamati diri. Ari kami ni sa Conalom chapter Himamaylan. Na Junior Alegre, ari na si Junior. Oh. Seramel, ari na sawa. Good morning. Lang ka balik lang kami live na today ang fiber sa internet. Ay na, no man. Ipanawagan ta ang internet provider. Yeah, mag-reconnect na sa inyo connection da. Una, numero ni. Hinihinayaw. Yeah, chow ka. Pero, mabalik ka. Thank you, ha. Rebel Mamilia, thank you. Salamat, Gid. Pasensya, Gid. Pilakad lang nga wala kami ka-join love live kay Baldani nga fiber internet namun. Mabalik mo na, Guru, sir. Done. Like and share. Thank you. From Len, Ma'am Len Talde. Junior Alegria, happy birthday sa kay Rebel Mamilia. Subong, happy birthday ni Rebel. Makanto kami da. May tumbahan na ita. Oh, si Katropang Chris makadto to. Birthday, Wugli. Happy birthday kay Chris Librando. Oh. Ma-celebrate kami ah. Ang gusto mag-intra punsyon kadto station. Sir Rebel Mamilia, good morning, salamat gid ha. Grupo di sa Kapihan sa Bisaya Libay, Junior Alegria King Kong alias Igit, thank you so much, salamat gid. We have Bisaya Libay kag okay, thank you. Shout out lang sa XFM Campus, Sir Jelwin, Sir Domingo, thank you, Ma'am Rihanna Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, kag Ma'am Miss Pamorino, Janelle Lonario. Thank you. Salamat sa pagpamati. Okay? Oras na ito mga katropa, 8.34 na sa pagpangalagad nato. Balikan ta ang mga balita mga katropa because kahapon nag-confirm to nga nag-issue sang notice of violation ang Environmental Management Bureau sang DNR sa cell number 4 and cell number 5 dira sa Barangay Filisa nga landfill. No? Anong epektos ni? Ang may grupo nga nagpanawagan sang compliance tani no sang landfill sa idalon sa pagpamalakad management sang ISWIM nga dapat irekihir ang ining kumpanya nga mag-secure sang environmental compliance certificate sa DENR antes ang operasyon sang mga landfill mga cells na kundira sa Bacolod Sanitary Landfill. So kahapon nagpagwa to sang notice of violation because indeed wala sang ECC ang nasambit nga mga cells mga katropa no dira sa landfill. All right. So anong implications ni no? May 15 days kinahatag ang EMB sa aton nga sa ISWIM kag sa sudad para mag-recare sila. Para magpati sila, magkuha sa mga ECC nga ni requirements mga katropa. But nonetheless, ang pila ka may environmental groups ng Hambals niya, paano naka-operate ka mo na puno na ang cell number 4 pagkadto na kita karon sa cell number 5 without the compliance ang environmental compliance certificate sa DILA. No? So it's a violation paglantaw sang EMB and after 15 days within 15 days pasabton ang atong lokal nga panguruan. Kag ang ISWIM man abi nga wala matigayon makakwa sang ECC mga katropa. May mga rason man aton nga lokal nga panguruan padasigon i-secure ang ECC para sa sanitary landfill mga katropa. Anong epekto? Anong resulta after 15 days kung hindi maka-comply ang ISWIM or ang aton sudad mga katropa sang ECC gani? And most probably, cease and desist order naman. Bullseye! Balikay kita mga katropa pagkatapos sa mga panundom.
5: Bullseye! XFM 90.3 XFM 103.9
6: The Secrets of Health. Ang Perulina nga ni Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa Sunthorn Plus Gold Capsule para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation tungod sa iya sa ringa antioxidant protection may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress kagiban pagit nga problem sa lawas naton Sir Josil na posibleng magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
5: Sunthorn Plus Gold.
6: Manami pagit ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C tungod nga kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Sunthorn Gold Capsule perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection and protection against metabolic stress.
5: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Karabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ni Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthorn Vitamin C ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila Sir Josil.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
6: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil.
5: Sunthorn Plus Gold.
6: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatsyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatsyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot yung numayo suggest lang nato na aton sa ring Ultimate Trio after 1 week Sir Josil ang iban sa 3 days time nag-report support dayon nga pagsik ila sini nga pamatyag.
7: The secrets of health.
8: Anong may ara sa Santon Plus Gold Doc layo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwasin na sa Santon Vitamin C nga makabulig agud to maka normalize kag makabalanse sa ato sini nga blood sugar level Doc layo.
6: Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sini sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila Sir Josil para ma-improve ang aton sini insulin sensitivity. Dugang pay combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sini nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kun hindi man gani pagtumar sini sang aton sini premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sini nga blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage sina. Kag manami pagit kay kun combine mo nga aton sini Santon Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sang aton sini cells sang aton sini tissue para madasig kita sa nima umpawan kuni combine na to na ring tatlo.
7: Santon Plus Gold.
6: Kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa ni mga joints, posible mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
8: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala, para hindi dugang maghubag yung sa nga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavone, versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Correct.
8: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
6: Correct.
8: Imbalances.
6: Correct.
8: So pwede ina mga abyan makabulig ato sa nga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
9: Yes, to help.
8: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
6: Yes.
8: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
7: The secret of health.
5: Santon Gold Live Testimony.
10: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Visio Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo.
17: Turbo.
16: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen herbal capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02933 series of 2026. To work responsibly.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, namiang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
6: Wala isang konkreto, mga sabat.
7: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
3: may how, kid, ah.
7: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
7: FM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
9: Pwede,
7: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
10: Nga medyo isog pa sila yan.
7: Ini ang bullseye.

0: Balik kita mga katropa, ang pinaka-latest nga update mula sa Barangay Felisa, kundi may artuto sa mga petisyon, no, o mga reklamo. Ginpadangat ang pinaka-residente, pinaka-environmental groups naman nag-parawagan sa atong syudad to comply, implement sa Republic Act 9003, no, ang atong Clean Air Act, mga katropa, which nag-brickihil sa atong sanitary landfill to secure, implement, no, proper segregation, and importante ang aton nga compliance sa environmental compliance certificate from DNR, no. Kahapon nagdagdag sang notice of violation ang EMB because of non-compliance of ECC and naganubo nga kalidad sang tubig sa Barangay Felisa, mga katropa. Arig karoon sa linya na ito, mga katropa, si Kagawad Melanie Barcinal Binyas, mga katropa, sa Barangay Felisa, isa sa mga nagpadangat man sa concern, reklamo sa ato na EMB, angot sa mga requirements kinay dapat nga Eric Herr sa ice wing sa syudad, mga katropa, antes parang operation sa cell number 4 kag cell number 5. Ma'am Melanie, good morning. Welcome sa programa.
1: Hello, sir. Good morning. Sa inyong pagpalamati.
0: Aha, ma'am, morning. So nag-issue kahapon ang EMB sang notice of violation angot sa cell number 4, cell number 5 because of the non-compliance of ECC and the quality of water ngara sa kilid, sa higad or sa mga lugar malapit sa aton nga sanitary landfill. Ano ang take niyo sini Kagawad?
1: August 15, my technical conference.
0: Kagawad, dali lang git. Kagawad, kami medyo kautudutod. Nugon sang...
2: Hello, sir. Bati on na.
0: Okay, sige. Okay. Aray na, Kagawad. Go ahead, sir. Agreed, ma'am.
1: Actually, ang notice of violation na tackle na namon sang nag-technical conference kami sa August 18 na ginhiwat dito sa EMB NIR dire sa Seneco nga building nga daan. Dito gintakol ang ginhambal ni presiding officer sa DNR EMB nga duha ka notice of violation ang ginhatag nila from July 9.
0: Okay.
1: Kag amo na siya ang wala ECC.
0: Oo.
1: Kag

0: ang inyong meeting nga gin-confirm may ara sang issuance of notice of violation kagawad so that we can track the number of days.
1: Kay ang water sampling ta July 9 so dano umpisa siya according sa ila is July 10.
0: July 10 ang issuance. So that's 15 days after, so lampas na.
1: Nabaton lang nila ang notice ang DNRAMB kay dira na ma-start ang 15 days, I think August 10.
0: August 10. Okay, so last August 10, we will count number of days, 15 days after sang ano dapat makakomply ng aton sudad or ISWIM para sa sabat nila, posisyon nila daw muna kagawad, no?
1: Yes, sir.
0: Aha. So anong take nyo ni Subong? Is it partly successful, victorious kita sa pag-question sa mga requisitos nga dapat itumanon sa aton sanitary landfill dira sa Sudan sa Bacolod, and ano ang epekto ni para sa mga residente sa Barangay Felisa kagawad?
1: Kung ako pa lang tawon sir sa part ko nga daw amogid ang nag-take initiative para magpalabot sa DNRMB bahin sa sitwasyon diri sa sanitary landfill, supported by sang aton nga community kag sang konseho man, especially ng aton nga punong barangay, para sa akon victorious sa part. Kay ti number one ginpamatian man kita sang DNRAMB kag nag-take action sila. Oo, so meaning wala nila gina-disregard ang aton nga reklamo kag gin-call nila ang attention sang aton nga LGU.
0: Uh-huh.
1: So para sa akon successful ang ini nga hilikoton. Kay ti na experience naman namon Subong nga hindi na siya mabaho ang aton sanitary landfill. Kag ang tagas ang basura monitor man namon so far daw na ano naman nila do na condemn na Manila o para sa akon amo man lang nabi ang kabudlayan tadi sa Felisa pag magbaho na gid ang basurahan kag wala nila ginalimpyuhan ila dump truck kag ang nagatagas ang ila bihi ang tagas ang basura sa sapa amo nang pinakadako tang problema which is Subong ginaksyonan man sang syudad.
0: Uh-huh.
1: So nangin para sa ako nangin kadalag-an sa Pilisanhon. Pero sa pihak na bahin kon ilang taon ta ang RA 9003 partly lang gid siya. Kay kon insaktuhon ta gid ang RA 9003 supposedly ang batunon sang Felisa nga sanitary landfill is only residual. O galing, amo na, na-insindihan man namon ang syudad nga siya dugid kabudlay ang implementasyon sa residual waste nga istorya. Ilabi na gid pod ang kooperasyon sa kada barangay. Wala tanto. Kahit kung hindi nila na-insindihan, inig-address ko ni sa 30 barangay sa kung hindi nila naintindihan ang kabudlayan sang Felisa hindi gin sila mag-segregate. Pero kung magbailuhan ay guro kita sitwasyon sila dire kita dito sa ila basta maintindihan ta nila.
0: Ganit sa baho na. Pero may inspection ka po kagawad ginhimo after the numbers the days nga medyo nagpadangat kita sa reklamo, may ara ka mo sang ginhimo nga inspection and nakita niyo ka may ara sa mga adjustment, wala na sa mga leak, wala na sa baho dira sa mga lugar nga primero apektado sang baho sa basura dira sa Barangay Felisa kagawad.
1: Actually ang AMBDNR after July 9, July 20 nag-inspection sila, site inspection sila to, nagpabaloman sila sa barangay. Kag ang ining the August nagkuha sila uli water sampling. Pag monitor to namon so far tuod daw may naman daw wala naman gid may nagatagas sa may sapa. Kag inapasalamatan gina namon sa LGU kag sa ISWIM kay Mayor Greg Ambing pag take action sang sining problema. Kag ang na monitor man namon nga daw always naga-spray naman sila ano pa daw wala kita baho nga ma-encounter.
0: All right, so okay ka.

0: sa mga ano na, sa mga developments nga mga developments sa katun nga handling sa basura nila so far sa what next sini kagawad?
1: Siguro ang bantayan ta after some 15 days nila nga explanation ang aton nga syudad, ang aton nga ano, what will be action taken by the DNRAMB. Kay kun lang tawon ta ang kagapon nga public hearing that is intended for cell number 4. Kung ako gani palang tawon, why natada bagay ba isan? Kati tapos na gani, tapos na utilize, kayo na, nga matabunan siya. So, ang issue na gilang kagapon is ang ECC. So, para sa ako na muna, ang ako na lang, na ginaayo sa LGU, committee man sa LGU, nga ang operation sa cell number 5 will be i-correct na lang gid kay para nga hindi ta matam-an diri sa Felisa.
0: Oo. Kinahanglan may compliance sa ECC naton dira because amo ray protection eh, no, nga complied ka sa proper handling and monitoring sa basura plus ang requirement ginata naton for sanitary landfill dira sa lugar. Kagawad, if I may, ang posisyon mo, amuning posisyon man sang aton nga barangay council kagawad?
1: Actually, this is my ano, as my personal barangay kagawad as a committee on agriculture. Ang ginatakol man inamon sa barangay council, pero galing ang pag-take initiative sa pag-file formal nga reklamo bilang barangay official, wala na lang ko nagdala sang barangay council, pero ini nga reklamo supported by our punong barangay kiti nakainchindi man siya sang ano sang agonia sang filisanhon pag-abot sa basura nga issue.
0: Because nakita ko din sa reklamo ang signatory imo lang eh, but since you mentioned nga suportado sa punong barangay, how about sang council naton kagawad, are they with you for this crusade na we have to control the leak and the odor or smell nga halin sa basura nga nag-epekto sa mga residente naton na kagawad?
1: When I'm informed the barangay council regarding sa reply ni Sir Los Banyes nga wala ECC ang cell number 4 kag cell number 5, gininform ko ang council. Ang hindi ko lang binanamian gid nga inablang kabalo ka na sang realidad, dibatihan patudo tani mastik na lang tabala kon ano ang maayo para sa pumuluyo kag ano ang mga corrective measure kon may mga may mga problema kita nga makita. Nakapuyan ko bi magdebate sa konsilyo.
0: Right.
1: Ano pa nakita ko man nga daw may diretso man ko as representative sang pumuluyo sa barangay Felisa. Amo na lang gid na ang akon guro nga panindugan nga sige, himuon ko ni para sa mga mangunguma. Himuon ko ni para sa mga kabataan nga nagareklamo sa dump truck na masyado kabaho. Nagka very disturbing sang baho, sang basura while nga nagaklase. Amo na that time ang akon nga stand. Kay kung dalon ko pa ang bilog nga konseho, ang pinaka-important, medyo budayan ako. Pero ang pinaka-importante, malaan ni punong barangay kung anong kausa ko, kag suportado yaman ang sako. Pag ano na namon, pagkuha namon water sampling, ara man sila nag-inupon ang council. So meaning, naintindihan nila ang kausa ta sa barangay Felisa.
0: Because at the end of the day, we're not questioning the sanitary landfill. We wanted to emphasize that the waste should be handled properly through sa mga requisitos requirement sa sanitary landfill. I think daw amo man na kag ang complete implementation sa Republic Act 9003, I think kagawad, no?
1: Yes sir. Kay kun latawon ta ang akon nga dahil sa akon reklamo. Malangkon stick kun ano ang mga requisitos sa RA 9003. Luwasin na, sir, wala na. Kaga wala man kami ikuan sa ipaabot sa syudad. Kunti ang amo lang gid na nga, amo na nga, hindi man kami di, itam doon man kami di sa Barangay Filisa. Amo nga tema.
0: Aha. So, what's next? We will wait sa mag-imposisyon kay nag-hatag naman to sa commitment ang syudad nga they will comply for the ACC. So, dire kita nga aspeto mabantay naman kagawad, no?
1: Yes, sir. Kay ang Saptin Water. So far. Ang sang ang Tabura Creek motor ta man di. So amo na guro ang aton ang regarding na lang gid sa ECC. Kay sa ECC dira na siya dapat magwa ang mga proposition sang host community. Host barangay kag dira nagahalin ang social acceptability.
0: Yes.
1: Which is part sang aton nga ECC. That is why kagapon sa public hearing tanan to gin-raise na lang namon. Although ang cell number 4 is patapos ay tapos na siya. Ang ato nga mga concern i-reflect na lang sa cell number 5.
0: Okay. Tapos na nagamit ang cell number 4, puno na gani. So let's go sa cell number 5. Ang full implementation to sa aton nga Clean Air Act will be observed. So far amo ning aton ginahinyo dira kagawad ang suporta sa aton pumuluyo da. Kumusta
1: ang nabatsyagan ko, sir, nalipay gid sila sa sitwasyon subong. Okay, since ang pagreklamo naton, ginaksyonan man dayon sang aton nga mayor, o hindi na mabaho, ang isa na lang gid ang ginaayo namon kagapon nagistorya kami ni Councilor Baez, ang bahin sa rerouting. Kay nag-update man kami nga so far wala na ang baho tani i-continue na lang kung maayo ang operations sa sanitary landfill. Kag ang ginaayo namo ni punong barangay kagapon upod man sang konseho nga kun tani i-reroute na lang nga hindi ta pag-iagi sa Filisa Elementary School kag sa heart sang Bacol sang heart sang Barangay Filisa. Amo nang barangay hall.
0: Kay mga basura ga kabilin balaga kadagdag kagawad daw hindi tampungga na.
1: Yes. Yes. Kaga actually may isa pa man kami ka concern nga ginpadangat. Pero so far na actionan man na nami man ang pinaka nami subong Sir Erwin. Open ang communication sang iSWIM. Open ang communication sang Benro. Open ang communication sang DNRMB when it comes sa sanitary landfill.
0: All right, kagawad, I have asked you this question sa mga council because for the longest time, ara na ang basurahan mo. And when you stand up to echo this concern, then people benefits from this from this request of yours. Ang aton nga mga kagawad nga ibanda, aram na sa una, pero never been nga baka kabati ko nag-raise ang question ngayon sa AMB. But we thank you sa ini nga mga effort nimo. Kagawad, imo nga mensahe para sa aton nga pumuloy sa Barangay Filisa.
1: Okay. Sa bilog nga Filisa noon, una, I will grab this opportunity nga magpasalamat ko sa inyo, especially sa aton nga duha ka SPTA president nga nanindugan para sa ilang nga mga learners, no? Sa mga NGOs nga nagasupport nga i-correcta ang RA 9003, no? Sa bilog nga Filisanhon, madamo gid nga salamat halin sa pag-dump sang kuntani nga pagdam sang iya ka Victorias. Wala na dayon madamo gi nga salamat kay nagwa kita digto tanan. Pero the same time ang kadalag-an subong sa aton nga wala nang baho, wala na ang tanan, ang part naman sa aton syudad ginahimo Manila ang mga corrective measures nila kag ang mga preventive Manila nga hilikoton bahin sa sanitary landfill. Padayon lang kita. No matter kung sino ang makita ninyo nga nagatindog para sa inyo, no, kay amo na ang obligasyon namon sa barangay ang magproteher sa inyo. So, rest assured sa inyo, Filisanhon, as long nga nag-exist si Kagawad Meloni upod sang konseho, siguraduhon ko sa inyo nga ang tindog ko para gidya sa inyo.
0: With that, Kagawad, thank you so much. Have a nice day, ma'am.
1: Thank you, Gidkag. Thank you man sa bilog nga konseho nga nag-upod sa sini nga kausa kaga suporta, especially sa amon punong barangay.
0: Kagawad, thank you so much.
1: Thank you, Gidkag, win sa opportunity sa pag-dawgada batulo aluha ko kay daw para sa akon ang effort, bala natun, wala nagkadto sa wala. And the proper government agency na mati para sa aton.
0: Well, it's a pleasure, ma'am. Thank you so much. Salamat gid kagawad.
1: Madamo man salamat, Sir Erwin, sa opportunity.
2: Franca, diretso, Bullseye.
0: Inyo na ba tayo mga katropa, si Kagawad Melanie Barcenal Piñas, no, sa Barangay Felisa, nga amunay nagparabot sa reklamo, mga katropa, sa EMB, angot sa compliance sa sanitary landfill naton nga kinanglan may ara kita sa GCC, no, plus ang mga reklamo to nga nagabaho, nag-leak, pila to ka mga creeks nga apektado, pila ka mga residente nga apektado, mga katropa. Yan panabot na lang ng mga bagay para sa mga residente natin sa syudad natin sa aton nga sa Barangay Felisa. Number one, there's concern. Kaya dapat act one. For the longest time, pasensya, with all due respect sa mga official natin sa barangay da, mga kagawad, you've been there for almost a decade. No? Kanagapungko ka muna. No? But never I've heard nga may mga kagawad nga nagpalabot sa sining mga question nga ining mga concern para sa insas gobyerno naton nga makita to subong tanaw bla kaya man ang gali, no, ang syudad ta mamati man ang gali, no, ang syudad ta makomply man, no, siguro kinahanglan ta istorya di o galing sa mga praningkoy nga mga opisyal sa Barangay Felisa da nga mga kagawad ta nga wala nagakooperar kag wala man nagapadangat sa sining mga concern. Mabuhay ka mo Japon. Oras na ito, 9:12 mga katropa, katuan ta, ang pinakamalatest update mo na ito, dire, kaya nga itong surat mga katropa, nag-humble man siya, we will comply sa ECC, Forcel No. 5, and other concerns sa mga residente sa Barangay Felisa. And even, ang aton nga ISWIM, nga mahapatag man sa ilang commitment to comply sa mga requirements mga katropa. No? Tapo, nagpatigayon sa assembly, ang aton nga pinaka may environmental groups, and they are really asking for the full implementation sa Republic Act 9003. Ang Clean Air Act naton nga kinahanglan mapatuman naton mga katropa sa pagpatigayo naton sa operasyon sang sanitary landfill naton sa siyudad sang Bacolod. Ang siste mga katropa, ang basura may baho na sa. And insakto nga management, insakto nga pag-uyat, proper handling sa mga government agencies naton nagakaigo gid lamang. And that we demand sang sina nga mga aspeto, sina nga mga requirements mga katropa. And the only to do that is that the compliance itself sa ECC, no, sa aton nga syudad. Kahapon nagtipon to may ara sa pagtipon dito sa ano sa sa Kuryo Palusod mga katropa, kagang aton alkalde, ano man, committed man siya na maghatag sang iyang kung mag-comply sa requirements ng ECC mga katropa, no? But this is not just it, no? Kinaanglan na Japon nga i-monitor because nga ang ECC kinaanglan talang ni sa cell number ano mo, cell number 4 and 5, no? Ang aton na lang diriya na kitaan mga katropa is mismo ang operation, no, sanitary landfill, gamangin sanitary landfill gidna siya, no, meaning to say there's a proper handling, ang waste segregation should be implemented sa mga residente because paano ka makakontrol sang baho sang aton basura kung ga nilakot-lakot na marangda, no. Ang term nga gamit to sa mga environmental groups, mixed waste mga abyan nga ginahaboy dira sa aton nga landfill. And that hindi na ang proseso sang aton sanitary landfill, no? There should be a proper segregation sa mga basura, halin sa koleksyon naton, halin sa mga parimalay, antes nga ihaboy dito sa aton basurahan. Amo na ang pinakamang sitwasyon, no? Ma-commercial ko, habuitin lang ato yung mga responsibilidad ka, tropang face, pagkatapos balikanta. Ang aton nga resource person ko ron sa aton panagtunan, angot sining hinyo nga requirement, mga katropa, sang ECC para sa sudad kag sa iSwim.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigli sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Santone Gold Live Testimony.
9: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santone Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. In Bijang, sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sa labos ka.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
17: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Mga katupa!

0: balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Marika na mga tropa ang issue ni isang non-compliance ng ECC mga tropa. So pamakot ni Kron sa atong pila ka mga tunan, what will happen? Ano matabo? Despite yung naghatag na to sa, ano, sa commitment ng atong syudad, no, nga mag-comply man sa mga requirement sa ECC para sa insaktong pag-handle na to sa basura and full implementation sa Republic Act 9003 mga katropa, which nag-require sa aton nga sanitary landfill mga katropa nga ipatuman ang insakto gid nga operation no sang sanitary landfill nga nagadakip sang proper segregation no kag insakto nga pag manage sang basura hali naman sa bahin sang ice wing. No, ari ko sa linya naton ang chairman sang Committee on Environment mga katropa. We have Councilor Homer Baez. Councilor Maing Aga.
3: Yes, katropa rin Maing Aga. Ako si ni mga listeners Maing Aga pizza
2: kana. Salamat sa oras Councilor. Councilor, there's issue one sang ano sang notice of violation sa cell number 4 and cell number 5. Anong matubo Councilor?
3: Well, actually, kahapon, nag-conduct man sa public hearing ang hindi ang what in is ECC na ginaplayan sa sudat, especially sa cell number 4. Kaya hindi man maisyuhan ang cell number 5 ECC kung hindi mauna asikaso ang cell number 4. Kaya dito kin-present ni Atty. Mayo ang city administrator ang chronology of event.
2: Yes,
3: kung ano ginsugta ng cell number 4. May mga resolution pa coming from Sir Edric Moniz report na gitukuha sa una ni Ms. Tres Fuentes. Nakakandak naman consultation, nakakandak na dialogue at public hearing. Ang EMB, di atrani sa Barangay Filisa. Ang ginahulat na gilang for EMB to issue ng ECC. Meaning may mga partial compliance na ginimo. Ang previous na head sa venue administration.
2: Councilor, it's a question of accountability from the part of the city. But there's IPM and ICEWM. Sino ang makarikihir? Sino ma-proseso si ni Councilor?
3: Ang sa cell number 4, obligasyon gila sa contractor ang IPM. Actually, magbayad pa na ang syudad para nila, para i-process lang sa contractor. All the mga papers ka, yan naman niya sa syudad with the obligasyon, ma-assist ang syudad. But primarily, obligasyon gila sa contractor ang pag-secure sa ECC.
2: And partly, dirita medyo nag-uot?
3: Ang mayara to sa presentation din na ang conversion. It should be mayara na participasyon ng syudad, ang vendro, ang CPDO na ma-assist si IPM. Kasi kina, may mga technical engineering intervention or part sa ilang ginaobra sa cell number 4 na dapat din comply man ni IPM.
2: So this time, Councilor, both na ang local government kag ang ICEWM ma-proseso sini sang
3: ang sa cell number 4 obligasyon ginaya sang IPM.
2: Balikan
3: gid nila.
2: Balikan gid na.
3: Kulin pak may sa public hearing may representative to ang IPM na nag-attend. Nag-present na sa isang ilang version kung di-inasta ang ilang application sa ECC.
2: Pero nasugda na gid man, Councilor, no?
3: Well, nasugda na para sa akon kung may tatlo ka stages, araw na gani sila sa number 3 ang IPM. It's so happened, wala lang marinis. Kaya may iba na itong mga papeles i-comply nila kag i-assist sang siyudad, especially sang Benro, sang Dinapos, ang cell number 4.
2: Aha. So here we go. We have cell number 4, cell number 5, kinanglan na Ricky here, ang ECC for cell number 4, and malumpat na sa cell number 5. Anong mga proseso, kag anong mga tikang, Counselor? We have to secure the ECC because this is part of the requirement sa aton Republic Act 9003, Counselor.
3: Yes, obligasyon din ha, kag dapat may ECC git before mag-operate. Pending during construction, may mga stages na dapat i-comply, like scoping. Actually, harap pa ganit yung iba ng mga barangay official sa Filisa, sa nag-scoping ang cell number 4. Bali, nag-comply git sila. It so happen na may sa kwestiyang to pa sa stage amo na lang ning kulang sa nila siya compliant.
2: Oo, tama. Kag may technical working group, Counselor, nga ginhimo?
3: Oh, yes. Hasta pa ni gani ginindala na lang natin. Although ang sentro kahapon sa public hearing is cell number 4. But ang ibanto yan ng mga nadalahin ko lang sa isyo. Kaya muna na-agree ang pag-atakuron na technical working group. Pero, kung mag-sinig kita issue 1 sa ECC, may aragit yung sundan ang contractor kag siyudad para makuha, ma-secure yung ECC.
2: Kaya concerned to sa mga residente, Counselor, especially sa mga environmental groups na nag-raise kaapon, which humble nila, they demand for the full implementation sa Republic Act 9003 sa waste management. One of those mentioned was the proper segregation sa basura. Daway ni mapatuman ko, no?
3: Well, kung mag-sinig kita, proper segregation at source, meaning ang pumuluyo. Nga nag-produce sa basura.
2: Right, tama.
3: Mayara gid niya proper segregation. Si barangay, na mayara dapat na MRF. Kaya si barangay, mabutang ang ining basura, muning residual, ang ining basura, muning ma-recycle ta, ang ining basura, ma-convert into an environmental points. Meaning, diri yung mga stages. Pero pag-abot naman sa site, na ginapuyan ng basura, basura, another MRF. Mayara nung dira, na gina-construct, but gisad to say, wala man makatigayon na makakomply again. Si IPM, wala yan man mahimo ang obligasyon niya.
2: We expect nga makomply ni sang ISWM, Counselor?
3: Ang MRF nga ara dira sa Barangay Filisa, ang kontrata ara pa sa kay IPM. Na dapat si IPM ba siya nga matobra. But until now, kung ako mag-planta, kasi nag-alabay ko na. Pero 10% pa lang ang ilaguro na kaya na ikada. Aligwi pa lang ang buho sa material recovery facility sa Filisa ang nangimo ni IPM.
2: So, ang accountability ara Japan kay IPM, sukto ni sa sanggong syudad, Counselor?
3: Sukton sa sanggong syudad, kagagyan na maribad naman ni IPM ang konversyon. Dapat si Benro ma-assist kay IPM sa pag-convert ang ruta from agricultural into bayara kami ginatawag na UTS na kategory na pwede mo magamit into landfill ang ining ruta ang makonma-reclassify na.
2: Kasi balik ako to bala if you have time because ang waste segregation it comes from the respective homes nga naka-segregate na ang basura kolektahon sang aton nga mga sang ISWM kag may ara man ta sang segregation sa basura dito recyclable atong non-recyclable kag iban pa kaya ni ma-implement ayan.
3: Well, kita tangan, apa yati? Gue nak bilang gintilawan tu, bisa aku ni semua. Pada segregate, makaya aku gusto kan sang tahu, gusto kan sang terasa terasa kata ni malai. Nama segregate.
2: Disiplin mana?
3: Bikin mana perfect.
2: Ya.
3: Kalau bisa 10% mu nalang, maka segregate. Kata aku nak kau gede ang impact. Lifespan sang aku lancil, maglawid. Mm-hmm. May mga marikobar sa taga na pwede mo gidya na convert into environmental point or na money.
2: Uh-huh.
3: Ay, kuya, isa lang dito may kilala ko ang yamay sa una, ano ba naman, basuriro.
2: Oo.
3: Nagdugay ng segregate.
2: Oo.
3: Nag-matamat, patindog, scrapan.
2: Oo. Amo to ang...
3: Nagbong time pa sa akon.
2: Amo to, basura mo.
3: Inong kabalukat mo mag-discarte, ining sila segregation lang
2: eh.
3: Dako ko din mabulig sa atin.
2: Oo. Oo. It's so happening kinanglan disiplina. Kag siyempre, ang policy. Counselor, di ba may harap na sang, ano, sang waste recovery facility sa mga barangay? Doon hindi ko na makita. Ano ba, Counselor?
3: Mugi na ang balikan na. May, dapat may MRF. Ang tag sa kabarangay, under sa 9003, may harap itawag, ginatawag na material recovery facility.
2: Oo.
3: Segregate na ton, ang residual, mo na lang din ang dalon, ang akuton siyang ice swims padulong sa landfill.
2: Uh-huh.
3: Ang mga plastic bottles, ang mga samsalon, ang mga kasukong sine, hindi na yung ginadala sa landfill, ginadala yun sa mga tank shop.
2: Uh-huh.
3: Tumayara na si Kapitan Discarting at ipuno niya na yung mga pwede yun na makonvert into an environmental force. Kasubong sa ginahimo sa DCC, sa Quality College, ginobligar yung mga estudyante.
2: Mm-hmm.
3: Ang silaan, masigregated niya, kahit ang ganyan isyan, tigabit-bit pa sa mga plastic bottles, naka-convert kaya si Macquarie City College sa takbo nga environmental points, nakabakal na siya computer, nakabakal na siya mga electric fan. I mean, ako na nakuha ng environmental points ni Macquarie City College. Meaning ko, nahimo ni Macquarie City College.
2: Oo. Uh-huh.
3: Pwede mo nila himo sa tagsa na itong kabarangay, tagsa ka mga public schools.
2: Uh-huh.
3: Nangyari gali, mapuslan, makwartahan, kung magpatuman lang kita sa segregation.
2: Uh-huh. What seems to be the requirement, Counselor? Ano kinanglan tayo? Is it policy? Or sa end naman sa mga residente ta? Anong meeting grounds, Counselor, possibly?
3: Kung pasipalisi lang ang 9003 sa 25 years old na hindi nga kasuguhan na nag-ambal dito ang disop of 3 hours may ara na kitikita sa mga 4 hours recycling, reuse, refuse na dapat na-comply ka na ini. It's more on sa ginatawag na pag-comply sa tagsa-tagsa natural. Kung kita nga tagsapulo yan, nagasunod lang, hindi amon ikadako sa problema naton sa volume sa basura.
2: Aha. Counselor, may environmental groups nga nag-raise sa full implementation sa Republic Act 9003. Any message, Counselor?
3: Wala na among kalibati nga nakaupod. Naupod ko na yung story ako. Feeling ko ang siyudad, wala na ko rin pinaka-happy ang Bacolod City Government. Imagine, kung ma-reduce ang ginaboy na basura sa landfill, ma-reduce ang ginabayad ka sa kulikta sa basura, makagto na sa mga basic services. Bayad ka 500 billion for garbage collection. Pero kung ang basura ta ang ginaboy ka sa landfill, isang 30% na lang, hindi sa 80%. Takot ako agad yan mabulit. Kasi pagkatapos ang landfill ta ma-extend ang lifespan. Na yung sige pa kung sa kita isang cell, another cell, yung sa sunod sa duwa katuig, kung ma-extend ta into 3 years, into 4 years, 5 years, dako ang masave, another 100 million, 300 million, magkatuloy na sa social service. Una mo sinig, wala na sa pinakamalipayon ang gobyerno sa Bacolod. Kung makakomply kita, it's not na gusto gid nila na obligaho ng Bacolod. Kaya dapat ipakomply nyo gid, imuon gid sa siyudad. I think, ang 9003, it's not for city government or the city officials alone to comply.
2: Right.
3: Ato nila tanan obligasyon.
2: Oh. With this, Counselor, we're happy to have you in the program. Thank you so much. Salamat, good Counselor, sa oras ni mo.
3: Yes, madam, mungkin nga. Salamat, kaya may nga sa kanan.
0: Franca, Diretso, Bullseye.
2: Inyo na ba't yung mga katropa si Counselor Homer Baez, Chairman sa Committee on Environment sa Sangguriang Palunsod, mga katropa. Di haraman ng gli. May storyhan man ng gli. No, kaya man ng gli, no, nga... ipalabot sa igdulungog sa aton nga syudad ang ini mga concern mga katropa. And here we are, no? Sino mabinipisyo? Tao, no? But if we talk about sang basura, mga katropa, it's a broad lapad ni nga ilistoryahanon. It requires policy, it requires compliance sa mga existing laws naton and cooperation sang aton nga pumuluyo disiplina halin sa aton, no? Kay kung sige man lang ta singgit man lang tsakto na ni haboy to landfill amo ni compliance sa mga layita pero kita man sa mga balayta dramhak man ta way man ta gahaboy kag wala man ta singgit sa basura ta. So what for? No? Useless man Japon eh. No? That's why ginahambal ta mga katropa. Medyo malawig-lawig na yung istorya. Kung istorya ta basura. It requires monitoring. Ng way in, way out process from the residents. Pakadto sa INSES gobyerno natin para maplastar ang insakto ng management sang basura. Sa Barangay Felisa, so at least no nakabinipisyo makabinipisyo ni tao man lang mo no siguro kinahanglan lang pag-inistorya natural man ang mga pressure abi natural man ang mga issue na pero sa mga official naton sang Barangay Felisa don't take it against your position as kagawad as kapitan you know di na kaya man ni kagawad Miloniao no napalabot siya man niyo ang mga concerns ni Oribla? Ti, ibanda nga mga kagawad, dugay-dugay na. Kabalo ka mo kung paano naplastar. Kabalo ka mo kung paano gin-establisar ang basurahan dira sa Barangay Felisa. And minihay ni Hoy, way matakabati sa reklamo kag bisan suggestion na malang gani, tani. Until subong, nga nagrebokaho na. May mga ibanda nga gusto magsakay naman lang sa mga isyo.
0: Ka, diretso. Bullseye.
2: Mabinipisyo sa isyo kaya ra na natapos na no ti kita ya mga katropa kilalahon ta kung sino ang nagduso sini let's give the credit to where credit is due sa tao nga nag parapot sang ilang reklamo sa aton nga DENR sa aton EMB and here we are no at least ang ikayuhunta ginagmay na lang ang epekto na lang hindi nga dito sa problema nga balik-balik lang Japon, no? Ang basura na nga gakalawigit, dugay na na. Ang baho, dugay na na. But because ako na, mga katropa, may mga konsehal man ta, may mga kagawad man ta sa barangay, nga gabenepisyo man damo, no? Pila kabilog sa una, dabing inyong tao na ang inaghaboy nyo to sa syudad to para mag kuha to sang ano? Plantilya to? Nga ginatunga-tunga sa pila ka mga opisyal na? Ay, nako. Nugayan nyo kuya gani. Oras na ito mga katropa. Alas 8:42 na. So, pagpakaragad na oras na ton, mga katropa, dala sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Ma-relax tanay kay mga pangapikapita. Si Sir Arman Aligato de la Torre, mayang aga, dala sa barangay sa Hervias 2, Barangay Villamonte, nakatutok siya. Salamat gid sa pagpamati ha sa aton programa. We have Sir Jelwin, Sir Domingo, Rihanna Gestro, Ma'am Jessica Gonzalez, kagway Miss Pa Morino, Jenny Janelle Lunario. Thank you so much. Salamat kit. Kag sa nag-upod sa aton programa, mga katropa, no? There is programa taya. Ti kadamo kong kisa. Mayara man sa mga tao kisa nga nagira kumpara performance ni bla. Pero aton yang mapati lang sa aton, mamati lang sa aton, way man napilitay. Tinon mo ya kay amo ning may kasangkol namon. Pero at least magpamati. Organic, hindi fake. Oras mga katropa 9:44. Ato bala kape ang Santon Plus Gold mga katropa. Nag ano kita, ginapalabot nato ni sa inyo because nami nga kape, na-testingan namon ni, amon yung ginakape namon, ang kape, nga kita mo na lang, oh, si Katropang Chris, naghihimis ang kutis. Santon Gold Coffee Mix mo, ang ginabanat sini, maka-break lang niya. Ay, sus, kape ni din, no? Pag-kape sini, kita mo, ano din, pagsik din. Amo na epekto mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Ang retention sang imo focus mga katropa ma-enhance, no? At the same time, manami pa ang imong nami may protection kapas lawas mo. Because nga ti kun anong maka naara da sa Santon Gold capsule, ara man sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, no? You mentioned mangosteen. You mentioned sang barangay, sang garlic, spirulina, arat na tanan, no? Ang nagkakatalo, diri sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, may aray niya sang glutathione ka collagen, no? Pagkatapos, ano siya, decaffeinated, okay? Pwede ya sa mga sudyante mo, pwede ya sa mga office workers natin. May arat sa mga tao, abing gahambal, nga hindi ko namian, kaya magpangapi, kaya ga ito mga ako, aga brown na ako nun. So, maybe tuod, pero laban-laban na, sugid-sugid lang na, myth na siya, no? Depende na yun kung paano ka atipan sa unto mo yun. Kung huwag ka panutbrush, huwag ka panututbrush, api, expectar kang potingi mo nga unto. Uy, sus, sa pakapi, ang benepisyo naman sining kape mga katropa, mabugdaw tabla. Hindi ta may energy kita. Pero sa mga kauturan ta nga may ginabatsag na sa lawas nila, hindi pareho sa aton. We don't share the same situation, no? Mapangapi sila because nga kinahanglan nila, because nga nag-obra sila, and there were those na nagalikaw man sa kape because may ginabatsag na. Amo na ginahambal nato nga may ara na may mga pre-existing conditions kag immunocompromised na, diabetic, taas ng blood pressure, may problema sa heart, ti kung synthetic nga kape ang palpitation mo, grabe. So di rin lang kita sa Santon Gold Coffee Mix, no? Kung ikaw diabetic, why man problema, because nga ang aton kape stevia ang aton nga sweetener dere mga katropa. It's a natural sweetener nga ginagamit naton sa Santon Gold Coffee Mix. Okay? Kung ikaw naman mga katropa, gapalpitate, high blood ka, why problema? Because decaffeinated man sa. Why man sa sang caffeine mga katropa? So, dako ang bulig ni para sa mga kultura naton nga may mga pre-existing conditions nga nagambal ng doktor, hindi ka nakapangapi. Pero sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa, pwede.
4: Tuod ka?
2: Bisaya ni Baybay aga, pakadto di sa overflow. Abi ko may litson. Nagkadto ka gid sa overflow. Birthday ni Sir Milmo. Okay, subong. Malapas sa sapa. Gali ang... Wala ang litumbahan, ay da. Kadto ka lang di sa birthday ni Katropang Chris. Kadto ka di. Kaya ang kinaunay hasta alas 10. Biyahe ka na dan subong. Katropang Bisaya ni Bay. Birthday ni Katropang Chris subong. Ang kinananay hasta alas 10. Sumobra ka, sirado na din yung pinta. Sirado na nga mo yung gate. hindi ka na kahabol di. Alas 10. Di kung hindi ka na kaabot alas 10, pilan lang yan. 12 minutes na lang oh. Pawai lang da. Kami lang di makaon. Happy birthday kay Parang Remel Mamilia. Thank you. You may have more birthdays to come. And God blessed. And healthy lang ta always, no? Also, would like to say happy birthdays kay Barangay Captain Nelson Paran sa Barangay Tugaraw. Tuguraaw. Miag-aw. Ilo-ilo. Garagumo, ano siya mo? Garagumo, ni? Warmest birthdays, happy birthday to you, to our dedicated barangay captain. Thank you for your unwavering leadership, hard work,
1: and commitment to our community. May you blessed you may be blessed with good health, strength, and success in all your endeavors. Happy birthday. And that's coming from Paran, Nilios, Bacod, Fabilio, Panunciano families. Happy birthday. And all birthday celebrators, mga katropa, subukan daw, happy birthday man. No? Happy birthday, katropang Chris. Oh, happy birthday. Pila ka na sa bong? Ha? Uga pa, nubuaw na. No, yan. Abal mo, ligad to, 18 ka. Sumungyo, 16 na ka pa, nubuong imo yung ano man. Imong birthday, imong edad. Oh. Sige lang ah. Happy birthday, Japon na. Arman Aligato de la Torre, thank you so much. Salamat gid sa Hervias Dos, Barangay Villamonte. All the members of class members and moms, mga katropa, thank you. Salamat gid sa pag-upod. Sa kalan sa atong technical partner, katropang Chris Lebrando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa atong CEO, President Dr. Ray Milito Oy. Ako naman sa katropang Win Salinas, saying God bless and see you all tomorrow.
0: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora Valley City Lual Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang selling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Gas Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
11: Sa akong kutipan sa

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba ang parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunasya sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa akong siyan. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapan ni Guro ay. Nami kutis, hamis.

0: Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dalilagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumaro ako sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
9: Wednesday!

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose

0: mo na ang mayor nga nahalinan sa aton sining energy, ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling, may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kung wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar ka glucose lawas mo, mo nang ginatawag hyperglycemia, mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustine. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustine. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit. O pangsabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin naging pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sa diin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love, sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso,

0: Kasala isang inasal. Nag-apat ka butilya sang beer.
1: Kadasig ba?
0: Inanglan mo ina. Kay wala ka pa gani mo ka pangaluyag, do bastid ka na eh.
1: Romig, wala pa man sila makasal ah. May paglaom pa ako. Gani maganda ka ha? Kay ikaw ang akong best man.
0: Abawa! Gilibig ko siya mo fighting spirit ba? Apir din na, nagahirit pa!

0: Sabi mo, Meg, isa lang ang problema ko. Wala ko sang trabaho nga makuhaan sang kwarta para mabuhi ko si Shine. Inalang. Kagi naman ang ginaintian ni Chay Tinay sa akon. Ang punto ko, Meg, hindi si Shine ang akon problema, kundi si Chay Tinay. Siya mong hindi sa akon eh. Ginahigugma ako ni Shine, Meg.
1: Correct! Makita ko man niya kalapit sang buot ni Shine sa imo. O galing, paano ka man makaobra diri? Nga makakita ka sang dako. Kaya mga fariner lang diri, kag iban pang akwartahan sa banwa, ang nagakamol sang dako akwarta de.
0: Pamatundan ko sa ilang masarangan man ato ni Meg. Basta buligan mo lang ako. Kamo sa mga barkada mo.
1: Kagano naman ang mabulig namon yung mga karikador sa imo? May ipahakwat ka sa amon, hao? O eh, pwede siguro. Parting inom niya ba?
0: Mabot ang adlaw, Meg. Ako naman ang mahatag sang party sa mga taga-dre. Sobra pa sa party ngayon, nasubong. Ang tanan, imbitado ko. Mapiesta ang mga taga-dre sa isla.
1: Apo! Bao na ano na? Duha pa lang gani ka butilya sang bira imo na inom. Do katayog na sa kinapanghambal mo. Anay kabla, anay kabla. Maorder kabla sumsuman. Ibasi kon nalipasan ka lang sang gutom.
0: Magpati ka sa akong partner. Matabugi din na. Maabot ina sa pila ka adlaw.

Hindi ako makatulog. Kinahanglan niya makasugilan kami ni Shine. Kinahanglan mahulag ako. Sa wala pa sila makasal sang Chris nga ito. Gusto. Si partner ko, Ronron. Kinahanglan kong bulig niya. Masulat ako. Nagipahatag sang sekreto kay Shine. Gusto. Amoy ng buhaton ko. Buhasaga. Mapabakal ako sang padkag-ballpen kay Ronron.

0: Nagsaka na gali subong aranggo ko ba? Minsahiro na ko subong ba?
1: Migron Ron, siguruhon mo nga wala sa makakita sa paghatag mo sa sulat, ha?
0: Oo, ako pa!
1: Ara naman dira tanan natugon sa akong sulat ang iya buhaton.

Oh, ato na. Nagsulod sa CR si Shine. Nakahibalo ako. Nga dito niya basaho ng sulat ni partner ko. Maulat lang ako sa makadali ah. Ang maayo pa, ma-order ko bala sang soft drink. Para wala sa may masita sa akong dire, nga nag-apulo pungko, nga wala ba ako sang gin-order. Huh?

lang buhaton ko. Dapat ba lang makikita ako kay Dander? Suno sa iya sa lahat. May importante siya kung nga ihambal sa akon. Ay, hindi man siguro magdugay ah. Madaligyat lang ako. Total, si Chris, nagapahuway man sa mga tinion ngayon eh. Dari ako maagi sa kusina ah. Kamagpangalihid sa mga katadyes, pakadto dito sa dako ang abato sa kilid sang isla.

Si Shen? Makita ko siya nga nagapadulong diri sa namtangan ko. Kag nagasunod sa iya si Ronron. Sinyasan ko sang sikreto si Ronron. Nabayaan na lang kami diri ni Shen.

0: Sunod sa imo sulat, importanteng tuyo mo. Apang panulo ko, dugo na into mula ako.
1: Hindi matuodin ha. Importanteng ihambal ko sa imo, Sien. Gani pa matihi ako. Kaghangpang ihambal ko sa imo.
0: Ano pala, ina?
1: Ginahigugma ko ikaw, Sien.
0: Om!
1: Nasalapuan ko ng kaugalingon ko. Nabinagbinag ko ng tanan. Mahal ko ikaw, Sien. Mahal nga mahal.
0: Nangin imo ako isa ka bestander. Apang gintugtano pa ako na makabuhi sa imo mga palad.
1: Nasiluta na ako tungod dira. Sobra-sobra nga akong paghinulsol. Ganiliwat ako nga nagapanuktok sa kasing-kasing mo. Kung ginahigugma mo ako sadto, nga na hindi mo ako mahimo nga higugmaon subong.
0: Dander!
1: Nakaibalo ako. Wala mo ginahigugma si Chris.
0: Hindi matuo din ha.
1: Una mo. Tulo ka ako. Kag-isiling nga ginahigugma mo ako.
0: Dander, palihog.
1: Hindi mo mahambal tungod husto ako. Amo bala? Apang nakahibala ako. Una nung nagatulod sa imo, agod si Kwayon ako sang dalayon. Inatungod wala ako sang kwarta, hindi bala?
0: Oh my.
1: Wala ako sang mahatang aluho sa imo.
0: Hindi nang handom ko sa kabuhi. Nakahibalo ko.
1: Hindi ka magmalipayon kay Chris. O kung kay bisan sino nga madamo sang kwarta. Tungod ako ang ginahigugma mo.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga buti ka. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee.

sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: sinabi mo, Thunder? Hindi mo mabaso lang tao kung nga nagapangita inis ang sobra. Ilabi na akong maghalin sa imo. Sadto, kita lang nga duwa diri sa isla. Diri sa aton dutay nga paraiso. Apang nag-eskwela ka sa banwa. Nagkakilala ka sang iban. Ginahigugma mo ako apang may lain nga kalipa nga ginahatag sa imong iban nga sabak nga naghigugma man sa imo. Kag ini ko malintan ang katapusan nga tion naton sadto.
1: Ginpangayuan ko na ina sang patawad kay Karen. Ginistorya ko siya sa atubang sang bana niya. Gintampad kong sala kung tani nga nahimo ko. Ang pagpakunong-kunong nga kung tani, wala sang kapatawaran. Nahangpan niya kag nagpasalamat siya. Tuman sa iya kamalipayon sa luyos ang iya bana. Kung silang gintagna sang kapalaran para sa isa kag isa, amuman kita sinasyang. Ikaw kag ako ang nagkakabagay.
0: Paano kita mangin magkabagay? Nakaibalo ka bala sang ginahambali, nanay? Gusto ko wala ko, no? Nga akong mapakaon sa lalaki nga pamanahon ko.
1: Amun agani ginapangabay ko sa imo siya.
0: Ang ano?
1: Pwede blang antes ka mo magpakasal ni Chris. Patagan mo, anay, ako sang panahon nga makatindog sa kaugalingon kong mga tiil.
0: Anong buot mo, silingon?
1: Makasarang ako magpakigbaton. Masarangan ko nga asinsuhon ang kaugalingon ko. Atagi lang ako sang panahon. Isa lang katuig, hindi gani anong kabulan. Makaliga din ang mga binulan. Nga mo man gihapon ako sini. Iluway ka na. Hindi na ako magpamilit pa. Hindi na ako manginbalabag sa kalipay mo.
0: Matuod ba lang ginasiling mo, Dander?
1: Ipakigbato ko ikaw, Shane. Apang parehos ang ginasiling ko. Atagi lang ako sang panahon.
0: Ambot, Thunder. Ambot.
1: Shine, matuod nga wala ako sa mapakita, subong. Apang madamo ako sa mahimo. Makita mo lang ugaling ina.
0: Nagasako na si Chris. Gusto niya na makasal kami sa labing madali nga panahon.
1: Shine, palihog.
0: Anong mahimo mga buhaton?
1: Madamo. Tungod nagahigugma ako. Kagang isa nga nagahigugma. Kahimus ang milagro. Pag nakahibalo ako, makasarang ako magmilagro. Ilabi na kay ikaw ang manginpad siya.
0: Diyos ko.
1: Oh, nga nagtindog ka na.
0: Malakat na ako.
1: Shine, please.
0: Ang matuod. Inahigugma ko man ikaw, Thunder. Apang nasakit ng balatsyagon ko isa ka, bes. Apang kung tampad ka sa ginahambal mo, hatagan ko ikaw sang anom kabulan. Kag hindi mo na lang ako pag-istoryahon pa, ipakita mo na lang ang katumanan sa pangako mo sa akon.
1: Mahibalan mo, Gid. Makita mo, Gid, ang bunga sa pagtingwa ko.
0: Malakat na ako.
1: Pagtugtan nga matupa ka sa Chris nga to. Akon ka, Shine. Para kita sa isa kag isa.

kon amo. Wala naman gidgali nagasugilanon si Shine kag si Dante. Amo gali ina, kung nga nga wala ko na siya dire makita sa kalan-an. Kay may ginasakuan gali siya. Kag daliwala man lang ina kay Shine, nga wala niya makita ang lalaki nga ato sa sulod sa pila ka bulan. Eh, siguro, nakapaminsar naman gid sang malawig ang akon anak. Kag nalipay ako. Hindi ko ya gusto nga si Dander ang pamanahon ni Shine. Kundi si Chris.

na ang asawas ng Pinoy yung bakasyonista man. Bugnohon ko siya. Pamangkuton ko siya kung sa diin siya makadto.

na siya. Hala! Bakaon sila kuno sa kalanan sa unahan? Do wala mas ang kalanan dito na yun? Do kabatuhan man ang inadira? Kagkakahuyan dito sa ibabaw ng bahin? Ay, mabalik ako sa cottage na muna. Sugiran ko si Nisimhat.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sining pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nag batyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nag-stay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila takso na.
1: Southern Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gani kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang xanthones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health.
0: Santhol Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sa lawas. Ang collagen dako ang epekto yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa ato sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yung sang kape, hindi ko gusto yung sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaktibo sang function sa ato sining brain.
1: The secret of health.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Apur balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
7: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
13: Sa

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santon Gold.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: Mga katropa, excited!

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kang kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: XFM Time alas 10.43 na mga katropa may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa mga bayan sang kalibutan. Welcome. Nandiri sa pagpalayag sa taon nga pala tuntunan ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sa Biyernes, Agosto 21, tuig 2026, kag Ninoy Aquino Day kita subong, holiday.
1: Sentro.
0: So sa mga katropa nato drati, thanks God it's Friday, kag long weekend, di ba? Sana all.
2: Wow, ka perfect.
0: Sa mga katropa nato drang nga nagamonitor na humling ka inapat, tamyawon subla na sa may aga, dira good morning.
3: Di na ka mo?
0: Mga katropa, subong agangin nyo direk kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kita din mga inop na na, mga katropa, humali na last 10 media top to balas 12 isang udo agod sa pila ka mga importante nga mga issues nga itong dapat diri tutukan. Talakayan kag diskusyon na mga katropa sining adlaw sang Biyernes. Sa mga nagamonitor dress aton sa radyo, ang XFM Bacolod mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Sa XFM Sagayo City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Kabankalan City naman mga katropa sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7. Sa mga nagamonitor tra sa ato naman mga katropa sa Facebook kag sa YouTube may ara kita no. Ato nga Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa sa YouTube XFM 90.3 Bacolod. Kag may ara kita sa ginatawag ng official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre address inyo ng mga Android phones, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Access dra ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
1: Sentro.
0: Sa mga nagamonitor dira sa tod sa radyo, pwede ka mo makapadala sa mga mensahe ninyo, request and comments. Bungod meron nang kita sa text line. Amo ni mga tropa text line nato ng XFM 10915-628-7926. Amo nang text line sang XFM Bacolod mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas 10:45 na no bilang aton dapat tutukan talaga kang diskusyon ng sining adlaw sa Biyernes diri lang sa Sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, magapakigangot kita karon sa bahin sa mga manunudlo sa Alliance of Concert Teachers with Ma'am Grace Abiliar. Ako din mga katropa sa nagkalatabo na sa karon, no? Nga pila ka mga insidente ng involved ang mga minor de edad, mga estudyante. So, ang panindugan naman niya sa Alliance of Concerned Teachers, mga katropa, aton pamatian subong aga.
1: Sentro.
0: And based sa aton nga mga researches, mga katropa, mga research naton bala. Sa kasugpon nato mga katropa, ikatatlo ni nato nga adlaw nga ginatalakay tananing ni holistic violent extremism nga mga grupo. Mga katropa, may mga additional kita diri karon nga mga grupo nga do ginatumod diri. No, tikapon to, giniscast ang 764 kag no lives matter. Karo mga katropa, talakayon tani ang true crime community. Oh. No? Sugpunan tani nga ito, another discussion sa true crime community nga ni mga katropa. Kagbaw kadamo ni sa ila, pila ni sila kabilog dere. No? May mga other groups pa na dere mga katropa. Nga ginpang discuss dere, no? Ang order of the nine angles. Talakayon taman eh. No, basikon makaingagaw tana mga katropa kun mauna tani karon discuss ang order of the nine angles kay nga based diri sa information nga ginpagwa mga katropa sa Philippine National Police sa recent nga information nga nakuha naton mga katropa there are 74 cases nga ginahandle sa karon ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group nga may kang tanan or ginalink sa ni holistic violent extremism or NVA diri sa pugsod Pilipinas.
1: Sentro.
0: Eh, oh, kag na-rescue diri mga katropa ang hindi magnubo sa 42 ka mga minor de edad nga may kang tanan sa sining mga kaso, no? And mga katropa, ang natabo dito sa Zamboanga, no? Posible mga katropa amuto siya ang ginaangot or may kang tanan gid sa natabo ning shooting incident sa Zamboanga ang presensya sang ni holistic violent extremism or NVE mga katropa. No, ginakabing ni nilang pinaka-broader threat of NVE ang natabo dito mga katropa sa Zamboanga shooting.
1: Sentro!
0: So, di na malipod na ito. No? Gipaig man diri mga katropa nga this is terribly proof that this is a real problem.
1: Sentro.
0: May mga nag-groom sa mga kabataan. May mga nag-influence sa mga kabataan through online. No. But in a different way mga katropa. Kahit hindi mo ni Cecilyn yung makita through ano mo. Kaya ang aton nga web bala mga katropa, aton nga internet, may surface na sila. No, ang surface web amun ang pinakanabaw nga type of mga websites nga pwede naton mga katropa ma-search makita sa surface web. Ang hindi bala tama na ka mga seryoso nga mga bagay bala. Ti amo lang na daya ko tubang surface web nga ipakita sa aton just like ang Facebook or ano pagi dara mga katropa nga mga social media apps nga ti are mga katropa just for socialization, for the information, for entertainment and whatsoever dara mga katropa. So ang ini nga bagay makakulugmat ini kay kadalom ini mga katropa sang sini nga hitaw. No, supunan tani bla karon, no? Talakayon tani mga katropa ang ibang pagid nga mga informations, no? Angot dere isa na sambit ni nga bagay mga katropa nga ginaangot sa karon, no? Sa nasambit ni nga mga grupo online mga katropa.
1: Sentro.
0: And one thing, tingwa ta makaron makapakigangot kay Councilor Wilson Gamboa Jr. mga katropa. Angot ni Balano sa gimpagwa sang EMB nga notice to violation sa landfill mga katropa sa Barangay Pilisa dira. Ano ang pahayag sang pila ka mga konsyal? Angot diri mga katropa sa pagpagwa sang EMB, no? Sang notice of violation sa Bacolod landfill operation.
1: Sentro.
0: Kitikala kahapon amo tong gindiskusyonan kuno nila sa ilang session kahapon Miyerkules asang Huwebes dito. Oh, sa SP mga katropa.
1: Sentro. So,
0: doon may mga komentong ibang mga konsyales diri angon sa sininga bagay sa karon mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas 10:50 na. Ibang pagid nga mga topics sa diskusyon supunan ta ni karon talakayon ta pag sa aton nga gapaday nga pala tuntunan kag diskusyon diri sa sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro.

0: Alas 10:51 mga katropa, ipakilala ko bala ninyo yung mga produkto sang Yes to Health.
1: Sentro.
0: Mga katropa, ang produkto sang Yes to Health mga katropa,

Ginalakipan ni sa Ultimate Trio, tatlo ni sila, no? Mga katropa, ang Ultimate Trio sang yes to welcome muna ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa, no? Ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, spirulina, malunggay, alas kag amarguso mga katropa, gintingob si sa kapsula agad nga makabuli gini dula sa mga bukol-bukol sa lawas benign man o kon malignant, no? Hello so mga katropa. Mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure, mapahaganagan man nina ni Santon Plus Gold. Kag kung ano pagiging mga balatian, nga doon nagatag sa tonsang kabudlayan, kag do hassle everyday. Mga tropa, laon talang pagtumara sa Santon Gold Herbal Cup. Meron magkita sa alkaline-based ka vitamin C naman naman yung Santon Vitamin C, ha? Ang Santon Vitamin C, mga katropa, made of mangosteen, spirulina, ka mga prutas, ka manggaranong gauge sa vitamin C. Centro! Kag mga katropa, mayara kita sa Premium D3 Soft Gel Capsule, no? Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabuligin ni mga katropa, pa-healthy sa aton nga mga katulanan. Basa aton nga sales kag makapabakod sa aton mga katulanan, mga katropa, no? E kung ano pa dira nga mga balatian, nga mga kakos ng infections, kag kung ano pagid nga mga dalas ini, no? Kangay sang mga viruses kag bacteria. Ang ining mga produkto sa Yes to Health mabakal sa Yes to Health Wellness Center ng Pandres Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod, mga katrop. So, te, anong panginaulat nyo? Mabakal man nini sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa sa online sa Shopee. Centro! Alas 10:53 na mga katropa. Dire kita, no? As na-mention ko, before kita mag-proceed kay Ma'am Grace Abiliar, talakayon ko dire kita sa discussion proper na tong discussion mga tropa. Kay so far, no, dire na kita sa aton nga pinaka-latest nga mga topics for this Friday sininga aga. Ang otibla mga tropa sa presensya sang nihilistic violent extremism nga mga grupo, no. So gin-mention ko na to, gin-pakilala ko na sa inyo ang 764 ang No Lives Matter, ang true crime community mga katropa, no? So diri nato natukiban nga do kadamo na ginigili sa ila nga may mga naimpluwensyahan kag mismo mga katropa ginalink sila sa pila ka mga violent nga mga insidente, just like sa mga mass shooting nga nagaluntad in some other places just like sa US and also mga katropa diri subong sa Pilipinas. Centro. Very alarming kay nga naglabot ang diris Pilipinas. So ito yung mga katropa, before ko mag-proceed rin sa pungsod naton, ari mga katropa, agyan ko ni ang topiko or ipakilala ko sa inyo ang ginatawag ni nga ginalink during 764 ang No Lives Matter and True Crime Community. Sana sambit ni mga katropa nga grupo nga ginatawag ni nga Order of the Nine Angles. Ano ning Order of the Nine Angles? O kung mas kilala ni siya mga katropa sa una, no? Iya nga initials ONA, ONA. Meron man ni mga katropa nga iya nga initials O9A, no? So Satanic Left Hand Path Network ni sila mga katropa nga nag-originate sa UK o kung sa United Kingdom, no? So ito yung mga katropa, nag-branch out na nin sa mother countries kag ginaklaim nila nga ang ining grupo na established way back 1960s pa, no? So ito yung mga katropa, karon sugpunanta ni kay siningation ari na si Ma'am Grace Abiliar. Okay. Talakayon tanan ni mga katropa, ano? Anong komento sa Alliance of Concerned Teachers ang sa sininga nagakalatapos sa karon diri sa ano mga katropa? May katanan ng mga estudyante kag mga minor de edad. Sa piyak niya with Ma'am Grace Abiliar.

0: Grace, how do you address sa karon the situation, ma'am?
1: Halin pa sang nagdiligad niya mga hitabo, no? Kasi ang Ateneo de Sambanga shooting, hindi ni siya bago o una nga hitabo. So may mga previous pa nga mga hitabo ang Otsinidarino. Kag ang Alliance of Concerned Teachers, upo sa Alliance of Concerned Teachers Act and IR Union, nagapanindugan kita nga maghimo na sang tikang ang aton nga gobyerno kag ang ahensya sang Department of Education,
0: yes,
1: kung paano ini masulbar.
0: Okay.
1: Anong mga naga-trigger sa mga kabataan,
0: yes,
1: na akahako sa ila magdala sang armas? Dapat may ang ato nga gobyerno may investigasyon na ina, no, survey kag nagpagwatang data kung anong rason ini scientifico proseso nga pag-imbestiga. Ang ikaduwa, di ini naghalalin ang mga source sa mga armas na ang available na ang madali lang ma-access ng kabataan ang pagbikbit sinidere halin sa ila panimalay or pakadto sa eskulahan na may ara dira. Tingnan ka tatlo, ang protection mismo sa sulod ng eskulahan, ino, paano provision sa aton gobyerno na mahatagan base sa aton nga pag-analisa sa mga kabangdanan o factor nga nagaamoy ng mga kabataan. So nakita naton dire nga ang eskulahan naton kinakulang kita sa mga guidance counselors.
0: Yes, ma'am.
1: Although nga nag-hire naman si government o nagpagwa naman siya sa iyang DepEd order na may hiring sa mga guidance counselors, pero paano ini siya i-hire ka ipa-nagtag sa mga eskulahan para mapasigurado ang mental kag psychological health sa mga kabataan, which hindi naman ni dugang ini nga burden or load sa mga teachers na may kabataan siya nga 40 to 50 nga i-cater ya ini ang mga behavior sa kabataan, ang mental health sa kabataan, no? So kung in the presence of guidance counselors, ma-refer natin sa guidance counselors, kamatagan dayon sa nagkaigo nga tikang. Paano maistorya ang ginikanan, paano maistorya ang kabataan.
0: Okay.
1: So do amo lang din man ina ang aton nakita, no?
0: Yes,
1: kasi pag-provide sang classroom kasi kabudlay nga sa sunod sang eskulahan nga ang mga kabataan nagaginotok ang bullying, nagaupod, nagatabo. Kasi ang sa gate mismo masiguridad nga paano ang mga reinforcement naton kag ang mga tikang naton paano pasiguro nga wala sang makalahalit nga armas o delikado nga mga butang mabitbit ang mga kabataan naton pagsulod sa eskulahan.
0: Okay, ma'am. So ma'am Grace, tigapati kag gid man bala, ma'am, nga umpisahan gid man ni sa sulod sang balay ang disiplina sa kabataan kay sa kabugusan ng mga discussion, parents, balik gid sa parents, ma'am?
1: Siyempre, gid. Imagine na ba lang ginikanan ang nagbusong sina sa iya, ginikanan man ang nagbata sa iya. The first teacher ang ginikanan. Kag ang foundation sang behavior kag paminsaron sang bata naghalin sa panimalay.
0: Okay.
1: Kung ang bata, halin sa panimalay nga magamo, nagahinaway, nagapukpukanay, normal ina sa pananawan sa bata. Pag sulod niya sa eskulahan, mga why man to sa abiya, normal pa na.
0: Gani man.
1: Hindi na yan normal.
0: Yes, ma'am.
1: Karon, manaway ang teacher, malabos sa teacher, maguripat na sa child abuse naman sa teacher. Amo na sa balang ginahambak ko sa mga parents. When you accuse the teacher, reflect it to yourself. Paano ka mo magkastigo sa inyong mga bata? Paano ka mo magdisiplina? Kay kung ano ang nagkakatabo sa panimalay, ang pamuyayaw, mamuyayaman sila sa sulod sa eskulahan. Okay. Karon may estudyante na nagbuyayaw sa presidente, basulon ang maestra.

0: mga nagpudlo sa wala mudo sa mga estudyante. Mm-hmm. Hindi. Kasi ang pamuyayaw, ang halina na sa babaw sa mga official natin sa gobyerno. Mm-hmm. Kahapon sa iya, may lang ganing mamuyayaw sa social media.
1: Mm-hmm.
0: Di magpudlo ang eskulahan niya, hindi ka mo mamuyayaw. Pero nakita nila, ang presidente na muyayaw, and it's normal for the president to curse. Sundo na nila. Kaya mas taas ang presidente. Maestra ka lang. Samo na bala. Kaya pag-abot sila pa nila, malay pamuyayaw man to.
1: Mm-hmm.
0: So therefore, mga bata, sila nga normal, hindi pamuyayaw. It's mm-hmm. a form of expression. It's a form of offense sa mga ilang naitan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya amo man na ang nakinabatian nila kang nakitaan, but it does not come.
1: Mm-hmm.
0: Sa eskulahan nga ginatudlo ina. Ang kabudlay sa eskulahan katropang Andro,
1: yes, ma'am.
0: Magtudlo kami sa maayong mapamatasan sa eskulahan. Mm. Pero pagwa sa mga bata, hindi na nila makita sa ilang komunidad kasi sa ilang panlalay.
1: Mm.
0: Messed up ang kabataan, confused ang kabataan kung anong ilasundon ang ilang panimalay na sa lada o mga nakita nila o kung anong ginatudlo sa eskulahan.
1: Mm-mm. Okay. So, ma'am, dire kita ma'am, para sa siningat yun, why na dapat sabihin na sulay, no? Pero Ma'am Grace T, how do you, ano man, anong mahambal yun eh, after the pag-address ni Claire Castro, Attorney Claire Castro, Ma'am, which is, balik mag-iapon si teacher, Ma'am Grace.
0: Amo na siyang pinakamasakit sa tala na ibalik sa teacher, no?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kada mo sa mga tunga ang mga teachers, binary. Which ang kasakit lang batsagon nga mismo ang mga teachers sa gahambal nga ginkulang sa comprehension kay listening skill ang mga teachers bahin sa pagpahayag ni Yusek Claire Castro.
1: Mm-hmm.
0: Ang comprehension nga ginatawag naton may levels ina.
1: Yes ma'am.
0: May literal nga comprehension, may inference, kag may critical thinking nga comprehension.
1: Okay.
0: So, pag siling natin nga hindi pangkabilugan o generalize ni Claire Castro ang iyang statement
1: mm-hmm.
0: sa mga manunudlo mm-hmm. using the words ibang guro, mm-hmm. ito man na.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang tungod kay ibang guro, wala man siya maging tukoy, specific, kung siya ni nga guro, it means it's open to all kung yun ang ibang guro.
1: Hmm.
0: Kaya balo nila kung guilty ka, mapiktuhan ka eh.
1: Hmm.
0: No. Kaini siya, ang statement ni Claire Castro, wala siya sa context na ang issue nga ginraise is the Tabanga shooting. Gin-example niya to, ang pamuyayaw sa estudyante, pagyayaw sa estudyante kay President Bongbong Marcos, kay isa ka content creator na teacher na nag-offend sa performance, sa personalidad sa ato na presidente.
1: Mm.
0: Kada ko ina sa implikasyon sa mga teachers na wala yan nagahimo sina. Kaya man nga, base sa sunod na nga mga hitabo, purya palayo lang, at hindi naman na masulit, teacher na ang basulon sa mga actuation, sa mga estudyante. Hugas kamot na, palagyo na sa accountability, ang gobyerno nga dapat siya ang una maghimo sang tigang para paano maging luwas ang eskulahan kag ang mga tao sa sulod sang eskulahan. Hindi ya pag i-single out ang mga teachers nga may mga malain nga batasan nga amo na siyang rason nga amay nagapaniro nga kabataan. Kay bisan na init ang bata sa maestra kung wala sa mga makudyot nga armas, hindi na siya makapaniro.
1: Mm.
0: Hindi natin manigar na may mga teachers din man nga very strict sa ilan, no?
1: Yes,
0: sa pag-deal sa mga kabataan.
1: Mm.
0: Ang pag-strict sa teachers na ina, ito pa siguro nga mamanage ang classroom kag makuha sa bata ang iyang ginaklase kag ginakulaw bugtawan naman ang preparation na sa may mga kabataan niya nga hindi mamati sina. So, failure sa teacher, feeling ni teacher failure sa kung wala may nagapamati sa iya. So, kinala ni ni teacher na manginhugot sa sulod ng klase kay disiplinaon ini mga kabataan. Karon na open ang mga kabataan sini, magano sila sang hatred plus pa nga accessible sila sa mga armas nga ini, maka-trigger ini ka maka-support ini sa ilang emotion. So hindi ang teacher ang rason nga ay ano mo ni ibasol mo lang sa mga teachers. Kaya ang tanan nga teachers sa ako i-generalize ko na niya. Ang tanan nga teachers adlaw-adlaw ara ang risgo sa iya kabuhi sa eskwelahan kay wala siya kabalo kung sino sa mga kabataan niya ang may dala armas, may dala kutsilyo. O kung ano daw matabo sa eskwelahan, mga aksidente, teacher ang gihapos na lang gidya paghambal kagapag mulay sa teacher. Ya, pabaya nga teacher, naway batasan nga teacher. Oh, hapos ang ganit paghambal, nakakasana siya sa license, no? Wala pa ganit sa instruction. Mm-hmm. Dugangan pa sa mga superior nato, no? Nga kung may magreklamo ang ginikanan, kung wala pa man lang naimbestigahan, singgitan man dahil ang teacher sa front ng ginikanan, pinaka-demoralize ang mga teachers. Nagaka-degrade ang imahin sa teachers.
1: Correct.
0: Galing ka to pang Andro, ang statement ni Jose Claire Castro, in the future, magamit ini. Na kung may mga hitabo na sa tanan, teachers na lang din ang basulon.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga tao, daan niya sa social media, for example, ang mga tao nga pro-BBM, i-catch na nila ang mga ano nga kontra
1: pamulitika
0: sa BBM. Pamulitika.
1: Yes,
0: so, at manar ang mga nakagaside man sa kay Duterte, gamitan man nila ang kontra, ang gamitan man nila ang teachers para i-put down ang administrasyon ni BBM. So, ang supporters ni BBM, gamitan man nila to put down ang mga supporters ni DDS. Pero ang naipit din sa tunga, ang mga maestra nga nagahimo sang insakto. Na call up ni Claire Castro ang mga ang pila lang din ka teacher, actually nila ganito no, ang 1% nga wala na dala sa 99% ka germs. Ang germs nga wala na dala patay. Amo na siya yan din call out, tsaka din contextualize, tsaka din angot siya to sa hitabo. Pero wala yan din paminsan how these teachers nag-effort, nagapangabudlay, nagapulabugtaw, kay nagakabalaka kung paano nisisninaw ng kabataan somehow kung hindi ini matuluan sa panimalay sa eskulahan, matunuan namon kag we make a difference into the lives of these children. Ikasubo ba lang, paabot kami, kay Tunal na brought up naman na sa iyang interview and sa iyang statement, nagpaabot kami nga anong solusyon na mabulig sa gobyerno sa amon nga mga manunudlo? O anong mabulig sa gobyerno ang simpatiya sa mga tagsakabulutuan na hindi na niliwat matabo? Tiko sila, wala man sa konkreto na solusyon. Alam mo na sa pinakadelikado sa tanan. Kasi kami ang teachers, kami na lang dito ang maprotekta sa ngamon kaugalingon. Ang sa masarangan namon, ang mahimo namon ng GID, ang pagsunod sa mga protocols na gintudlo nila sa amon. Pero they don't have the right na akusahan ang pipila ka mga teachers na nag-emote ni na mangin ma-misinterpret sa mga tumalanaw kagtig palamati na ang mga teachers galing na ibang na galing mo nang gatulo sa mga estudyante nga wala mudo nga that's why may nagapaniro ng estudyante. That is, amo na siyang pinakanubo nga pinchindi sa isa ka manubo nga paminsaro sa tao. Therefore, ang mga teachers ni Gali, amo ni siya, kay amo ni siyang gini-emphasize. Which is the dad mo sa mga teachers na nagkaputay. Kasi hindi natin malikawan, may mga teachers man na nagkalamatay sa sulod sa iskulaan tungkol sa sininga mga insidente.
1: Yes, ma'am.
0: Di dapat, ang gobyerno nato, may klaro siya nga plano, kagtikang, paano maproteksyonan ang mga iskulaan instead nga mag tira siya sa pipila ka mga manunudlo.
1: Okay. Ma'am?
0: Okay.
1: Yes, ma'am. Okay. So, tayo, ma'am Grace, ba't nadriya sa atos Bacolod, ma'am? Do may mga, anong, deped Bacolod, rikititod, may mga programs man sila mo, nga, nga kinanglan gid man ni balantayan ini kiti way ta man ginapangabay nga matabo man diri sa aton, ma'am.
0: Well, may communication coming from our division of Bacolod City, no? How to ensure the safety of the children inside the school campus or ano, no? Nag-hiwa kita sa isa ka drill, sa lockout drill, paano ipasiguro kung just in case may nagsulod ng mga perpetrator, dalatang armas, o mga salong na armas, gin-train ang may isa kita ka drill bindera ang sinasama teachers kay sa mga estudyante. And second, kanami man ang sa LGU naton, para makasiguro ang unod sang bag sa mga estudyante naton o wala sang mga delikado nga armas, nasubay man ang aton na LGU sang metal detector. No, so at least may ara matika nga ginhimo sinadala. So much more kabay sa tani nga matigayo na ang mga guidance counselors, ang pag ano eh double time na pagdugang sa mga classrooms naton. Kag ang pagsuporta sa Teachers Protection Bill. Kaya ang kabataan natin may protection, pero ang mga teachers natin wala sang protection. That's why bisan tinuo lang pwede makayaw-yaw sa teacher. Subo-subuan, kung niya katulang Andrew, mismo ang teacher, ang fellow teachers nagayaw-yaw sa pareho siya nga teachers. Kung paano i-asaksihon ang, o i-address ang issue base sa ilang political affiliation si colors, you know, na lipatan sa mga teachers how they're going, how important and significant ang pag-isa sa pagprotektar sa hanay sa mga manunudlo bahin sa issue pag-concern nga ginatsuga mismo sa aton nga gobyerno.
1: Okay. So, ma'am, may mga ano ni after we, for example, kaya dito may mga meeting man with the regional office ng DepEd. So, ma'am, how about my plan for the education information dissemination for the parents also, no? Do may mga meeting be with the PTA sa mga blama?
0: Ti mo nang sa ano ti next week exam na after the exam may parents conference na dayon. So, sama na sa mga agenda sa meeting nato, no, ang child protection, ang orientation ng parents, paano mag-handle ang mga issues and concerns. Kasi, actually, napaabot naman na namon sa parents mong, right after ang natabo sa Tacloban, may immediate communication dayon, information dissemination,
1: yes,
0: ang DepEd sa bahin sa paano ipasiguro ang seguridad ng eskwelahan, okay, no? So, na-inform naman na ang mga parents na, yes, ako ba, particular sa ako mga parents, kinahambalan ko, check the bag. Yung mga kabataan ang just maghalin sa panimalay.
1: Okay.
0: And we let them know kung ano ang mga bagay na dapat lang isulod sa sulod sang bag sa kabataan,
1: yes,
0: especially sa mga art materials, ang mga scissors, ang mga gunting. No, ang meron siya, hindi dapat ang sharp na gunting. Ang metal nga gunting na sharp, hindi siya dapat ipadala sa mga kabataan, lipot mo na siya kung laba. Kaya may ala man tanga hindi pointed nga mga gunting, plastic siya, nakutol siya sa plastic ang ina nga gunting, no? To keep safe sa mga kabataan.
1: Okay.
0: So may ala man kitang child protection sa aton nga eskwelahan, committee, na nagpasiguro sa seguridad sa kabataan together with the RRM committee.
1: Yes, ma'am. Okay, sige. Ma'am, with this, Ma'am Grace, thank you very much for your time and for this information, ma'am, sa aton nga talakayan. Salamat gid, Ma'am Grace. Good morning, dira.
0: Salamat man katupang Andrew,
1: yes,
0: sa opportunity,
1: oh,
0: na nakapahayag kami sang angon nga sideman sa Alliance of Concerned Teachers,
1: yes,
0: no, nga ang nag-react kami sa sining issue, it's not because we are guilty or we are na-misunderstood naman or na ano ang statement ni Eusebio Castro, no? If it is not her intention, then maybe it's not just timely, kag-irrelevant ang iyang ginsight yung mga examples and statement angol sa insidente sa Ateneo de Zamboanga.
1: Yes, ma'am. Thank you again, Ma'am Grace. Good morning.
0: Thank you, Sir Andrew.
1: Yes, ma'am. God bless you, ma'am. Thank you, ma'am. Centro. Next event time, alas 11:16 ng mga katropa. Ito na batihan si Ma'am Grace Sabillar, isang Alliance of Concerned Teachers Bacolod, mga katropa. Centro. So, tindari kita. Supunan ko itong aton nga ginatalakay ka ina about wala sa Order of the Nine Angles, no? Na-establish ni siya way back 1960s pa. So may arinis na gyapon nga mga ideology bala, no, just like neo-Nazi, you know, so mga tropa ang ilang approach traditional Satanism, no, so whatsoever pag ida mga tropa ti diri na di tanan, no, na ano ni siya mga tropa nag-connect na ang iban nga mga grupo nga na mention naton kaina nga nagapromote sang sining pagpati or ila man nga ideology mga katropa and kung ano yung gusto nila ipatuman nga mga pag disiplina or pagpatigayon sang kung ano dabi nga mga aktibidad sa sosyudad mga katropa hindi nila gusto sa disiplina kaya gusto nila mga katropa sila ang mangibabaw sila ang magdominar sa sosyudad kag sa komunidad by pag-influence plan nila mga katropa sa iba ning mga kabataan, no? Medyo madalom-dalom ni siya ang ining mga grupo. Okay, because they have different beliefs mga katropa. Nagkalain-lain ng mga pagpati. So, di may mga religions lang ang ilay, no? So, di mga katropa, lumpat kita diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Kay based sa report nga nagimpagwa sa Philippine National Police, anti-cybercrime group, may 74 ka mga kaso nga na-link mga katropa sa nasambit ng mga grupo diri sa Pungsod, Pilipinas. Kag may na-rescue ng kapulisan sa 42 ka mga minor de edad nga na-connecta sa sininga mga kaso diri. So, ito mga katropa, ang 42 ni ka mga minors nga na-rescue, 30 diri ang nag-aedad sa 15 panubo. No? Ginabulubantang edad 12 tubtob 15 anyos mga katropa. So ginpayag na rin ni Police Colonel Rich Montalina ang hepe sa PNP ACG nga nagpadulong na ning ilang mga kaso gikan sa mga bulutuan kag sa mga ginikanan mga katropa. Nga which is the ginrefer man ang nasambit ng mga referrals na connect sa Meta and also sa Federal Bureau of Investigation upon FBI mga katropa sa Amerika, no? So, gipayag na rin ni Colonel Tadina ang nasabit ng mga kaso or ang ining mga insidente makabing nga borderless ni mga katropa. Borderless problem. Kaya nga, titood, no? It's because of the presence sa karon and existence sang social media kag sang internet in the first place, ang internet, mga katropa. Ang internet, gid, no? Diri na diri makabig sa atong mga authorities, sa mga law enforcement agencies naton nga borderless ini. Nga may ara sang information nga gi-provide ang FBI diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Kag nga ang aton diri nga law enforcement agency nagpakigangot pato sa FBI mga katropa. Kay ti hindi siling exclusive within America lang mo. No? Kung balikan ta to ang pila ka mga grupo mga katropa. Just like 764 and No Lives Matter, no? Especially 764 gate, kay may subgroup ang 764. Nga ang ilang ang mga subleaders na aresto mga katropa dito sa Greece, kag sa ibang pagid ng mga lugar sa kalibutan, ibang mga pungsod. Tidrin din nato mga katropa mahambal nga borderless ang ininga problema. Why yalabot sa border kundi ka man subong dito ka man sa Amerika kung narikid din sa Pilipinas as long as mga katropa ang existence ng internet or social media exposure nagapabilin sigurado vulnerable ang bisan sino man ng mga kabataan at this young age, mga katropa, 15, 12 anyos. No? So, diri naman yung payag sa CICC, mga katropa, I mean, ang subpunto sa PNPACG, ang masubo diri, mga katropa, borderless problem, pero mabudlay diri pangitaon kung sino ni ang mga groomers. Sa sining mga kabataan, nga involved sa sining mga kaso, nga ginalink sa sining mga nihilistic violent extremism group or the NVE, mga katropa. Tiyan mo ni ang challenge sa aton ng mga law enforcement agencies, pero mga katropa, pwede na sila siguro makapangayo bulig sa FBI. Kaya mga katropa, ang ining mga grupo, wala niya natukod sa Pilipinas. Natukod ini sa ibang parte sa kalibutan, just like US, masami sa US and also sa Europe dito sa United Kingdom. Tiyan mga katropa, ang international police siguro or ang Interpol, mga katropa, pwede man aguro makapakigangot naton rin nga NBI, police naton sa ilain also sa FBI dito sa Amerika to have sufficient information kung paano ni mga katropa ma-identify, madakpan, sino ni nga mga taong ari dire. Ang pamangkot bala mga katropa, ang groomers, base bala, ari lang dis Pilipinas man. Central! No? Ang muning dapat nila to kibon. Hindi lang sila nga mag-focus sila dito sa US, mga katropa, or sa din pangaparte sa kalibutan. Wala kita kabalo nga base may mga groomers naman dire sa pungsod Pilipinas. Central! Kagdira, mga katropa, nag-cause sa sini naman nga problema sa society and also sa education sa mga kabataan. Hindrance ni siya sa pagtuon sa kabataan, no? Kabudlayan ni mga katropa sa learning sa kabataan kay nga ang iba niya mga bata ya, or bisan sa ginikanan na lang madlok na ning ginikanan nga hindi tanalan ni sa pagpaeskwelahon kay base pagpakaton sa eskwela kay base kun may matabo kaangay sini mga katropa. Te sa ginikanan budlay para sa ginikanan and also sa mga estudyante mabudlay mabalang bata, nay, tay, ma, pa, mami, daddy, hindi na ako mag-eskwela kay base bala matabo man nito sa amon ang natabo dito sa amon ning lugar. Te maano ko ni adlo ko ya. No? Di mga katropang ibang mga kabataan, di rin nalang mas prefer nila nga mag tiners balay, magpangita sa another alternative learning modes, mga katropa. Diba siguro ang approach sa education because sa sining mga insidente, posible nga magbago. Di, during pandemic, mga katropa, may adjustment na yadaan sa pagtuon sa kabataan. Amo na itong alternative learning mode. Amo na itong may online class, mga modular. Kahit ang pagtuon sa kabataan, hindi pwede ito ang face-to-face. Hindi ito sila pwede, mga katropa, mag-inatubangay. Hindi ito sila pwede mag-tinuparay, mga katropa. Sa tion sila. Sometimes sila mismo nagatuon, mga katropa. Central. No? And also, tidrin nato nakitaan nga kung ano na ni ang sitwasyon sa karon. Ti nag-cause na ginis ang problema. This is a major concern. Problema sa karon mga katropa sa pagtuon sa kabataan. Instead nga sila mismo ang hiluway nga makagawa sulod sa bulutuan kay wala sang kung ano ni nga mga threats or any kind of circumstances mga katropa. Ti subong ari na, no? This is another threat. No? Makakos ini mga katropa sang kabudlayan sa mga kabataan. Ang ilang learning instead nga mapalesen ang learning gap. Base mga katropa, this might be another factor, ha? This might be another factor nga makakos sang paglala sang learning gap sa mga estudyante. Iti mas piliyon sa ibang mga ginikanan nga hindi ko na lang pa-eskwela ang bata ko. Mangita na lang kami lain nga ano bla nga pamaagi parang ang bata ko ay makatuon sang eksakto. De, anong tanak karon mga tropa? Not only just for the private school, no? Private school is very prone gini sa sininga bagay, prone gini sila kay nga. Di syempre mga tropa may mga guardians nga may mga salakyan, no? Makasulod to. Wait, takabalo ko na to mga dala sa sulod sang salakyan. Di kun dito yung stable giling pinsar sa bata, kuwao niya lang to kag kung gusto ito mamatay, mamatay lang sama. Sentro. And also mga tropa sa mga public schools, no? Public schools mga tropa. Ti atong sa Tacloban to kay public school to. ang sa Zamboanga private school to. Tingnan mo ning aton dapat tunan makatropa, balik tabi sa basic, no? Balikan ta tong basic. Gintalinan sang siningalayi bala. Tunan ta to bi, balikan ta to. Kung anong pwede ta pagid ma-implementar para malikaw sa sininga mga circumstance o kung problema ang tagsa ka mga bulutuan ilabinagid diri sa pungsod Pilipinas mga katropa.
2: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon, sentro.
1: No? So damo pag ini, no? Basta may makita na kamo gani mga tropa nga mo ning mga grupo nga which is ti bata nyo biginalan tao sigurado na, no? Maglikaw na. Sawayan nyo ng bata nyo, hambalin nyo na nga ito, inday, bao, Diyos ko, ang ining mga grupo, hindi ginimayo ang impluensya sa inyo.
2: Sentro!
1: Oh, mapoison inyo mind. Kagti, kung ano pa na matabo sa inyo, sa ulihi, kung mag-sigi ka muna pamati, kagpati sa ilo.
2: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon, sentro!
1: Alas 11:27 na mga tropa, mag-pause kita na for a while, subunan tinikiron. Ibang pagin nga mga topics and discussions. So punan tani karo mga tropa pagbalik sang sentro. Please stand by.
2: Andrew Burgos sa sentro. Sentro.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men sa performance. Paano? Sa turbo.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health.
2: Tumanyan ni importante, Sir Jocelyn, ang matalupangod na to ng aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
3: Ang ibang siniti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
2: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocelyn, no? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali na aton sa isang mani, makabulig sa aton sa niya kurason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol o kung nga aton sa ring HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ring kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
1: The Secrets of
3: In the absence ng mani, Abidocle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon kas ang mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglilain sininga organ sa ato sininga lawas, Dok Leo.
2: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no? Nagakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sininga Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang iya sininga mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
2: Gintuyo gani Sir Jocelyn, kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa ninga lawas, Sir Jocelyn. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa ninga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad ni Sir Jocelyn para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
1: Santhon Plus Gold.
3: Dira sa Santhon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santhon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
3: And gamit ka mo, kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
2: Amunay bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa palang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sir. Kag sa mga kababayenan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sir, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Jocelyn, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
1: Premium D3
5: D3 Coffee Mix.
3: And we have this premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito isi stevia is zero calorie.
5: The secret of health. Santhon Plus Gold.
6: Exciting, bro!
7: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Sentro sa mga balita.
12: Sentro sa mga balita.
13: To be evidence-based.
11: No? Sentro sa mga impormasyon.
14: Sentro sa mga impormasyon.
15: Ang evidence
11: sa prosecution. Ito ang testigo nila. Sentro sa servisyo publiko.
16: Wala man sila nag-engage siya sa magbaligya.
11: Fats, Andrew Burgos, sa Sentro.

0: XFM Time, alas 11.38 na mga katropa. Nagabalik na ito pala, tuntunan ng Sentro. Kagpatingin nga kopot si katropang Franz Andro Burgos. Dari kita mga katropa sa ato ni nga madasong nga topic o pakigangutan natin si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ano man, bali ni mga katropa angot sa pag-issue sang notice of violation sang Environmental Management Bureau Negros Island Region. Angot rin mga katropa sa Bacolod Landfill Operation sa Barangay Felisa.
1: Sentro!
0: Kay iti nabato na sa syudad ng citation angon sa violation sa Republic Act 9275 o ng Philippine Clean Water Act of 2004.
1: Sentro!
0: Hining naangot sa gipatigay ng inspection sa July 9 kag July 20 ng upstream, midstream kag downstream waterways nga malapit dira makatropa sa nasambit nga landfill.
1: Sentro!
0: Ari mga katropa, ang una din nga concern, ginapapanawagan sa mga barangay officials bangod sa kakugmat nga malita ng ilang ekaing lawas kag mga kasapatan.
1: Sentro!
0: Okay, may pila na dadang ka mga sapa-sapa, mga katropa, nga ang duga, pasensya sa mga nagakaon, duga sang landfill, nagailig dira mga katropa sa mga magagmay nga mga sapa-sapa. Nga nagaangot dito mga tropa sa mga mayor nga mga suba or which is mangin posible nga mangin or mga water sources na to. Okay? Kung mailigan niya to karon bi mag dito magdiretso ra mga tropa mga duga nga alin sa basurahan or ang duga nga magalin dito sa landfill pakadto dito mga tropa sa mga kasubaan ta kung sa din natol nga mga water sources mga tropa nga dra kita nagakuha sa tubig nga mainom magamit naton. Tapos git. So, amon yung concern dira mga katropa, no? So, tiari, tingnan natin kung makapakingangot kita with the Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot rin mga katropa, sana sambit ni nga tikang naman. Or ano man, balas ang ibang mga opisyal, kay tikay na sa bulsay na istorya naman ito ni katropang Erwin Salinas, si Councilor Homer Baez, ang muning chairman sang Committee on Environment, mga katropa, sa sagunin ang pag-usun, no? Tingnan tani mga katropa, makakuha sang duga pagining nga komento kag-reaction with Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot rin mga katropa sa sining bagay nga nabaton sa syudad ang notice of violation mga katropa gikan sa EMB
1: Sentro.
0: Councilor, good morning. Welcome diri sa XFM Sir. Kawad mo subong si katropang Andrew Councilor Meng Aga.
2: Meng Aga Sir Andrew.
0: Yes sir.
2: Sa tanang-tanang nga nagapamati no, Meng Aga.
0: Councilor, thank you kasi mga tiyempo subong. Sir, ang Bacolod City or sa dalayo na ning issue bala sa landfill dito sa may Barangay Felisa, do na pagwa na ni sang EMB ang notice of violation dito sa operation sang landfill dira sa Barangay Felisa, Councilor. So, well, may mga ano ning mapaglantaw ta sini sir, ano ning matabo ayan?
2: The after the fact na yang notice of violation.
0: Oo.
2: Tang din itong pasaran na nila kasi paid up na. So, even before that, dapat ginamonitor na sa EMD. During the time na ang IPM pa ang nag-manage, kasi nag-supervise ang tinanga sanitary landfill.
0: Okay.
2: But anyhow, ara na na ang problema.
0: Yes, sir.
2: Napamatudaan man na wala lapot na walay na ECC. Kundi, tadakos ang problema bahin sa pagtagos ng lisay o kung sa duga, sa basura na ginahalitan, inada ang palibot. At hindi lang palibot, kundi ang sapa na nag-ilig na ino dalos-dalos to panaw. Now, tadako ang problema, pero kabay pa nga sa amat-amat. The fact na din baton na kaga ginacknowledge na sa EMP. Kaga dati ko kahapon na daw nagpatawag ng isang ka public hearing.
0: Okay.
2: Sumbot silingon nga ginatingawaan na tubong sa atong gobyerno, sa atong syudad na ma-address man lang. Ha? Hindi na natin mag-totally nga masabat ang mga problema kasi nasuguranan na. After all, at the very onset, ang pag sugod pa lang na daan, sala na, defective na. But at least maganhagan na ton ang halik na itulot sa sina nga basura kag sa sinang pag-awas ang duga sa basura.
0: Gani man?
2: At pagwa dito sa kaingod ng mga purok o kung pumululo na apektado sa sina nga basura.
0: The counselor, after this, pag-serve na sa notice of violation, ano ni, may stop operation, ano man?
2: Dapat i-address nila nilagay na yun eh. Ang balakad, wala ako sa may makita na dang solusyon.
0: Okay.
2: Kay tugod na sa sugod pa lang may defective na, so nagatagas kag naga nagatagas diyan duga sa na nga basura ko tuwa. That is why the only solution para tapon kundi sunugon na lang gitna.
0: Okay.
2: Ay rason kong banwa nga pabora ko yan sa waste to energy. Mm-hmm. That is the only long-term solution nga mahimo na natin, but making sure na ang hindi na technology nga ipasulod hindi sa aton na gobyerno, hindi man makalalit. It very much the same technology nga ginausaman subong sa mga kaingod natin pungsod like Singapore, Japan.
0: Correct.
2: Tanan-tanan na. Na ang mga pungsod nag-ausap na inis ang inyong technology. So gamitin na natin para madula na inamatamat ang mga gatampak na basura na tadayon nga nagahalit ng atong na environment. Imagine, sir, ang doon nag-atagas na dahil tuga panahog sa atong water aquifer sa idalom. So, that is the only, although a long-term solution, but you have to start from somewhere. Okay. Amoy na klason kung naan nag-upod ako ya sa sininga programa.
0: Okay. Pero, Counselor, may ginahulat din ring position paper ang EMB for 15 days kay Wealthy Counselor, no? Sa unod ni sang notice of violation against sa city or sa dress operation nga sa landfill. May possible nga do mga fines ni nga which is gina-required rin nga matabo nga mamayad ni ang syudad from 28,000 to 500,000 each day.
2: Counselor? Kung may violation ng mga nakakaigo ng mga penalidad din na iya. Okay, but then again, hindi bala dapat ginamonitor nila sa ito anay sa NMB para may mga preventive measures na nga daan na may ginugra ang amuman na kalatapan. So, although gusto pa din man baligan no, ang syudad kasi na binang problema, in fact, ginapadalman man ganit na natin para matundaan dit. But the only solution is to get rid of na kuhaon pag inada ang basura. Ubuson pag inada kay sa idalo mo inada banwaway na sinada sa mga wala pala siyang natawag na usto na pag-ubra sa sanitary landfill na ginatawag. Pati na ang lisipan naging pa-ubra na lang nila nga mutani ang magkasala sa tubig. Sa taga sa tubig basura nga nagagawa na da. Uh-huh. Wala man, wala. Ulang kayo, banwa. Kaya tiblang ang dapat na dahil mo, ng tagas na da, wala labot na ginasala mo, papila ka pa. Kundi haboy pag ina natin, diwat, para bilang ikuan siya, ipainitan siya ka para mag-evaporate na lang na ang taga, luga sang basura. Kung wala na natapos ang muna nga pasilidad, wala man natin din sunod. So, for the meantime, may mga preventive measures na da na maganhagan lang, haganhagan na totally address the concern of the real problem or the root problem. So, sinangas sa parent, kundi maganhagan lang man, amat-amat.
0: Oo.
2: I know, hindi na siya mahapos na solusyon ng ginapangita. Kasubong po, sa amat-amat, sabay pang ma-temper na kung bala ang tumang kadakot na ginalit ngayon mo yung sinada ng among na sanitary landfill.
0: Gani man.
2: Sige, it's not even a sanitary landfill. It's an open dump site.
0: Oo.
2: si sao mo na da?
0: Yes, sir.
2: Ni ba yung ginatawag na natin sanitary doon? Sulit po kung tulokon ta, it is an open dam site.
0: Gani. Do medyo, ano lang na siya, do ginpahamot ng ang word nga sanitary landfill, bla, counselor? No?
2: Yes. Do mo na, do, kwan lang siya, do, perflow, may lang abisya,
0: gani man.
2: After a while, madula, malana, sulita.
0: Correct, yun.
2: But anyhow, it is a problem that has to be addressed.
0: Yes, sir.
2: Iskan, kita sina ang unang na nag-open well, sinang sanitary landfill, wala. I have been very consistent on my style against the provision of a sanitary landfill sa tinang lugar. So, pang-ara, na nasiling ko, being part of government, pinapangitaan ka, pinaburigan ko na pangitas ang solusyon ang ambong na problema.
0: Oo.
2: Dura sa Felisa.
0: Sige, Counselor, no? Counselor, with this, thank you very much sa imong tiyempo. Kay do damo pagit sa topic ko nga dapat talakayon subong sige lang kay from time to time ginatutukan taman ini ang sitwasyon dira kay importante gining waste management diri subong sa syudad sa Bacolod. Counselor, thank you gadaming aga dira. God bless you, Counselor, sir.
2: Salamat din sir Andrew. I will assure no sa atong mga tagpalamati nga tungod no nga I am part of the solution.
0: Yes, sir.
2: In fact, isa ako sa nagabundig kag yes, gidatan aw kung paano na naton mapamatian pag matres ang reklamo labi na bit sa mga pumuluyo dira sa barangay Sulisa kag
0: yes,
2: ay long term solution sa sina nga isyu ng parte sa basura. Salamat din sir.
0: Counselor, thank you again. Salamat gid. Good morning.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang Audrey, mga katropa, sa komento yan, no? Sa pag pagwa sang notice violation from EMB dito sa sanitary landfill dala sa may barangay Felisa, no? So, ito mga katropa, proceed kita. Sugpo na ang taning balita ni Katropang Wendell. No, kay dumay kang tanan man eh. So, tinakabato na sang duha ka notice violation sa EMB ba?
1: Sentro.
0: Duwa na galing kabilog mga katropa, no? And also update man diri sa MUWA sa Maskara, wala gin ratify sang SP nga man.
1: Sentro.
0: Ako no. Sige be, unahan ko na lang ni Bing ano be, unahan ko lang aning Maskara. Sige SP, akala niya mako po na to sa Katropang Wendell Balinario.
1: XFM Live.
0: Katropang Wendell, unahan ta ni Bing nga wala gin ratify sang SP ang MUWA sa Maskara, anong rason? Okay, sige balikan ta.
1: Sentro.
0: Oh, balikan ta katropang Wendell. Oh, sige. Oh, nag-message na tawag ko na liwat katropang Arvel Paliog. Oh. Katropang Wendell, unahon ko ni ang wala gin ratify sang SP ang MUWA sang Maskara, anong rason?
3: Kato pang crimes law, no? Supposedly, sa sinalikdan na mga polesta ni aprobaan na ako i-ratify na nasang sanggunyang pangungtog sang hapon, session sang SP. Kati isang agay na din parmahan ni Galbraga sa Payakag sang gugma director no nga si Rodney Ascaton. Galing katropang Franz, wala ina gin aprobahan o kung wala gin ratify na sang SP. Tungod katropang Franz, nagpangayo sa liquidation ang SP katropang Franz, may angot bala sa mga ano nila no, sa mga issue to last time katropang Franz sa mga wala mabayaran kasi may mga allegation ka katropang Franz kasi may pinaka mga siya ang wala mabayaran, wala nakakuha sa talent fee. Siya ang muna kasi pang France, ang ginapangayo kasubong sa SP. Kasi nakasaadig ko sa MUWA kasi pang France ang ano, mga kilidad, mga dates, okay na dito bala kasi pang France na kalang ibang pang mga guidelines dito. Pero kay ang isa sa ginapangayo, gina kasi pang France ang SP, ang liquidation kasi pang France ang inayang mga nangyong aktividad na no, inalikdan niya ang Maskara Festival 2025.
0: Okay.
3: Kasi katapang France, amo na ang ginpahayag niya ni Councilor Alispino, ang, sana ang nagkumpirma sa aton, pero naghatag ang explanation, no, kung nga, wala sang ratification, kaya natago, ito na submit niya nga session sa sinalikdan niya Miyerkules katapang
0: France. Okay. So, so bali, wala man issue, ano ni man, wala gid man sang issue.
3: Katapang France no, ginahulat pa ina kung kumbaga natapos na gid bala nila katapang France ang tanan nila nga mga ano no, mga balayran na last year, tanan nga mga ano to bala mga nangin issue to nga wala sang nabayaran. atong na-delay bayad to ang mga talent last time. Tiyan mo na ginapangayo ka pang fans ang SB. Kaya di kong mahatag na nila. For sure man, na ma-permakan na nakamaprobahan na yun tayo pang fans. Pero di kay wala sila sa ang abo sinang dokumento mo lang nga na-presentar na dito ya sa buwaman. Pagdating wala dito sa ang dokumento nga tinapanalasa sa ganyang panglungsod na pang fans. That's why nga gin-require sila ka pang fans sa Pilipino. Nga
0: si Ihatag
3: na
0: antes
3: siyang
0: talakayan
3: liwat
0: sa okay.
3: Pang-France
0: sa masunod na session. Ate, sige, nabantayan ito ni. Kung ano ni ang posibleng decision man, ba't kaya nga gawalan ni kay September na maumpisa mo, no? Mabukas sa maskara. Diba? Ano na to ang preparation sa maskara? Kinanglan na ni Matigayo na, no? Tiprano pa dapat? September pa lang?
3: Kaya katapang trans na daan natin sa maabot ni nga September o sa una nga simana o kung first week sa September mag-launch naman mo kaya mo na nga dapat subong pa lang napaspasanay na ang preparasyon kasi dapat samtang nagpreparare sila katapang trans kasi na-ready na gani yung mga Facebook page nila yung nag-post na no sa mga PR nila kasi dapat katapang trans i-dasigo naman nila ang pangatagya sa inang ginapangayong dokumento no ang SP agod na timatigayon na ma-ratify katapang France ang muwa kagti makaproceed katapang France kaya nagahilapit na ang Maskara Festival 2022.
0: Okay, sige. So, salamat kayo katapang Wendela.
3: Yes, katapang France.
0: Oh, sige, thank you, Ged.
3: Narong France, amoy ng update na ugikan niya sa Bacolod City Government sa mga katropa. Sa akong tempo sa karoon na magtumargin kita sa ato niyang santo na vitamin C agad na maprotekta ng ato niya lawas batok sa Balapia. Para sa nag-augyan niya Pilipinong sa Pilipinas, hindi si Katropang Wendel Balinario, XFM News.
0: Centro. Mga katropa, ito na batang si Katropang Wendel Balinario, mga updates sa siyudad sa Bacolod. Kakti mo tong sa pag-ratify, plano nga for the ratification sa ang pag sila kita ratify, padalion or padasigon. No? Centro. Alas 11:55 na ting oras kadugin ako labos na makatropa standby ka magabulos ang XFM Network News for the national and regional news makatropa. Saluhatin niyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos ang kapsalamat kid may uto and God bless us all makatropa.
1: Franz Andrew Burgos sa Centro. Centro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone

0: Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample ka vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antay

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer.

0: Premio sa Tanzan Promo. See Boost Stores for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
1: Hala, ka-exciting!
2: Sa naman ng nationwide drill contra active attack sa may eskwelahan sa August 25.
3: Headline. 2,279 na incriminating evidence present sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Presyo ng langis, posibleng muling tumaas sa huling linggo ng Agosto.
3: At sa balitang regional, 14 years old na estudyante sa Cebu na hulihang may dalang .357 na revolver sa kanyang school bag.
2: Balita international, mga katropa, US President Donald Trump nagbanta po na matinding parusa sa mga bansang tutulong sa Iran.
3: At sa balitang showbiz, Bella Padilla tikom ang bibig sa issue sa samahan nila nina Kim Chu at Angelica Panganiban.
2: Sports, Gilas Boys pasok na sa Under-18 sa Asia Cup quarterfinal.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Biyernes holiday, August 21, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Live din napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99 Mega Manila at International sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
2: Sabi po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman si Erica Balagtas.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, umabot na sa 88 na mga lungsod at bayan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon po sa Office of Civil Defense. Kabilang dito ang 24 na mga lugar sa Bulacan, 23 dyan sa Cavite, 21 sa Pampanga at 12 sa Bataan. Napawang province-wide ang deklarasyon. Nasa state of calamity na rin ang 4 na bayan sa Pangasinan, habang kabilang sa iba pang lugar ang Dagupan City, Masinloc sa Zambales, Rodriguez sa Rizal at Nasugbo sa Batangas. Sa ngayon, mga katropa, patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Luzon, partikular na sa Pampanga

0: 9 million ang bilang ng mga Pilipinong naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Neneng, pati ng Habagat. Ayon sa DSWD, nasa 5,264 na barangay sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang kabilang sa mga apektadong lugar. Nasa 45,052 evacuees ang kasalukuyang nasa 635 evacuation centers, habang 82,978 iba pa ang nakikituloy sa mga kaanak, kaibigan o kakilala. Patuloy naman ang relief operations at iba pang tulong ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad.
1: FM News Nationwide.
2: Iniyak ng Malacañang, nakatoon po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maayos at epesyente na paggamit ng pondo para sa planong pagtatayo naman ng evacuation centers sa ilalim ng 2027 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo para matukoy ang mga proyektong napunduhan pero hindi na ipatupad. Saklaw ng panukalang alokasyon ang dalawang ligtas Pinoy Center sa bawat rehiyon ito, mga katropa, sa halagang 90 million pesos kada facility. Sa lalim po ng Ligtas Pinoy Centers Act, Indramsi, mga lokal na pamahalaan at kaugnay na ahensya ang magtatakda ng mga prioridad na lugar. DPWH naman ang mga siwa sa construction. Ayon pa rin kay Castro, tinatapos na ang pagpili ng mga lokasyon alinsunod sa batas.
1: XFM News Nationwide.
0: DTI ipanatupad ang price freeze sa Pangasinan at Bulacan matapos ang state of calamity. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ipinatupad ng Department of Trade in Industry o DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa bayan ng Bugal, yung Pangasinan at buong lalawigan ng Bulacan kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng Southwest Luzon at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa DTI, layunin ng hakpang na mapanatiling abot-kaya at matatag ang presyo ng pangunahing pangangailangan habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Pinalalahanan ng ahensya ang mga negosyante na may fit na sundin ang itinaktang presyo ng mga pangunahing bilihin upang matiyak ang proteksyon ng mga mamimili sa panahon ng krisis. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Orson Lidar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, umabot sa 72,735 ang naitalang kaso ng influenza-like illness o yung ILI sa bansa mula Enero 4 hanggang Agosto 1 ayon po sa Department of Health. Bagamat 23% itong mas mababa kumpara sa parehong panahon ng lumipas na taon, sinabi ng DOH mga katropa na bahagyang tumataas po ang bilang ng mga kaso nito mga nakarang linggo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Northern Mindanao na may 12,895. Sinundan ito ng Calabarzon na may 10,578 at ang Davao Region na may 7,396. Samantala, 38 naman ang naitalang nasawi. Dahil po sa ILI, mas mababa pa rin kumpara sa 45 death noong nakaraang taon. Pinakamarami sa mga tinamaan ang mga batang edad 5 hanggang 14, habang bahagyang mas mataas naman ang kaso sa mga lalaki. Paalala po ng mga health experts, makatutulong ang flu vaccination para mapababa ang panganib ng malubhang sakit at pagkaka-ospital.
1: XFM News Nationwide.
0: Iba-validate ng Malacañang ang resulta ng Okta Research Survey na nagpapakitang tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakararanas ng involuntary hunger nitong ikalawang quarter ng taon. Batay sa survey, nasa 21% o tinatayang 5.5 na milyong pamilya ang nakaranas ng gutom noong Hulyo, mas mataas kumpara sa 17% noong Marso. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, aalamin ang pamahalaan kung saang mga lugar nagmumula ang mataas na bilang ng mga nagsasabing nakararanas sila ng gutom. Napansin din ni Castro ang pagkakaiba ng resulta ng Okta at Hiwalay na survey ng social weather stations tungkol sa walang gutom program, kung saan bumaba umano ang hunger rate ng mga benepisyaryo. aniya, posibleng magkaiba ang resulta dahil ang SWS survey ay nakatuon sa mga nakinabang sa programa, habang ang Okta ay gumamit ng mas random respondents.
1: XFM News Nationwide.
2: Inianunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian, mga katropa, ang pagbuo ng isang ad hoc committee na tututok sa mga hakbang para buhayin at palakasin ang ekonomiya. Ang bubuuin na Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth o RICE Ad Hoc Committee ay inaasahan po ilulunsad sa susunod na linggo at bubuuin na mga chairperson iba't ibang Senate Committees. Layunin po nitong bumuo ng mga rekomendasyon para sa ehekutibo, panukalang batas at budget allocation para sa mga programang makatutulong sa ekonomiya kabilang ang suporta sa MSMEs. Samantala, nagpahayag din si Gatchalian ang suporta sa Paksilika na animari lumikha ng trabaho at makatulong sa paglago ng ekonomiya. Gayunpaman, iginit niyang kailangang bantayan ng Senado ang proyekto para matiyak ang pakinabang nito sa mga Pilipino at mapangalagaan ang kalikasan.
1: XFM News Nationwide.
0: At sa iba pang balita, wala pang nakikitang pananagutan ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakikipagtulungan naman sa imbestigasyon ang ama ng sospek at lumalabas na mag-isa umanong kumilos ang estudyante. Wala rin umanong nakikitang kasabuat o grupong nagplano ng insidente. Pag-aari umano ng ama ng sospek na isang tauhan ng Bureau of Customs ang mga baril na ginamit sa pamamaril at naiwan ang mga ito sa loob ng kanyang sasakyan. Gayunman, sabi ni Remulla na nasa piskalya ang pagpapasya kung may posibleng pananagutan ang ama habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
2: Obligado ng gumamit ng transparent bag sa mga estudyante ng Parara National High School dyan sa Tigbawan, Iloilo. Ilang dagdag pong security measures sa loob ng campus. Sinimula ng palisiya o ang patakaran ngayong buwan para mas mapadali ang pag-inspeksyon sa mga gamit na mga pumapasok sa paaralan. Layunin ito na mapalakas din ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at school personnel kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Magsasagawa ang Department of Education ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa August 25 para palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa posibleng karahasan. Inatasan ang bawat regional office na pumili ng paaralang magsisilbing pangunahing lugar ng drill habang hinihikayat ang lahat ng paaralan na magsagawa rin ng sariling simulation. Ayon sa DepEd, dapat iyaking ligtas at hindi makapagdudulot ng trauma sa mga estudyante at school personnel ang pagsasanay. Nakatuon ang drill sa tamang protective actions, mabilis na pagtugon, koordinasyon at mga hakbang matapos ang insidente. Inatasan din ang mga paaralan na tiyaking aktibo ang kanilang school disaster risk reduction and management team.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, naniniwala po si Senator Robin Padilla na maaaring pag-aralan sa Pilipinas ang pagbabawal sa ilang online at social media platforms. Kasunod to ng sunod-sunod na insidente ng karahasan kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Padilla, kung nagagawa daw ito sa ibang bansa, ay maaari din itong isalang-alang sa Pilipinas. Inaasang tatalakayin ang issue sa isang Senate hearing na dadaluhan umano ng Meta at iba pang social media at online platforms. Binigyan din pa ni Padilla na dapat dumalo ang mga kumpanya sa pagdinig at nagbabala na maaari silang ipasabina kapag hindi sumipot. Samantala, nananawagan din ang ilang senador ng mas malalim na investigasyon doon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga ikinasawi ng dalawang estudyante.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga ebidensya laban sa kanya dahil sa pagbawi ng testimonya ni na Orly Guteza at tatlo pang individual. Sa supplemental affidavit ni Romualdez, binanggit din ang mga sinumpaang salaysay ng 25 na bodyguard ni dating Representative Zaldico. Ayon kay Romualdez, ang mga recantation at affidavit ay naglalagay sa pagdududa sa mga ebidensyang maaaring gamitin upang siya ay mapanagot o mahatulan. Matatandaan na binawi ni dating Security Aide Guteza ang una niyang pahayag na naghatid siya ng mga maleta na puno ng pera kay Romualdez at iginiit na pinilit umano siya ni Narodante Marcoleta at Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban sa dating House Speaker.
2: September 14, ineklarang Special Non-Working Day sa BARM. Ito ay para po sa parliamentary elections. Tatropa natin sa balita, David Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Live Report. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Special Non-Working Day sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM ang September 14, 2026. Nakasali ito sa Proclamation No. 1395 upang mabigyan ang mga residente ng pagkakataong aktibo at ganap na makilahok at magamit ang kanilang karapatang bumoto sa unang regular na parliamentary elections ng BARMM.

0: August 18 na Executive Secretary Ralph Rito ang naturang proklamasyon sa bisa ng otoridad ng Pangulo. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dio de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: May hawak ang International Criminal Court o ICC prosecutors na 2,279 na ebidensyang tinukoy bilang incriminating laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ang mga ito ng 6,909 na evidence na isiniwalat ng prosecution sa defense mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Bukod dito, 4,573 na ang saklaw ng Rule 77 evidence, habang 57 naman ang itinuring na posibleng makapagpalakas sa panig ng depensa. Kabilang sa mga incriminating evidence ang mga dokumento at iba pang material na may kaugnayan sa drug war, barangay operations at Davao Death Squad. Nakatakdang magsimula sa November 30 ang pangunahing paglilitis kay Duterte sa ICC.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, iniimbestigan po ng pulisya ang pagkamatay naman ng isang babae at dalawa nitong anak na natagpuan sa loob ng isang MPB dyan sa San Rafael, Bulacan kahapon. Batay sa paunang ulat, nakatanggap na impormasyon ang San Rafael Police Station dakong alas 2 ng hapon hinggil sa isang sasakyang iniwan sa isang bakanteng lote sa liblib na bahagi po ng barangay Talaksan. Nang siyasatin ng autoridad ang sasakyan, nakita sa likurang bahagi nito ang tatlong bangkay. Ayon po sa isang barangay tanod at investigador, wala pang makumpirmang pagkakakilanlan na mga biktima o kaya ay detalye ng kung paano sila nasawi. Samantala, dumating na rin ang SOCO dako alas 6 ng umaga kanina para suriin at iproseso ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga biktima, motibo at ang posibleng responsable sa insidente.
2: Posibleng muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto, batay sa unang apat na araw ng trading sa world market. Tinatayang 2.23 pesos na kada litro ang dagdag sa diesel, 1.40 pesos sa gasolina at 1.51 pesos sa kerosene. Ayon sa mga oil industry stakeholder, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East.

0: mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang tama oras sa XFM News Nationwide, 12:19 ng pananghalian. Live din po tayo napapahinggan sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. XFM 99.5 sa Zamboanga at 99.9 sa XFM Tacloban.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Cebu, mayroong 14 anyos pong estudyante dyan ang nahulihan na may dalang 357 revolver sa kanyang school bag. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Nakumpiska mula sa school bag ng isang 14-anyos na estudyante ang isang 357 caliber revolver sa Lutod National High School sa barangay Lutod na Pinamungahan, Cebu kahapon. Nadiskubre ang baril kahapon na magsagawa ng surprise inspection sa mga school bag ang isang guro bilang bahagi ng pinaigting na safety measures ng paaralan. Agad namang humingi ng police assistance ang school administration kung saan na-recover ng mga responding police ang isang 357 Smith & Wesson Magnum revolver na walang bala. Batay sa paunang investigasyon, pagmamayari umano ng lulo ng estudyante ang baril at nakatago sa loob ng cabinet sa kanilang bahay sa Purok Santol, Barangay Lutod. Kinuha umano ito ng minor de edad mula sa cabinet at dinala sa paralan kahapon. Ayon sa pulisya, nagtatrabaho ang mga magulang ng bata kaya nasa pangalaga siya ng kanyang mga lulo at lula. Dahil minor de edad ang estudyante, i-turn over siya sa Municipal Social Welfare and Development alinsunod sa itinakdang protokola. Ang pagkakarecover sa baril ay kasunod ng pinaigting na seguridad sa mga paralan sa Cebu matapos ang pamamaril sa Zamboanga City. Nauna ng inatasan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Police Provincial Director at mga hepe ng pulisya na paigtingin ang seguridad sa mga pampubliko at pribadong paralan na kabila ang mas mataas na police presence, regular na security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga school officials. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santon na vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Sugarola tumanoy absentee na barangay treasurer sa Tugigaraw City inirereklamo. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
0: Inireklamo ngayon at nais iparating sa tanggapan ng alkalde ang isang barangay treasurer sa Tugigaraw City dahil sa manoy kapabayaan sa tungkol niya. Ayon sa sumbong, halos 2 buwan nang hindi pumapasok ang sabing treasurer. Anila, nagpapakita lamang ito tuwing sahuran. Iniragdag pa sa reklamo na nasisilay na manoy ito sa Zone 7 sa bahay ng dating kagawad, nagkikipagsugal at nagkikipaginuman sa compound ng dating sekretarya. Anila, sayang ang pasahod, lungi ang gobyerno. Sinabi rin hindi itong unang beses na nangyari. Papasok lamang ang treasurer kung gusto nito at ang dapat na trabaho nito ay ginagawa na lamang ng ibang kawani ng barangay. Binigibigin pa ang kawani nito sa ilang barangay assembly. Dapat na niya itong maglahad ng financial report sa taong bayan, ngunit hindi nagpapakita. Sabi sa sumbong, walang gats na humarap sa tao dahil sa kalokohan. Tinanong din sa reklamo kung bakit tila pinahintrutan nito ng barangay chairman. Ayon sa nagre-reklamo bilang ama ng barangay, dapat itama nito ang maling gawain ng mga empleyado. Sa huli, nananawagan naman ang re-reklamo ng kaliwanagan at aksyon mula sa tanggapan ng alkalde. Susubukan naman kuhanan ng XFM News team ang pahayag ng punong barangay at inire-reklamo ng treasurer kaugnay sa nasabing isyo. Mula dito sa Regional Center Tugigaraw City, mula sa Hilpingan ng 95.7 XFM Tugigaraw. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Sanking, XFM News.
1: At may suspect sa syndicated illegal recruitment sa New Zealand na aresto dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo na XFM Iloilo.
4: Arestado sa lungsod ng Iloilo ang Pinay na kinilalang si Julie Pearl Rubehes na illegal recruiter umano sa New Zealand. Si Rubehes ang operator umano ng Paragon Visa Consultancy na nakabase sa Iloilo. 2025 nang pinangakuan umano ni Rubehes ang ilang mga aplikante ng trabaho sa New Zealand kapalit ang 100,000 hanggang 300,000 pesos na processing fee. Dahil walang maibayad ang mga aplikante na ganung kalaking halaga, idinudulog umano ng sospek ang mga ito sa mga ahente na nagpapahiram ng pera. Pagdating umano ng mga aplikante sa New Zealand, walang naghihintay na trabaho para sa mga ito. Nilusob umano ng mga otoridad sa Auckland ang bahay ni Rubehes dahil wala itong permit na magsagawa ng recruitment activity sa New Zealand. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas sa mga aplikante sa tulong rin ng Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa mga otoridad, nahaharap sa kasong syndicated illegal recruitment at estafa ang sospek. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Weather Update. Mga katropa, katropang Erica, tatlong weather system yung kasalukuyang minomonitor ng PAGASA. Tabi lang dyan yung severe tropical storm, Saudel, na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo o kay sa Lunes.
3: Katropang Buddy, ang dating bagyong Neneng naman ay isa na lamang low pressure area matapos humina habang nasa bahagi ng Taiwan, kung saan hindi na ito inaasahang makaaapekto sa bansa.
1: Minomonitor din po ang isang circulation na nasa mayigit namang 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. May possibility din na maging bagyo pero inaasahan pong mahatili sa labas naman ng par.
3: Ayon sa PAGASA, maaari ring lumakas ang habagat mula Linggo hanggang Martes, kasabay ng paglapit ng bagyong Saudel.
1: Samantala, sumikat ang araw 5:43 ng umaga at inaasahan lulubog mga 6:16 ng gabi.
5: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: International.
1: Ang balita international, katropa, hatid sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold. Epektibo at subok, likas. Nagbabala si US President Donald Trump ng tremendous economic consequences sa anumang bansang tutulong o kaya po may pag-transaksyon sa Iran. Ayon kay Trump, inulunsad ng Estados Unidos ang pinakamalawak nitong economic pressure campaign laban sa Iran, kabilang ang mahakbang para ihiwalay ang bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi naman tinukoy ni Trump kung anong partikular na parusa ang ipapataw sa mga bansang susuporta sa Iran. Kasunod ito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran at ang hindi pag-usad ng kasunduan para muling mabuksan ang Strait of Hormuz na nagsisilbing isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan.
0: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Tumangging magsalita si Bella Padilla tungkol sa estado ng kanyang pagkakaibigan kina Kim Chu at Angelica Panganiban. Sa media conference ng Life After You, maikli ang naging sagot ni Bella nang tanungin kung magkaibigan pa rin sila at sinabi niyang hindi niya muna ito gustong pag-usapan. Samantala, ibinahagi ni Bella ang pinagdaanan niyang mabigat na panahon bago at habang ginagawa ang pelikula, kabilang ang mga personal at work-related concerns. Ayon sa aktres, nakatulong ang production ng Life After You at ang veteranang aktres na si Maricel Soriano upang malampasan niya ang kanyang nararanasang pagsubok. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang sports.
1: Ang balitang sports, atid naman sa atin katropa ng Premium D3. Subukan nyo po yan, lakas sa bawat kapsula. Umabante sa quarterfinals ng 2026 FIBA Under-18 Asia Cup ang Gilas Pilipinas Boys. Matapos talunin ang Syria, score dyan 72-63 sa India. At natapos po ang dikit na laban, katropa, bumawi ang Gilas second half at gumawa ng 9-0 run sa dulo ng third quarter para kunin ang 51-44 na abante. Nanguna si George Aidan Green para sa Pilipinas na may 18 points, habang nagdagdag si JB Kagurungan ng 12 points at Lino Tubong Banwa Jr. ng 10 points. Nakakara po ng Gilas Boys ang China sa quarterfinals. Kapag nanalo, makukuha rin ang bansa ang ticket para sa 2027 FIBA Under-19 Basketball World Cup na gaganapin naman sa Czech Republic.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo po XFM News Nationwide ngayong Friday, August 21, 2026.
3: Maaari nyo rin pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lang po ang XFM 99.5 Mega Manila sa Facebook, YouTube at subaybayan nyo rin kami sa TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman si Erica Balagtas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Visionex Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid katama, nadula ang sakit ng gimbatyan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
11: XFM.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: XFM 103.9.
8: Live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: mamamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
1: Mamamati ka sa XFM.
0: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw!
3: XFM.
2: Ano ba mo?
0: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaing lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigin naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining adlaw? Kamusta ang inyo sining ikayong lawas? Nagapangamusta lang kita sa inyo kasi gusto naman naton nga makahatag sa inyo sa mampuslaan nun sining mga health tips and information. Kung paano naton namligan ang ato sining ikayong lawas nga makalikaw kita sa malala sining mapamalatian. Isa ini sa mga rason niya ginalikawan ta kay daw halos way ta ginapanumdom kay ginasuptan para sa ato ni kayong lawas. Sa mga nagatrabaho, sino sa inyo nagapain niya iniya para sa inugbakal ko supplements, vitamins, iniya para sa inugbakal ko sang utan. Masamisin eh. Ang aton sining ginahimo, kung pila na lang bilin sa aton bulsa, amo nang para sa aton pagkaon. Maayo pagani kon kaysa ang inog priming upod ang grupo, ha, inog blowout upod ang grupo, kay ginabudgetan gid. Pero inog bakal para sa aton sining ikayong lawas bala, vitamins, supplements. Daw ay, ha, kon hindi magmasakit kon kaysa ni kadumdum mag bal nga way kay galik kwarta di subungan ng suptan para inog bakal ko bulong ba. Ang programa The Secrets of Health live kita mabatian sa mga XFM stations sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island region. Nagsato sa ring pagparagad sa gihapon and as usual upod na ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad upod man sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati kag mga Facebook viewers na aton sa kutob sa malabutan sa aton sa ring pagwaragwag. Kumusta kamodera sa inyo sa ring sitwasyon subong? May iban siguro Sir Josil nga daw nami ilapaning kay singkay. May iban man siguro Sir Josil nga kada liso na lang siguro pungko, tindog, hakyaw sang alima o kung ano man nga giho Sir Josil, may mga ginabatsyag o kung nahinambitan nga mga aray-aray.
0: Pero ang isa diri ka makapa-happy bila makapalipay sa ato si makuturan. Bisan pa may masakit kun kaisa. Mm-hmm. Pero kun nagabuka ka ganing bulsa kag paldo, akon kaisa do lipatan niya galing may masakit sa Doc Leo mo?
1: Isa man ako nung kasahi, Sir Josil, sang pain reliever mo.
0: Oo.
1: Tapalan mo kuno kun may nagasakit bla. Kapin pa nando medyo asol-asol.
0: Oo. Bulong dahil ko nung ang kwarta titis ka malapihan ka.
1: Kupos dahil ko nung bukol mo.
0: Oo, tapos dula ang pala nakit ka. Pero dako ginman nga problema ko nung ay kakwarta. Kita na lang ang sakit mo. Halin sa puntas ang kuko, asa sa puntas ang buhok, Doc Leo, ga sakit mo.
1: May punto, Sir Josil, no? Balan mong isa sang nag-exaggerate sina.
0: Oo.
1: Ang kabalaka bala naton, ang worry naton, nagaka-stress kita. Kasi syempre ang balon gyud naton kung ka pala nobrang kwarta Sir Josil, mas hindi man maayo. Pero sa kalabanan kung kulang Sir Josil, nagadulot man din isang hindi maayo sa aton sarili kahimtangan.
0: Amo na gani may mga joke bala kag mabatian nyo dali sa mga XFM station. Siling niya sang una kon gapangaki gani ang akong nobya. Naibaluan ko ara iya regla. Pero sa namati ako sa XFM, nahibaluan ko nga wala gali sa kwarta.
1: Ati padayon lang kamo pamati diri sa XFM kay damo pagida ang posible kag mahimo nyo sa nima diskubrihan especially ya Sir Josil sa pagpayo sa aton sa nga ikaing lawas
0: kay sa subong edisyon sa aton sa nga pagparaga isa naman ka kondisyon ang aton sa nga paghahambalan ano mga nagadala kag ang ginahimo ta kun nga nga nagabatsyag kita sinisang iya kasakit tipikto sa aton sa nga lawas labi na gid ining pertaining sa uric acid. Kang iban sini mahambal nga taas guro uric acid ko kay sakit na ako nga mga joints. Ang masami sini nga talaksan kung taas ang uric acid is sakit ang aton nga mga joints. Pero kung mamangkot kita abi kung ano gid ang uric acid. Ano gid bala ini Doc Leo ang uric acid kag ano ning gina ano nagakatabo sini kung mataas aton uric acid daw.
1: Ang uric acid nga ini Sir Josil drini mismo sa aton sini nga lawas. Kag nagaproducer rin eh, o kung mayara kita sa uric acid sa ni, resulta sang ginatawag purine bala.
0: tumandok galit ni sa lawas ta.
1: Ara sa aton sining lawas Sir Josel tungod nga bisan pa sa aton sining normal nga pagfunksyonar sa aton sining lawas. Halimbawa, kaon kita i-convert sa aton sining lawas sa ginkaon aton sa energy gamiton din para sa growth, para sa repair kag sa pang-adlaw-adlaw naton nga hulag Sir Josel, nagaproduce rin aga producer rin sa gidatawaga uric acid. But madugangan nato ni ng uric acid Sir Josel kung nagakaon kita sa mga kalanon sining manggaranon o kung dagaya sini sa purine. Kag take note pagida sa aton sa mga tagpalamati mga viewers naton nga ang purine di man sa aton sini kaugalingon niya mga selyulaman. Pero madugangan pagid kung medyo maasab-asab kita magkaon sini Sir Josel sa mga kalanon nga kargado sini sa purine. Tapos mahilig pa Sir Josel sini sa tagay-tagay umpisa ginagmay.
0: Oo.
1: Nga halinan na ko na ambal sa kilala ko umpisa mo lang na sa isa ka lapad.
0: Oo, one for the road. Nahimo sa huli iya, no? Moto for the canal.
1: And three for the imbornal. Amo ni ang problema Sir Josel sa ginatawag uric acid. Nga normal na din nga produkto. Dira sa sulod sa aton sining lawas. Sige nang lanon man aton na niya. Actually, ang pinaka-goal na aton sa nidre, hindi siling na limpyuhon na aton ng tanan yung uric acid, ah. Kundi, dira lang dapat sa normal range.
0: Balanse.
1: Balanse lang. Kag dapat aton man kilalahon, niya itong mga makapadugang sang purine sa aton sining lawas. Nga ba si pagmadula ang balanse sa ni Sir Josel, tuman kadamo ang ginaproducer, kaysa sa ginapagwa, dira sila nagasugo na matamat ang problema.
0: Kaysa masami siya ni common nga paminsaron, kagpaminsaran ta siya nga kung taas imo uric acid, ang simptomaya, sakit ang imo mga joints. That necessarily equates, buta mo siya ni, amugin man ina, masami Dok Leo?
1: Likom. Ukon hindi, Sir Josel, lakumon sa kalabanan, sa kadamaan.
0: Oo.
1: Nga kung taas si uric acid, dira ka lang naka-confine sa nasa impression nga may arthritis ikaw.
0: Oo.
1: Ukon magsakit mo joints. In fact, may labot pag ni Sir Josel sa cardiovascular problem. Kung nagataas aton sining uric acid. Pero separado naman din ang topic. Pero ari Sir Josel, mahimo gali nga bisan mataas imo sining uric acid pero waay ka iya sing gouty arthritis. Kung waay ikaw iya sang gout.
0: Buta mo doon siya, hindi ka kabatsyag pala nakit sa imo sining mga joints.
1: Why iya sang pala nakit sa imo sining joints tungod sa mataas sining uric acid? Kaya nga man, tikon waay man niya Sir Josel mag-crystallize ang uric acid dira sa imo sining joints. Why iya sang disturbo dira? Ikaw mataas ang imo sining uric acid, magpa-check nimo.
0: Oo. Sa iban sini kon ilungguhon nila nga pulong sila niya taas urea sa lawas mo. Muni ang rason niya nag-crystallize, muni nga nag-balunog-banog galing aton mga joints, Dok Leo. Kung ang uric acid mo mag-crystallize, nakamag-support sa mga joints.
1: Correct, Sir Josel, kay reaction ni mo sa aton sining immune system na kung may mga nag-crystallize dira, nga mga mataliwis nga korte bala Sir Josel sa sining uric acid ginaatake dayo na sa aton sining immune system.
0: Amo ning nagapamukaw ug sa aton no mahambal nga pst, pst, pst, pst. Sila niya taas uric acid mo sa imo mga joints sa kamot. Ya tanawabla kay gabanog na na.
1: Kay dira magid na Sir Josel nagapundo ya eh sa mga lutalutahan naton. Sa mga masilim lang naton Sir Josel medyo malamig gabahin sa aton sa lawas bla like sa aton sa kumalago sa tiil. Sa aton sa mga buko-buko. Sa aton sa mga buol Sir Josel. Dira sina nagasugod. Nagamat-amat tipon ang ining nag-crystallize nga uric acid. Nga dira kita sa kalabanan una makabatyag sang pagpalanakit sa bahin sa aton sa lawas.
0: Amo ni nga kun kaisa gali, hindi lang sa joints naton, tudlo sa kamo, tudlo sa tiil, ready sa aton sa nga tawag siniga ni ining sa tiil gid naton bala. Kag sa tuhod, pwede gali makabatyag ka man sakit patis dapa-dapa sini Dok Leo.
1: Mahimo Sir Josel.
0: Oo. Pero ano matabo, Dok Leo, kung masami mataas mo sining uric acid, nambal nila, natiway man kasakit ang akon sining mga joints, butang balon, okay pa akon uric acid. Pero kung magpadayon ining mataas ang uric acid sa ato sining lawas, anong kakatabo sini, Dok Leo?
1: Kung ay malang yes, Sir Josel, sang formation, sari isang kristal, way malang nagapundo, dira, kag nagakristallize sining uric acid sa imo sining mga joints, ubahin sa lawas, way ka man sa may mabatagan iyang sakit. Pero ti sa iban man iya nga efekto sa nikon mataas, kag nagapabilin niya mataas sa aton sa ninyo lawas, ti dira naman kita sina may problema, posible Sir Josil. Pero hambalon na naton. Ang uric acid ni mo, abi, nagapasakit sa imo sa ninyo joint tungod sa ginatawag pag-crystallized sini. Sa aton sa ninyo mga joints. Dito sa ano bala? Nga masami ka niya pukawon sinisang kasakit, Sir Josil. Masami nagabalik-balik ang pagsakit. Masami nagainit ang bahin sining afektado. Nagahiting-hiting, Sir Josil. Nagahining-hining blang hambal sa kilala ko siya do. Kuto blang nakasuyop blas ang damo ng dugo bla.
0: Mm-hmm.
1: Gahiting-hiting bla. Kag nagapula, kag nagainit, Sir Josil, nga kabusog kag kasakit sina. Ito sa ano bala ko na munang permi imo sining mabatsagan. May chronic joint inflammation. Kag may pain ikaw mabatsagan. Nagiban siya ni Sir Josil, may tofi o kung tofi ba lang nagkatabo. Nagatipo na ining nag-crystallize nga uric acid, dari sila sa ining mga joints nga nagabukol.
0: Mm-hmm.
1: Kag hindi lang basta Sir Josil bukol o kung hubag nga makupos lang kunwain na sa inflammation na, kundi ariya nagapabilin, kundi yan nagatigana.
0: Kag hindi na matiko ang imo joint.
1: Correct, Sir Josil. Kung nakauntay, hindi matiko. Kung matiko mo, Sir Josil, budlay naman untay yun. Problema kita ni Sir Josil, kung may tofi o kung tofi na dira, tungod sa accumulation sa isang urate crystals dira sa aton sa nga joint. Kag mahimo, Sir Josil, kung nagapadayon, makadamage ini sang aton sa ni mga lutahan. Kag ti isa pagit Sir Josil sa ni kung dalibwa, mapabayaan sa ni nga mataas. Kag nagapabilin niya mataas ang aton sa nga uric acid, ang pagforma man sang uric acid stones sa aton sa nga kidneys.
0: So in short, ining uric acid nagasupport sa ato sa nga lawas kag nagacrystallize sa lifestyle taman galidok layo, no? Sa mga ginakaon ta, kag sa aton pang ginawi?
1: Tuman ka na kong factor sa Sir Josil, kati kung may mga ginakaon, kita or bisan sa normal na ton sa nga body processes. Nag-producer ng uric acid mo dito sa aton sa nga atay, tungkol sa purine bala Sir Josil. Tapos ang atay, suppose ipasa niya na sa aton sa nga kidneys, kag ang kidneys na ton, limpihon niya na, pinagi sa aton sa nga pag-ihi. Part sina, kado sa aton sa nga tinay, limpihon niya na, pagkado sa aton sa nga higo, kung kita sa nga mamuin.
0: Mm-hmm.
1: No problem. So, yung bansa ni Sir Josil, siya, paano do kon constipated ba? Problema tas nin, makagawa mga higo sa lawas ta.
0: Oo.
1: Paano karon kon may problema ka man si mo, sining nga pag-ihi, tungod nga sa kadamo, na sa ginatawag accumulation sang uric acid ra, nagkabato ka man sa kidney. So, dako, Sir Josil, kag madamo ang komplikasyon, sining mahimo matabo, kung napabayaan natin nagataas sini ang uric acid sa aton sining nga lawas. Lakip, nga nagapataas sina, isa ka na kong factor, among aton lifestyle, isa na dira sa mga ginakaon kag mga ginainom naton, Sir Josil.
0: Ang pamangkot lang dari Dok Leo is this kung tambok ikaw nagkakahulugan nga prone ikaw sang samaniwang sa ginatawag sini pagtaas ang uric acid.
1: Depende man, Sir Josil eh. Hindi man sila na matambok o kung maniwang ka nagataas mo sining ginatawag o kung magtaas mo sining uric acid. Kada mo abis ang factor, Sir Josil, nga dapat naton sa ni consider like for example ang gene, Sir Josil, sini may labot man eh. Sa sining pagtaas ang uric acid. Amo lang nagaling, pinakapunto lang galing diri pag-abot sa aton sining lifestyle kung healthy imo sining weight. Di malaban-laban gid, Sir Josil, mapanubo nimo imo sining risk sa pagtaas ang uric acid.
0: Tining mga may mga maintenance medicines, Dok Leo, tag isa ka pinggan kag platito. Kumpara mo sa saway, no? Di nang mas prone sa ila sining.
1: Manami, siguro Sir Josil, sa naman discuss sa isang tagsa-tagsa ka-individual sa ila sining mga medical practitioners. Kaya may mga bulong gin man, nga may labot, Sir Josil. Sa imbalance sa uric acid. Kati, tanawon gin man nato, no, kung dapat nato ni considerar, kati sa mga bulong na ginainom nato, ginaproseso ina sa aton sa nga atay. Ang iban sina, te, ang mga higo sina, ginapagwa, pinagi sa aton sa nga kidneys, o kung ano man yung processes dira sa aton sa nga lawas, nga ginahimo sa aton sa nga sistema. So, pinakamanami, siguro, kung may certain kamo sa nga bulong. Even ganin, Sir Josil, ang bulong sini sa pagpanubo sa uric acid, kinanglanon, ganin, Sir Josil, nga ini discuss ni sa inyo sa mga medical practitioners para maintindihan nyo man.
0: Oo. So, importante ni mahibaluan naton ng mga masami naton nga mga ginakaon bala. Nga nag-contribute sa pagdugang pag-insang uric acid. Ang pag-alalawas bala sa talaksan sa lawas tas ang uric acid. Dominantly, Dok Leo, ano ni mga pagkaon nga dapat naton likawan? O, hindi man naton malikawan, gid nga indigid, no? Pero dapat naton hagan-haganon balang pagkaon, Dok Leo?
1: So, kung pagkaon niya, Sir Josil, utanon, prutas, o ay kita halos yung problem, dira.
0: Oo.
1: Ang problem lang kon pagkabati ta nga oy ang mga matamis gali bawal sa may mataas ang uric acid ug may gout arthritis pati prutas karon di kanay magkaon problema sir Jose la no kay makulangan sa sustansya nga aton sa ring alawas pero diri kita sa obvious gidi sir Jose nga kun may ara ka lang sa arthritis kag kun gusto man makalikaw sa ni sa gout arthritis mas manami kun mahagan-haga nimo ini number one, amo ang mga kasudlan sir Jose. Particularmente ang atay, ang kidney, ang heart, tagiban pagid sa ninyong organ meats. Nga kun may ara ka nang adaan sang gout, ang ining mga pagkaon sir Jose dapat gid nimo sa ni limitahan kaayo o kun likawan. In fact, ang tinaga gid gamit dira i-limit most strongly ining mga kasudlan kay mataas ini sila sa purine. Gani gid paborable sa imo sa ninyong lawas kun ikaw sa ni ang may gout arthritis.
0: Magambal kita kasudlan ang paborito niyo lang tinay sa manuhok at tinuhog, either sinugba or tawag na to sini ginsugbata o ginprito. Dinuguan
1: at kasudlan. Ari Sir Jose, kung sa dinuguan daw ara na nadira ang baga, ara ng heart, ara ang kidneys, ara ang atay,
0: intestines,
1: ara ang
0: tinae. Kumpleto no?
1: Kung ano yung package na eh.
0: Bota malun sa ni all in one. Ara na da. Solikawan na to ni na ano duhagid da Dok Leo ka M ha mamoy kag makagid

0: nila, no? That's why gina-discourage ganin na ito. Bisan huwag ka pa sinis ang arthritis, ngayon, as much as possible, likawan tani, ini mga bottom dwellers, bala Sir Josil, kundra bala sa dalong, bala kahit yung ubran nila siniya, panglimpyo sila iya mo, dira sa surrounding, bala sa palibot.
1: No.
0: Like mga pakinaso na mga shell, why man sila iya Sir Josil, nagadalagan na nagalagas ang prey?
1: Oo.
0: Uko na nagalagas ang ilang makao, kaya nagahulat lang sila kung anong mag-agi sa ilasa na. Naginasala nila.
1: But tamala na mo nang mga maasab kayo, ako na lang sumuluda mo nang usapon nila.
0: Correct, Sir Josil. Pero, amo man ang manamit sa itong sariga panabor, Sir Josil. Sinobla ang way manamitan sa, ariya, sa mga nakauyon lang ha. Sinobla hindi makauyon sa talabas, sa nga nag-uyog-uyog sa katambok man.
1: Oo, green shells.
0: Oo, kanamit na Sir Josil eh.
1: Oo.
0: Ang iban siniwa, ganit nila na ginasabawan ang tahong mula. Hambal nila, kuwan na lang, pasabawon talas kuguligon niya nga sabaw.
1: Kamatis lang kagluya.
0: Pag humot na sang luya, pag sungaw sa kaldiro, tanaran, amun nang hambal sa kilala na ton. Which is, hindi maayo sa ton sa ding alawas kung kita sa ding may gouty arthritis. Kagari sa Josel, take note man ha, sa mga nagakaon bala iya sang karne, mahambal ka mo na Sir Josel, karon kung paunta to naman ka mo karne, masaling ka mo sobrahan naman kami ya. Limitahin nyo lang ah. Especially ang red meat nga niti, arang pork, arang beef, kag-iban pagid sa yung mga karne Sir Josel. Kung nalibawa, ikaw sa yung may arthritis, dapat limitahan mo lang sa isa mo kakaon sa niya, ang kadako Sir Josel, dira sa mga isa kakahas ang posporo.
1: Oo, kada kaon.
0: Kung may gouty arthritis si Sir Josel, once a week lang.
1: Oo. Do ka sa posporo ha.
0: Correct Sir Josel.
1: Tigaling ko na mula nakadako sapon mo do Cleo hambal nila. Sinya do eksakto lang to sila nagsulod sila niya sa tahang sa ngipon ko.
0: Wala gani ka do kapakatol sa tunlan niya mo.
1: Oo. No.
0: Tempon to sila Sir Josel ko na di ba? Do hindi kaya kasawak ng mula na magkaon. No, better yet kung nagbatyaga pa hindi ka talaga na magkaon.
1: Inaiya sa mga tawag na to sa ni typical ba lang opisina, eskilahan. Pero ining mga grabe gid man niya patrabahoon, pwede nila tawag nato sini taas ga taas man tolerance nila Doc Leo mo. Kiti ginagamit sa lawas man bala. Pero ining pungko kaon ng kuno Doc Leo. So limitahan niyo as much as possible. Inyo paghambal nga si pare ganito silingya, si mare ganito silingya, halos silingya 1/4 sa kilo, isam lang gani sa nagkaon. Pero anong activity sa imo kumpare kag kumare? Anong imo i-activity kumpara sa ila?
0: Na, amo na pinakapunto na ton, Sir Josel, nga dapat na ton i-considerar bala. Pag-abot sa, ginatawag mga ginakaon na ton, especially sa karne. Pero, hindi lamang yun na, Sir Josel. Kung may kondisyon na kita sa nila, like, taas sa tonuric acid, nag-afecto na sa sini mga joints, hindi lamang sa kasudlan, hindi lamang sa karne, hindi lamang sa mga pakinason or mga isda, Sir Josel. Like for example, may kilala kita, Sir Josel, nga ginambalan na ton, if possible, likawan mo na yun, ikaw may arthritis ka. Ang mga pagkaon, bla Sir Josel, kag mga ilim nun. So, yun, Dok, ang ginlikawan ko naman gani, ang mga pagkaon na ginbawal nyo. Pero, minalimtan siya actually, ha? Sinabi mo ko anong rason niya. Sa gamantiner na lang ko balingon, Dok. Pero, hubagya po ang tuhod ko, ho. Which is, natumbok kag Sir Josel. Ngang balingon, gali, isa man siya nagapataas, nga sinanguric acid, gali.
1: Kagang isa dira ka culprit siya parte sa baringon sa ulo git. Dira gid ang pinaka culprit siya iya sining ulo. Pero hindi man mo maghambal nga pwede ka bakal baringon wala lang ulo. Do ay gurut baligya sina Doc Leo.
0: Mas discounted no.
1: Pero ti isa pa gid sa masami nato sining mga ginahimo. Ay ning palainom sang sugary drinks. Hindi lang soft drinks ha. Sugary na hambal naton but tamalon matamis nga mga ilimnon na Doc Leon that includes soft drinks.
0: Another important target ni Sir Josel sa may mga gouty arthritis. Target nga imo likawan, hindi target nga hantingon mo Sir Josel kag dugangan pagida. Kaya ang kalamay, ang fructose maka-increase Sir Josel sa uric acid production kag maka-affecto ini sa urate handling. Like palainom ka soft drinks o nagainom ka sinisang mga iced tea or coffee pero kargado sa kalamay Sir Josel. Even mga fruit juices pero sweeten sila sang added sugar especially mga high fructose beverages kay mga makalamay sa ni Sir Josel nga desserts. sa bagay iti mga dessert man Sir Jocelyn mga makalamay gi man kati kun indi man matamis na nagdessert ka pa.
1: Mhm.
0: Kati kun tawagin na nga dessert kati matamis Sir Jocelyn. Pero sa bagay depende man ni sa tolerance.

0: sang tawo. Pero isa sa dapat nato ni consider dire nga dapat ang kalamay ukon makalamay hagan-haganon ukon likawan gid naton anay kun nagabalik-balik ng paghubag sang aton sini nga mga luta-lutahan.
1: Now, ang aton niya gina-discuss with Doc Leo Amos sa mga pagkaon bala nga damo sang purine nga makapa-agrabyo sa ato sining arthritis or gouty arthritis kag makapataas ato sining uric acid. Tiyang adlaw-adlaw some of us kakaon sini Doc Leo ang utan prutas for example. Maka may utan kag prutas man ya Doc Leo or generally ang utan kag prutas is sagwa na sila sa ginatawag sining limit why nagakosang sudden sininga pagtaas ang ato sininga uric acid Doc Leo.
0: Actually Sir Jos, sila mo ning problema sa may mga gouty arthritis. Kaya nga man, ang isa sini sang concern amo ang purine halin sini sa ginatawag karne kag mga kasudlan. Pero hindi man manigar Sir Jos, sila kinanglanon man ato ng protina.
1: Oo.
0: Nga kinanglanon gid sa aton sa ning alawas for repair kag sa aton sa ning mga muskulo even sa aton sa ning bones. Pero ti paano Sir Josel kon may ginabatsag kita sa aton sa ning alawas? Amo ning aton sa ning klarohon nga ang protina halin iya sa tanom halin sa beans mahandal ina isang lawas naton Sir Josel. Ang mga matamis, ang mga may kalamay kasubong sini sa ginatawag prutas, pero kung ginakaon mo siya nga dalang iya sa ning unod man maayo ini sa aton lawas kay may fiber, may vitamins, may mineral general siya Sir Josel. Even gani ang tukwa Sir Josel or ang soya bean pwede mo gani makaon niya bisan may arthritis ka. Kay nga aman nagabulig niya repair sa aton sa ning lawas butang balon kun plant source o kun plant based kita mahandali na sang lawas na ton. Kay nga aman amo-amo ang komposisyon nila Sir Josel sambala nun bala nga sa duta kita nagalin dapat ang sustenance na ton sa duta man nagikan.
1: Hindi kay nagaluko sa duta ha.
0: O kung nagalupads kang inan.
1: Oo. Kay ti ang masamis ni mabatian mo kung may gouty arthritis na kag pagkatapos nakapa-examine abi nga taas ay uric acid. Way gakaon munggo pero gakaon sang baboy Doc Leo. Gakaon baka, karni ha.
0: Pero tago na ton Sir Josel balan mo may mga individual threshold and tawag na ton Sir Josel tolerance kita. Pero kung kaysa nag-eepekto man Sir Josel ang aton sa impression balang na nabaton o kung ginabaton na lang bala naton ang pinalaton-laton ng istorya nga hindi ka magkaon sinasang beans o kung munggo kung may arthritis kaya pasakit na. Di once nga daan Sir Josel kung amon na nang saton sa pinsar Sir Josel nag-eepekto ganda sa aton mo?
1: Amon ning mind is so powerful ko no mo. Bisanway mo ko no ina ginabuhat kung ginapalumdo mo. Kung kaysa may pag-anig sakit, sakit doon.
0: Amugin Sir Josel. Kaya nga man, kadamo ko sang nabalaan, gakaon beans, gakaon hantak, gakaon kadyos, gakaon soya, soya bean, may arthritis. Why man? Why man sa problema? Pero likaw gin sila ilaya sa karne kag mga isda nga nahambal nga mataas ni sa purine. Pero liwaton ko, depende na sa tolerance kag sensitivity sa tao.
1: Ari, sino sa inyo dira ang may arthritis or taas ang ano, uric acid? Nga nag-inom sa Sanson Plus Coffee Mix nga nagbanog ang inyo sininga tiil, nagsakit ang inyo sininga mga joints, kag nagtaas pagid ang inyo sininga uric acid sa lawas. Oo. Kay kun mambal kita nga ang soya beans nagapataas ang uric acid Doc Leo. Soya beans is one of the ingredients of Sanson Plus Coffee Mix ta. Ti daway mat may nagreklamo nga nagsakit ang yasin nga arthritis or if natagtaas pagid ang yasin nga uric acid hay nag-inom siya sang Sanson Plus Coffee Mix.
0: Ang manami abi Sir Josel like sa Sanson Plus Coffee Mix may upod din nga fiber eh. Talaga bulig pa nami sa aton sa nga elimination o kung pagpagwa sa nga aton sa nga higo through sa aton sa nga bowel movement. Kag ang isa man sa dapat man nato no naunaon nga ang parte sang uric acid ginapagwa sa aton sa nga lawas pinagi sa aton sa nga pagpupo. Dira Sir Josel mga 25 to 30% sining uric acid pagwaon na pinagi sa aton pagpamuhin.
1: In short sini ang mga tawo iya Doc Leo nga kon makambal ang toilet bowl masami sila ginagreet I miss you. Butang balon sini talagsa lang nagapamuhin mga tiga every 3 days 4 days prone ini sila nga magtaas ang ila sini nga uric acid, Dok Leo?
0: Kabahin lang, Sir Josel. Kikadamo man sa iba niyang factors, pagid mo nga dapat man nato ni considerar, even gani. Ang pag-i-resisyo may labot man para nga ma-manage man nato ng uric acid. Why magani kita sa may ginakaon sina?
1: At yung hambal nila, Dok Leo, kung taas ng uric acid, ang iban sini, kung ara na gani, bala na gamat-amat na sakit ang gouty arthritis niya, hindi ko mag-exercise, sa karon madugang sini nga banog sini nga sang nagabanog ko na kagdaw manog-banog sili nga tiil, kamo, tuhod, Dok Leo.
0: Bagay na siyang kilala ko dyan, dapat gani exercise para magbanog na. Rulain mo na yun, Sir Josel, ha? Gisalot ko lang. Ang punto ko lang sinadira, nga kung nagasakit, nga kung nagamat-amat na giman, ipahuway na giman, dapat. Kabilan mo ang arthritis, sabi Sir Josel, ginatawag man sa Ingles nga crippling disease. Wahi ka man ma-stroke, pero daw kasubong nga paralyzed ka sila, Sir Josel. No, sa nubala, nga kung mag-calcify o kung mag-crystallize ang mga uric acid sa imo, sining mga joints, Sir Josel, kung makatiko, hindi na mauntay. Ang tuhod nung makatiko, budlayan ka na sining mag-untay, mga tudlo. Madali ko subong paralitiko kasi ni Sir Josel eh. Hindi ka makahulag sa na. In fact, may mga nabalaan kita sining Sir Josel, isa ang maestra, temprano pa Sir Josel naguntat sa trabaho tungod sa gouty arthritis. Hindi na sa mayo makahimo sa niya buluhaton sa pagsulat kag sa pagtindog, Sir Josel.
1: So, muna ka tawag nato sa ni lalaang epekto sang gouty arthritis, umpisay ni pagtaas pa lang sang uric acid sa ato sa ilawas. Tiining mga palainom, Dok Leo, ang pag-inom is ano ka dako ang iya sa ninyo contribution nga nagapataas pagid sa ato ni uric acid, Dok Leo?
0: Nagapalala pagid, Sir Josel, sa pagsakit at paghubag sa ninyo uric acid. I mean sa ato sa ninyo arthritis.
1: Sige ang iba na bi, Dok Leo, hindi man tanan ha. Nasamin sinin ba ti antas niya inom tabla para sinya dritso tulog tayo, hindi takbat siya ngot-ngot sinin niya sa arthritis.
0: Halong lang nga ba, sige ba na yun, ha?
1: Oo. Kasi, tood man, ang iban bala, sakit-sakit na bala, Dok. Sila nga ma-inom ko bala para mahubog ko, para dasig ko matulugan. Sila nga, kung hindi ko sila nga makainom, dugay-dugay siya, nag-bugtaw-bugtaw ako. Kaya nga, nag-ngut-ngut sila nga arthritis ko.
0: Mas mayo, pag-aro ko nagtumarkas na sa the pain mo, araya sigurado, ganyan, Sir Josel, napribahan ganyan, makakuha ganyan sa sakit, Sir Josel, yung ginabatsyag kung may flare-up kita. Nagapakupos ang pagbanog, pero siling na mag-inom ka, especially kung beer, kinadugangan o pagigyan ni ang ngut-ngut, kag-hubag sa emotion and joints, nga nagasakit na ngaraan kung mag-inom kapagid sa makahulubog ng ilim nun.
1: Kay ti, pariyo sabi sa mga ingredientes ang beer, mamal mo, hindi man na matamis, maulo-aslo man na nga mapait. Ang beer, ha, to be particular, why ka kahibalo, hindi lang na matamis, pero may malt. Amo nang isa sa mga dapat natin tandaan. Isa sa mga factors, isa sa mga bagay nga nagapalala sa ato sila nga gouty arthritis or if not, pagpataas sa ato sila nga uric acid. How about, Dok Leo, ang kulang abi sa hydration? Masamilang bala dehydrated. Hindi nang mag-inom bala pa matyaga mo daw inom sang pispis kag inom sang manok bala, Dok Leo?
0: Ang tubig tuman ka importante, Sir Josel. Nga man, naku nga porsyento sang uric acid ginapagwa naton pinagay sa aton sa kidneys through sa urination. Ano karon ni ihi mo kung malalawas mo? Tugon ni nagapundo dira, concentrated pagyad ang imo sa karon nga fluid kag ihi dira. Hindi mapagwa karon ng higko nga dapat sini ipagwa sa aton sa nga lawas. Tiko mong sakit naman karon bay, ano naman himuon mo sana bay? Mayo kon madala na karon, Sir Josel, tanan kag permi sa banyos-banyos ang Santhon Plus Herbal Oil. Kaya timiara, gimana ka kadala, Sir Josel, sa pagpamanyos eh. Especially kung mild pa lang katama. Pero ti paano karon kung di na madala? Sa leg ka lang sa the pain, makabulig sa makabulig. Pero hindi man mayo, Sir Josel, nga way kasang himuon si mukugalingon. Especially ang healthy lifestyle nga haligi, Sir Josel, para ma-manage yung ma-prevent ining flare-up kag pabalik-balik ang pagsakit kag pagkagubagit sa joints naton, Sir Josel, kung hindi ini maagapan.
1: Kaya ti parius na karon may gouty arthritis ka or if na taasin mo sininga uric acid pagkatapos sa tamburuko kag tambukiki ka pa. Ang weight nga daan sa imo mga joints sa imo sininga bugat dako ng factor sa ginatawag nga wear and tear kon sa mga gamit pa eh.
0: Correct.
1: Tidugangan pa kon may gouty arthritis ka da. Wow. Amo nang iban siguro makatikang-tikang pang imo siguro kay good ka na lang.
0: Tinga dan ang impact na dan sa aton sa Sir Josel nga kabug aton dira sa aton sa ringa tiil, sa aton sa ringa tuhod. tekon sobra karon ng emotion niya kabugaton, tekon ituman kabudlay pagin Sir Josel ang ginahatag mo sa emotion niya mga luta-lutahan.
1: Pero nga akin ang lan ang air sisyo Dok Leo in terms sa may gouty arthritis kag sa mataas ang uric acid, especially mataas ang uric acid ah. Why pa man kon kaysa na nagabatsyaga ato mga joints sa sakit. Pero nga akin ang lan nun ang air sisyo, anong mabulig sa air sisyo Dok Leo?
0: More gonna be Sir Josel exercise nga ni kag weight management sa prevention eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa sa kun ara na bala.
1: Kasi
0: ang balon gyud man naton kun tuman na karon ng emotion nga nabatsyag sa ni nagapalamukol ni mo joints, bisan sa paghulag Sir Josel budlayan ka. Bisan sa paglakat, bisan pa sa ginatawag paglagan-lagan, dira much more. Pero samtang maayo pang pamatsyag Sir Josel, temprano pa lang na notice mo nagataas imo sa nga uric acid, pinakamanami may modification ka na o kung mga pagbag-o sa imo sa nga lifestyle, tapos siguran mo na walking, cycling, swimming, strength training, resistance exercise, may cardio abing iban sa nga Sir Josel na ganahimo, no? Bisan twice sa a week lang, ariya makabulig Sir Josel pag-abot sa management o kung pag-control sa nga ton sa nga kabugaton nga nagapalala pagid sa mga sintomas kung may ara ka na arthritis, Sir Josel.
1: Meaning, what if na ton sa programa ta? What if ang iya sa lalaki may joints?
0: Mm-hmm.
1: O kailan na kon maghambal ka nga gabanog, gaway ka sakit?
0: Mm-hmm.
1: Pero kon may joints, sabi Dok Leo,
0: mm-hmm,
1: hambal nga every inch may joint?
0: Mm-hmm.
1: Siguro abuton ka sang gouty arthritis, mambal ka na. Pati suksok sang brief mo, guro, basi, mambal ka nila lang kung mag-brief, ha?
0: Ati, wagin, Sir Josel, si may mo, eh.
1: Mm.
0: Kaya kada hulag na lang, may sakit kang mabatsagan, kati may luta-lutahan mo.
1: Oo. Kaga, laban-laban sini, madaho, guro, cargo pants, Dok Leo. Halog mo.
0: abay ko madaho, kasi is the pain.
1: Isama na, is the pain man. Kaya nga, ati, kada hulag lang karunda, gasakit, bye. Pero, sa may mga nagabatsyag na bala, Dok Leo, anong mas, maayo? Anong nagkakadapat ni Moon sa mga kauturan ta? Ang way pa gouty arthritis pero taas ng uric acid? Or if not, ara na ang gapaminta na sa laboratory result niya nagataas ng uric acid, anong maayo himuon si Dok Leo?
0: Or especially Sir Josel, sa may ara sa mga gouty arthritis, sa primero, bala Sir Josel nga pabatsyag na sa pagtukar.
1: Mm-hmm.
0: Sang sining arthritis. Kung sa music pa Sir Josel, may intro na mo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may outro pa gin.
1: Aha.
0: Teko sa intro pa lang Sir Josel, ala primero sa nang puno pa sa kaili.
1: Mm-hmm.
0: Arang instrumental, butang balon. Kung may arthritis ka, sa primero nga pagpabatsyag Sir Josel, paktan mo na kung may ara ka sa gouty arthritis.
1: No.
0: Mga changes ang panahon, mga ginakaon mo, kabalo ka na sa nga dito ng padulungan niya eh. So pinakamanami ngayon mo sa na during inflammation, especially early pa lang ang inflammation, kung may mo Sir Josel, no? Kung may ginreseta sa inyo sa nga bulong, inyo sa mga doktor, inyo sa nga tumaron.
1: Mm.
0: Para mapanubo sini ang uric acid or pwede makainom Sir Josel sang NSAID eh, kung ining mga non-steroidal anti-inflammatory bala nga drugs. Ang isa sini Sir Josel ang makabulig ng sa the pain eh, kung ginatake ka sa arthritis, nagahubag dira, nagabulig na pakupos para makuha man ng sakit. Kag ang isa sini sa pinakamahimo, hindi pagpiliton ang joints sini nagabatsyag. Gahubag imo tuhod, gahubag imo buko-buko, piliton mo, anong himuon mo, kung ano ang plano mo sa kabuhi mo.
1: Oo.
0: Dapat ipahuway gito na Sir Josel. Kag as much as possible, kung kaya man lang Sir Josel, i-elevate ang bahin sini nga nagasakit. Like kung nagasakit imo buko-buko, gasakit imo tiil, medyo i-elevate mo mas mataas.
1: Ipakabit mo.
0: Or itong-tong mo sa bangko, abay Sir Josel.
1: Oo.
0: Hindi man pag...
1: Kung magtulog ka, butangan mo sang salabitan tiil mo, pwede na ma-elevate taas ang sa imo sining lawas, Dok Leo?
0: Pwede man Sir Josel, itong-tong mo man sa ulunan na.
1: Aho.
0: Kaya mabal sa kilala ko siya, kung tistingan ko daw kabit siya, basi daw semi-kolonaknit. Oh.
1: Hindi niyo lang pagtungtungan si Jesus, basi itapiyan.
0: Wow, kahiting-hiting na yun, tapos matapiyan pa. Pagkatapos, Sir Josel, ang himuon sa ni, during flare-up, ining hubag ba lang ang nagahiting-hiting na nagasakit, niya kainit sa pamatsyag, pwede Sir Josel, ini matapalan sang ice. Putso nyo sa towel bala, hindi direktang iduot sa panit ha. Kaya kabugnaw sa ni Sir Josel, makabulig, ano? para nga mahagan-hagan ang mga symptoms sa ginabatsyag ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ang pinakamanami sa ni inom sang damo nga tubig para nga maihi na to na excess sa nga uric acid mapagwa sa ton sa nga lawas. Hindi man mag-inom sa makahulubog sa nga limnon kag diri Sir Josil nagasulod ang aton sa nga question pag-abot sa ni sa ginatawag nutritional support daily ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa ni sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C makabulig para sa aton sa nga management, control and prevention sa isang gouty arthritis.
1: If we speak about supplementation, dako mabulig gali sang pagdugang naton sang nutrients sa ato sa nga lawas through supplementation. It's like mag-inom ka bi Santhon Plus Gold Capsule, Dok Layo. Ti may magustin ka dami, palay, malunggay garlic spirulina, Premium D3 Soft Gel Capsule, may virgin coconut oil, malunggay oil, may vitamin D3, vitamin D, and Santhon Vitamin C. Sa supplementation, kung wala pa nagataasay mo sini nga uric acid, abi Dok Layo, ha? Dako gali sini ang mabulig niya para mapunggan nga hindi magtaas ang imo sini nga uric acid.
0: May mabulig it, Sir Josel. Kagul mataas man imo sini nga uric acid, makabulig man sa lagyapon.
1: No.
0: Nga man, like for example, base sa pagtuon ang Santhons, especially ang ginatawag halin sa mangustin kadiya Sir Josila na Santhon base sa pagtuon, makabulig gali ini no para nga ma-enhance ang urate excretion. Mapagwa sang madasig sini ang ginatawag urate nga nagaresulta Sir Josel sini sa pagtaas naton sa nga uric acid kundi na malimpyuhan. Remember, ang problema sa pagtaas ng uric acid, duro ang ginatambak nga higko, kulang ang pagpagwa sini.
1: Damo, basura, gamay, basuriro.
0: Correct, Sir Josil. Gatumpok na ang tinutinulada ng mga basura. Dira, ang truck na naghakot sang basura, pila lang kabilog, Sir Josil, hindi nila makaparan.
1: Mm-hmm.
0: So, problema, gada na, pag-abot sa aton sa ningalawas. So, ang Santhons, halin sa mangustin, nagabulig, Sir Josil, parang mahawas. Iyad tong urate sa aton sa ningalawas, malimpiuhan nila sa aton sa ningalawas. Therefore, mapunggan o kung malikawan ang pagtaas sa ni sang uric acid. Kaya kung mataas ang uric acid, makabulig Sir Josil, buhin sang nagatambak na nga daan dito nga uric acid. Kagang isa sa mayor nga sangkap sa ato sa nga Santhon Gold Capsule, amo Sir Josil ang Santhons nga halin man sa panit sa nisang mangustin. Tidugang pa naton nga isa pagid kasangkap dira amo ang ampalaya nga ang ampalaya makabulig iya para sa ato sa nga metabolic support nga normal nga nagaproducer sang uric acid ang ato sa nga lawas sa pagproseso sang enerhiya, daily movement naton, energy naton kag iban pagid sini, mabuligan ini nga mabulo-balanse sang aton sini nga sistema pinaagi sa bulig sini sang mumordikat sarantiya nagabulig ng panami sa aton sini nga digestion kag sa aton sini nga elimination nga parte sang porsyento sang uric acid Sir Josil ginapagwa naton pinaagi sini sa bowel movement.
1: No. So in short sini nga ang isa sa mga ginahimo gali sang nutrition sa ato sini nga lawas ginapanormalize no ang pag-function sa ato sini nga mga body cells and organs, Dok Leo. Kung normal ang function sa aton body cells and organs, kaya ya ini ang panalagsala nga pagtaas ang consumption ta sa mataas sa uric acid. Hindi manigar makakaon gid man niya sa managakaon karne ha, baka, baboy, iban pa gid sini nga mataas ang purine. Pero kung suplementado kag mabaskog lawas ta kay puno sa nutrients, hindi man gali dayon-dayon magbatsyag ang lawas ta Dok Leo, no?
0: Hindi man Sir Josil, kaya nga man, may balanse iya sa sulod mo.
1: Oh.
0: Libo ginatamba ka rin sang atay ka ng uric acid dito sa sulod sa aton sa nga lawas, pero makaparan man niya ka rin sa kidneys kaya sa aton sa nga digestive system sa pagpagwa, pundi waay sing matabo Sir Josil nga pag-overload.
1: Mm-hmm.
0: O kunwaay sa matabo sa ni Sir Josil nga pag-tener dito, kagti magtaas ang level nila sa aton sa nga lawas nga magresulta sa crystallization kung hindi naton siya malimpyuhan.
1: Oo. Isa dali ka pa mang kote, Dok Leo, siling niya, ako nali gani atakihon sang arthritis ko, siling niya, gaigod na lang ako, hindi ako kahalin sa balay. Siya nung mayo ko sining himuon.
0: Ang balsang kilala ko si Abanang Plahubog Blaster Josil. Si Mia, gani hindi kakahalin.
1: Para hindi kakainom.
0: Okay, kung makainom ka, kagbagsakit naman yung arthritis, ako mangyapon silutan mo. So, ang isa sinang sa masuggest na ton, ang pag-inom mo kung halimbawa, ako nag-inom ha, likawan ang pag-inom sa makahulubog ng limnon, especially ang beer. Sir Josiel, pagkatapos, try ba lang mangin kabahin sa imo sininga supplementation adlaw-adlaw nga pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kanya man, base sa pagtuon, ang Vitamin C, makabuling magaling Sir Josiel para nga madasig man ang pagpagwa sa ato sininga kidneys, sang uric acid sa alalay sinisang Vitamin C. Kaya nga manami sinisang Vitamin C na to, no? Nanginig ato nga Santhon Vitamin C, kang ginareklamo sa kalabanan niya gahapdo sila tiyan kung mainom nila, Ariya Sir Josiel, gati alkaline vitamin C, malikawan ng paghapdos na ton sa ringat yan. Bisan imbo na ton, ngayon pag kita kakaon.
1: Oo. Oh, may isa man dali, Dok Leo, siya panday ako. Nagasakit man masami ang akon sining arthritis. Anong maayos sini pahuwayan ko, Dok? O kung antuson ko lang kung makaya ko ang sakit?
0: Pinakamanami, gid pahuwayan. Kaya nga man, kung pahuwayan mo, nag-repair ang lawas na ton, Sir Josiel. Hindi pag agwantahon ang kasakit. I mean, ang punto ba lang ang pag-agwanta nga basi magsige kagyapon bla pamanday kutob lang sa masarangan mong obrahon bla. Hindi sa paborable sa ton sa nga lawas. Amo gani na nga nagasakit o kung may sakit, kita nga mabatsyagan sa ton sa nga lawas. Butang balon, pagpanawag ng sa ton sa nga lawas nga pahuway ka anay. Kaya nga man, balaan man niya kunway kata sa may mabatsyagan nga sakit, hindi makita magpahuway. Why sing repair nga matabo sa lawas? Kundi padayo ng damage dira sa aton sa nga sistema o parte sa lawas sa nga afektado. So pinakamanami nga buhaton, pahuway, kaon sa gusto, tulog sa temprano, kag ang pagsuplemento Sir Josiel sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, or even Sir Josiel, sa simple lang ang pagpangapikapi kung nagka-cafe ka mo dira, pwede ka mo makainom sa nga aton sa nga Premium D3 Capsule. Pwede ka mo makainom sa Santhon Gold Premium D3 Coffee Mix. Sa nga ton, siya nga Santhon Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may collagen, may glutathione. Collagen, nagabulig pa nami sa nga ton, siya nga joints, condition, Blaster Josiel. Nga matamat, gada damage na ako nagataas sa ton, siya nga uric acid, kung mapabayaan na ton eh. Ang glutathione, yan nagabulig pa nami sa pag-function sa nga ton, siya nga tayo, sa paglimpyo sa nga ton, siya nga lawas. Tikon may ara kita sina, bisan sa simple nga pag-inom sa coffee, Sir Josiel, ginabuligan na ton, hatagan na ton sa dugang suplemento o kung material lang aton sa ningalawas. Like sa panday bala, Sir Josiel, hindi ka makahimo sa tayo yun na pagpamanday kung kulang-kulang material mo, Sir Josiel.
1: No.
0: Kagsahan bala, noon bala nga, mas mayad pa kung noon nagatukod kasi ang bago nga balay kasi sa nagasigi ka balik-balik sa guba, Sir Josiel, repair mo. Balaan sa mga panday na, amo manin sa aton sa ningalawas, hatagan na ton sa nagkaigo nga material para tayo yun, Sir Josiel, ang maintenance. Mapabili ng kabakod sa isang balay bala kaysa sa dugay-dugay ka nag kayo, dugay-dugay ka nag-repair. Hassle lang, Sir Josiel. Pero problema, pag itong ginahimo, tapanday guba, tabla. Kita mismo gaguba sa aton sa nga lawas, kag hindi kita kabalos ni maghatag kung ano ang nagakadapat pinagi sa nutrisyon, which is, pinaagi gali, Sir Josiel, si healthy sininga mga ginainom, kag adikalidad nga mga suplemento, like aton Ultimate Trio, makabulig sa dako sa aton lawas pag abot iya suporta sa nutrisyon.
1: May isa pa, dari ka pa, Mangkot, Dok Leo, doka unique inia. Siling niya, ako kung magbanog ganing ako ng arthritis ka magsakit, ginahambalan da kong hindi ko kuno pagbason kay basi kuno kung magdugang pagidang banog.
0: Depende man, Sir Josiel, abisa kung ano man nga arthritis, abi na eh. Kag tiga na recommend gani nga kung liba may arthritis ka, either nga butangan mo sini, like sa gouty arthritis ha, kung nagahiting-hiting na, either man gani, Sir Josiel, nga hampulan mo sa isang towel nga ginbaban mo sa mabuglaw nga tubi eh. O kung mismo ang ice, putson mo, kung may ice pack, nga iduot dira sa parte sa nga afektado. Magluwas lang kung may iban pag inyong konsiderasyon, Sir Josiel, sa aton sa nga texter. Pero, kung may gouty arthritis, kalibo, nagabanog, pwede sa matapalan actually sa ice pack para mabuligan yung mapahagan-hagan ng kasakit. Ngayon mo ginabatsyag ang pagkupos ng paghubag dira.
1: Siling niya, nagasakit pa na nga akon ng arthritis sa konsining nga buko-buko sa tiil. Siling niya, kaya ko pa man, pwede siling niya suksukan ng sapatos, hindi magrabyo.
0: Depende, ikaw mo niya gasuksok mo. Pero makabulig, Sir Josiel, ah. Basta ganyan nagabanog, nagahubag, nagahiting-hiting, nagasakit dira ang joints nga apektado sa nisang arthritis, pwede matumaran, Sir Josiel, sa sesdopain. Para bala mga problema nyo, nga daw puro lang sakit ang kumplay nyo dira, ang banog, ang hubag, mabuligan yung mapakupos sa nasang sesdopain, yung mabuligan, Sir Josiel, nga matamat ang pakuha, mapataho ang sakit nga ginabansag sa parte ng apektado.
1: Oo. Sa Balanyos naman siya, pwede ko ni Banyusan sa linya ang nagasakit.
0: Pwedeng-pwede yung Sir Josel, ang nagasakit niya parte.
1: Oo.
0: Kung may arthritis, especially kung nagasugod pa lang bila Sir Josel, mabuligan na kung nalimbawa magamit kita sang Sunthone Plus Herbal Oil. Kaya nga naman, ang isa nga makabulig Sir Josel sa healing, ang isa nga makabulig para mapakupos sa nagahubag-hubag dira, ang manami nga blood circulation.
1: Oo.
0: Di kung mapisil-pisil Sir Josel o kung medyo marutay-rutay na, naganami ang blood circulation eh. Kapin pa kung gamitan mo sang Sunthone Plus Herbal Oil nga may peppermint oil nga base sa Department of Health, makabulig din niya tapna sa sakit, Sir Josel.
1: No. Siya gahubag ang akon ng arthritis. Mangkot lang ko sila niya. Pero pwede pag-iapon kay Nom Turbo.
0: Araw-araw ko pa mo. Kwan bla, kumbaga, ang balsa kilala ko, itagob lang kaasab to bla. Pero ang pinagapunto sa ni Sir Josel, kung ano ba, ang arthritis mo, hindi maging tantong problemado, gud bala. Hindi yung madala-dala pa lang, palipasan na lang anay nga mag-ayo ina. Pero kung nalimbawa, gusto hagin mag-turbo, i-opdi abin eh. Ha? Tumari anay sang sis the pain para may panamay ka.
1: Kay base karon kasikad ka kulunan ng ambal ka aragay. Ambal nila doon nagbaliskad ng reaksyon haw. Oh, selling niya ang lalaki nag-aragoy.
0: Gali ka may arthritis.
1: Gali kay kasikad buhol niya tong arthritis. So, tuod, no? Sa namangkot na riha, kung pwede pag-ihapon. Balanta ko na nung imo sinang himuon, kaya may inom ikaw turbo. Imni analysis the pain kung nagasakit ang imo sining arthritis parang kung matandog man masalapay makabunggo hindi kagawa makabatsyag sang tuman nga kasakit.
0: Pero kung nakola Sir Josel yung pamangkuton payo hondo gid anay. Pakalma hondo gid anay ang palanakit kapag paghubag sining parte sang lawas nga apektado antes yang mag-turbo para bala nga tayo yon Sir Josel ang enjoyment bala. Kag ang manami pa gid ni efekto sang turbo dietary food supplement. Pero kung di kaya kahulat, ha? Ala, sige, ha?
1: Parisi lang is the pain, ha? Oh, te, gusto nyo pang mayara sang luta-lutahan ng iya sa lalaki? Amo na kadelikado na rin kung arthritis o na disgrasya ka, gin. Oh. So, initanan actually ning Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthone Vitamin C, Visionix Plus, Sis the Pain, Sunthone Plus Herbal Oil, at sininga Turbo Dietary Supplement for Men, upod man ang Sunthone Plus Gold Herbal Tea, Clear Skin Beauty Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, mga quality products inisang Yes to Health Incorporated. Aprobado na sang Food and Drug Administration. Ang mga nagapinamangkot ko din kamo pwede kabakal, ha? Sa Bacolod City, we are just reminding you, may ara da kumpleto ng stocks kita sa Yes to Health Store. Kumpleto ng produkto da. Ara da ang Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. Atubang ina sa Marayo Bank. Kumpleto gina da. Ang ato sa mga produkto. Sa sudad sang Iloilo, actually, may clinic kita kag available ng tanan yung mga produkto sa Yes to Health. Sa Yes to Health Wellness Center. Ang Yes to Health Wellness Center Clinic, in short, may konsultasyon da, libre. Why ka mo da dapat panumdumon sang bayad kiti, libre kami konsultan kita dira. Kung mamangkot ka mo kundiin ang Yes to Health Clinic, ara sa A. Young Building, Yulo Street, at Iloilo City proper, at ubang ina sa Midtown Hotel. Ara da ang Yes to Health Wellness Center. Available da libre nga konsultasyon, available da tanan nga produkto, available dira ang program of supplementation. Let's say may gouty arthritis ka, mamangkot ikaw kanano mga pwede nga makasupplement bala para nga mapahagan-hagan kag madasig recovery mo. Ara da buligan kada sa aton consultant, mamangkot ikaw kung paano ka magalikaw sa mataas ining uric acid. Ara da ang may program of supplementation ina dira. Kung obese ka, being, kung nabuton ka gouty arthritis mo, da hindi ka nagid kahulag, isakto ka lang maghiwod-hiwod, ara da may program of supplementation kita dira. Kadto lang mo sa clinic. Kung wala dira sa Yes to Health Store kag clinic, pwede ka mo makakadto sa suki niyo nga butika kag pharmacy. Available ini mga produkto ta. Hindi gani sa any branch of Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, or even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Available da ang tanan nga produkto sa Yesos Incorporated, aprobado ina sang Food and Drug Administration. So sa mga may gouty arthritis, balikan ta lang si Doc Leo. Doc Leo, sa may mga gouty arthritis, pwede sila gihapon makainom sang Santon plus Gold Herbal Tea.
0: Pwede gyud Sir Jocelyn, no? Kay makabulig gani ini, limpyo sa aton sa ning lawas, like makabulig ni panami sa aton sa ning bowel movement. Nga suliton ko, porsyento o kun bahin sa ni Sir Jocelyn, gina-eliminate naton ang uric acid pinagi sa aton sa ning pagpamuhin. Kag mabuligan pa nga magnami aton sa ning tulog, kay ginabuligan, no? Pinagi sa mga sangkap sang aton sa ning Santon Gold Herbal Tea nga magnami ang aton sa ning digestion. Kag kapin pa kun makakaon kita Sir Jocelyn sa mga damo nga carbohydrates, damo nga kanon, may tinapay pagid, may soft drinks pagid, may iban pagid dira Sir Jocelyn nga mga panghimagas nga posible makapataas nga aton sa ninyo blood sugar, may relasyon sa insulin resistance, kag may labot man Sir Jocelyn sa posible nga pagreact pagid sa aton sa ninyo uric acid, mabuligan nga dani nga mapunggan pinagi sa mga sangkap sang aton sa ninyo Santon Gold Herbal Tea, kasubong sang kombinasyon sang turmeric, sang cinnamon bark, sang balunggay, kagangin gamit sa nga pampatamis, Sir Josila. Speaking of tamis, hindi nga tanan yung tamis, halain sa lawas sa stevia, ang gingamit sa dira sa aton sa nga Santon Gold Herbal Tea.
1: And natingala man bala kita Doc Leo sa may mga gouty arthritis, sa mga nagabanog blang ila sa nga mga luta-lutahan or joints bala, nanotice nyo man, no? Bisan ang lamok, way nagakutot sa nagabanog, Doc Leo. Wala. Sino sa inyo da nga may kinututan ang nagabanog yung atuhod kay naghubag because of arthritis? Wala, Doc Leo. Kahay balog, hindi ang lamok yung magpili sang kulututon yung way gabanog, Doc Leo. In source, sini, may hara sila sensors man sini most likely that could detect. Hindi ini healthy, hindi ko diya magkutot, ha? You see? Ano sila kaalam?
0: Kagbase mo, Sir Jocelyn, kung nga hindi magpalapit, alam mo, kati nakapamanyo sa isang Santon Plus Herbal Oil mo.
1: Kati kontra-kontra gin na nila mo. Labi na gin sa tiyempo, balang tigululan, bala. Breeding period yun diya sang lamok. Kinanglanon tani may arthritis man kitag sa waay, gapala nakit man aton lawas kag sa waay, gapala maol kon waay, kinanglan ta mamanyo sang Santon Plus Herbal Oil kay para hindi kita pagdapuan sa lamok kag makututan posible nga basic career pa na sang dengue, delikado ka buhi ta.
0: Correct Sir Jocelyn, amo na pinakaman nami na ton ngayon, prevention. Hindi kita mapalapitan sa lamok, therefore, hindi kita makagat, hindi kita magka-dengue infection, Sir Jocelyn.
1: Ang isa pag idiril, Dok Leo, may pamangkot, sino yung nag-maintain ako yung isang Visionix Plus mo, pero grabe sila niya ng arthritis. Kunali ko iguon siya, ga-igod ako mo. Pwede ko pa ni mapadayon, sino niya kung nabuton ako sa akong gouty arthritis, pwede pa ko gihapon kay inom sang Visionix Plus.
0: Actually, may labot, Sir Jocelyn, lang antay oxidant para sa inflammation. Pero galing lang, no, hindi iya direkta sa arthritis kung Visionix Plus ang aton sa nipag-istoryahan kasi ginhimo ining Visionix Plus of gel capsule para sa mata focus sini. Like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E para sa aton sa nga panulukan, para sa klaro na aton sa nga panulukan kag health sa aton sa nga mata. Pwedeng-pwede ginpadayunon iya ang pag-inomo sang Visionix Plus soft gel capsule kasi ano naman lang nagaroon. May arthritis ka na, buron pa panulukan mo. Kundi dapat maintain mo yung pag-inomo sang Visionix Plus soft gel capsule. Kag kunda medyo disturbo ganyang sakit, hindi magwanta, pwede mo matumaran sa the pain. Pero basi madala-dala pa lang sa banyos, gamitin lang na isang Santon Plus Herbal Oil.
1: Ari niya, pabangkot niya sa masab giguro ni magkaon. Sorry ha, masab giguro magkaon, Doc Leo. Sila niya, nagkaon malang ko, duro-duro, gid. Duro nga baboy pagkatapos siling niya may inasal pa kaon pagigamis niya mga street foods nagbanog dayon akon siling niya nga buko-buko inigo ako arthritis siling niya gulpi-gulpi lang gulpi gid man ini Doc Leo nag tubo lang ang arthritis ha, sa aton.
0: Ay, hindi man ni Sir Jocelyn nga instant lang ang kahapon nagkaon kasang kasudlan street food o kon mga mataas ang purine sa nipagkaga may ara ka da yun. Kundi ang matamat hindi nga nag-develop sa aton sa ringalawas. Pero tago na ton. Nga hindi man tanan nga nagataas ang uric acid may arthritis. Pero tegaling kon may acid or may crystallization na dira sa mo sa mga joints kauna no pagit sa isang kontra kundi madasig mapukaw Sir Jocelyn kung may pundo ka na nga daan. Sa so, mo nimbot ng balon niya siguro nga pagkaon niya sina nagbatyag tag siya dayon. Problem ang kilala ko Sir Josiel nga balaan niya man nga hindi mayo siya sa ninyo lawas kay may arthritis siya pero tinamit man kuno ang lukon kaon sa Gyapon. Tumara niya lang sa sdapin pagkaga.
1: Actually, why ni nag-develop overnight? Nga isa lang kakaon, mambal nga ginbira-birahan ko gidabi mo sa sunod gamay-gamayon ko lang. In short, sini, kung sa mga suludlan pa bala, puno na siya. Mm-hmm. Why lang mag-awas pa, why pa magbanog, why pa magsakit. Pero pagkaon mo, pinuno mo gidabi mo. So nag-awas, therefore nagsakit.
0: Kagkun dira nga daan Sir Josiel bla sa bibig bla. Kumbaga kung sa tubi pa Sir Josiel, mahapos mo bitbito ng isa kabaso kung tunga palang unod dyan mo. Or gabang-gabang kisa sa ara naging Sir Josiel sa bibig bla.
1: Nagatilwa-tilwa.
0: Gamay lang ang hulag. Subutang balon, tama nakasensitive Sir Josiel. Kapin pa kati kin pagustuhan mo gidi mo ginawat kung ibatsyag ka na yun.
1: So kabay pa nakakuha naman kamo sa mga maposlan nun sininga mga health tips and information sa darisato sininga programa The Secret of Health. Kaya daw, walang ala, nagikita sa tiyempo sa ato sa ninyo pagparagad, ha? Tub-tub sa masunod naman niya, Dison, ha? Sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuwanta lang siya sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Hindi magiging perfectong kabuhit as kalibutan. May mga mabatsyag kita nga mga hindi komportable sa aton lawas from time anon tungod sa aton sa mga kakulangan or either mga kasobrahan na ginahimo sa aton sa mga pangginawi. Pero para mapabilin, bisan paano nga ang mga ginagmay nga kakulangan amat-amat at padayon niya mapunaan, makabulig ang padayon Sir Josila nga pag-inom sa ni adlaw-adlaw sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Available din sa mga butika para mesa madapit sa inyo sa mga lugar, bisan twice daily lang magtumarka mo sa ni adlaw-adlaw. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayon sa balutian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Sa sunod naman ng edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Santon Gold, live testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Claire Skin Beauty sa

0: Ang Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain,
4: muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag-Sister Pain,
2: tangkalang pain,
4: fast and safe.
2: Sister Pain.
4: Symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfoam Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
2: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
7: Hala, ka exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok pag sick nga lawa.

0: kag masadyang adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Samsung Gold. Coffee Mix.
3: Sister Pain. Isa ka.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period hanggang March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM.

0: Friday, everyone!
1: Good afternoon, mga pinalangga o mga katropa.
0: Oh, grabe yung pagbabalik ba? Ditipol ka tama ba? Grabe. Pagbalik ka ni Miss Universe, naging tsuray.
1: Initan mo lang ginasuray. Kasi subulok ko na ka pa sexy.
0: Oh, grabe na ganyan si sexy. Nagay dyan doon. Labot ang puso dyan. Ang mga nakakita ko ka mga nagabuluwa.
1: Araw-araw.
0: Abo karon natin sa jagini karon sa buklod, no? Abangan nyo kami, no? Kaupod ko naman, no? Ako nga co-singer later on sa buklod, no? Golf club dira, no? Sa Bandalagan kay Sir Joel Torre, no? Sa utod ni Joel Torre. Kita na kita dira karon Friday, 7 p.m. Alright, kahit alas 2.31 na sa ngapon, kagang pecha subong. Agosto 21, 2020 sa is...
1: Oh, katapos. Burn na gitya, beer months.
0: Burn na gitya, burn na nagigoy sa mga mata na tabo. I miss you. Kamusta ka na? Anong
1: yes,
0: racket?
1: I miss you too.
0: How's your racket, ha? Rocket launch na ba?
1: Sadya lang bala kay every time mga cater ko sa mga client nga wala mga GCash. Karami sa ilang mga beautiful eyes.
0: Yung mapakindat-kindat. Yung mapakindat-kindat. Agay!
1: Ano namin, ikaw mga general sa mga tao da sa conception. Kaya nga, with matching marang, kagdurian, kagrambutan, oh, kapabalon.
0: Grabe. Sana all ba, no? Namin. Magikas mo, bro.
2: Sir, wala kasing ano, sir?
0: Ay, salamat, diba? And syempre, we're glad to see our katropang sexy Dino sa programa natin nga X-Rated tuwing Mondays to Friday, 2 to 4 p.m.
1: Yes, isa na ka, ano na ba? Pa-sexy nga music. Ready na bala ka mo? Sa mga istorya nga pagkabasahon. Uy, si Melanie, ano to? Si Madam Melanie, nag-message sa akon. Naidlaw na sa kuno sa akon. Kaya pa ngayo, papasko, layo pa December.
0: Ora, ika.
1: Oo, ko din sa lekon ko mamata ko si mo.
0: Ika muno. Balia Santiago, katropang Santiago Raver. Lino Jordan, Utala Buklod ta.
1: Buklod ta.
0: Buklod ta.
1: Buklod na kanakantahan ko. Buklod.
0: Double bulo buklo dun.
1: Ay, no, gay ka mo daw, makapod ko na sa jiga. No, gay ka mo, takay kagapo mo, wala ka mo kwarta, ha?
0: Agoy. Sige na, booking, ha? Alright, at syempre, no, sa mga nagtutok nila sa aton nga YouTube channel, no? YouTube Live, I mean, XFM 90.3, Bacolod Livestream, maayong hapon!
1: Yes, syempre, kag makita nyo man kami subong live na live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority namon nga page. So, kung mayara ka mo daya ipatamyaw or may birthday celebrant kita da, pwedeng-pwede nyo gid ma-comment. Thank you!
0: Kag sa mga nagasaulog sa kanilang mga birthday, happy birthday to you guys!
1: Yes, kag mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
0: Kurik-kurik-kurikong! And sa mga gusto mo niya magtawag, no, sa aton nga number, no, ari lang inyo matawagan 09 50 522 2818. Amo na ang aton nga number nga dapat at tawagan. Kag ipin ko na diri para sa inyo nga mga nan, para in case nga gusto nyo kami tawagan, ara lang dira ang aton nga XFM official hotline number, or kung wala ka mo yung load kay do pirmi man lang nang ako gatawag. Ibutan nyo lang inyong number kay para matawagan nato, okay?
1: So, nagkasalig na lang gito sila yung permi. Ang kita nang kapanawag.
0: Gani, exactly, no? O, ari man din, no, si katropang Sheila. Sheila M. Syria, Santiago Raver, Labot Kamode.
1: Ay, babe. Diba? Ha? Upod ko na lang.
0: Oh, maupod mo na eh. Tama. Right. Baka mga taong gra sila mga upod, no?
1: Ah, syempre.
0: Grabe yan. Dumagikas na ko. Alright, syempre na no, mga katropa. sa mga nagabiyahe dira, no? Papuli sa ilang mga probinsya, no? It's Friday kay they will gonna enjoy wala ubra subong, it's holiday, correct? Am I correct?
1: Yes, it's Ninoy Aquinas.
0: Yes, adi. Oh, holiday subong tapos sa Sabado wala pagid ubra. And gusto ko lang i-shout out gali, no, ang ako ng mga katropa dira sa Makoy Works, no, bo grabe, oh. May pakita mga tikal-tikal ko anay, ha.
1: Sige, ah.
0: Tikal-tikal, oh, stamiwada na eh.
1: Siyempre, tamiyawong ko da ang amon da nga permida ginakapihan da sa conception nga si Tits da. Bawat it's why ko kahawid sa pangalan mo. Pero nag-promise ko si Yaya nga tamiyawong ko gid sila ang Daddy's Punk Coffee Shop. Wala gid siya yan nag-dinalook to ya sa amon. Grabe. Bisa wala na kami korta. Yan ginatagaan niya pa kami yung pagkaon niya. Imagine. Kasi akala niya kakita mga katropa sa mga amon ang mga klase sang tao.
0: Sana all ba galo ay di ba galo ako diya may nagambal ang mga tuod gwapo sa akong pero upod ko pa bias na. Pero saya miss ko no nila wapa ako no tanan na lang makita nila hindi ko di kitaon. And speak of kitao, no, madamugin ang salamat kay Sir Makoy, no, of Makoy Works, no, na kami sa mga sticker, guys. Amo nila ang mga bago nga sticker subong, ang ilang mga UV types ang sticker ubo po.
1: Wala ka nami.
0: Paano hindi mang nami? Kito
1: ano na imo na?
0: Hindi nang Makoy Works. Pwede ko muna hatag si mo. Pwede ko hatag si mo. Eh, Mako, no? Oh, gaga-ulbo, yaho.
1: Ang imo, pag-idi.
0: Oh, ariyo. Siyempre, kito nga din sponsoran ko gani. Oh, tao bala. Oh, madamo. Giging salamat, Sir Makoy, no? Grabe.
1: Oh, grabe.
0: Ginobra niya kikuya sang medyo mahal-mahalon.
1: Buka nami.
0: Mahal-mahalon nga sticker nga kabukalon. Ito, black and black, ha? Kita mo ng plate number nga gaulbo, no? Oh, gabok siya, oh. O gabok siya, oh. Yan, gabok ang bulsa, wala eh. O magpobra ka mo sa inyong mga stickers, mga tarpaulins, any advertising, decal sa motor, tanan-tanan guys, basta ang ginatawag ng mga sticker na premiado, Makoy Works lang git guys. Dira na sila namtang sa may kilid or tabok sa Robinson's Triangle, okay? Walang tabala ang Lost Boys ko, ho? Oh? Wah.
1: Ay, hukatahong.
0: Grabe, oh. Grabe, oh.
1: Apo, brama ko taguro sticker, ay.
0: Kagba si mamangkot ka mga mitag piso, sila 2.5 million ang ilang bago nga machine na mama, tapos mambal ka piso lang.
1: Pilabe.
0: Hindi na lang tapang negosyo. Hindi, pero sakto lang. Oh, ito vlog, abok, oh.
1: Affordable, very affordable.
0: Abok, oh, no. Mm-hmm. Kunomi, kidyo bala yung baso. Pakita talaga, pakita.
1: Lost ball. Balls.
0: Lost boys, no?
1: Ah, lost boys.
0: We got lost, we found, we ride together. Diba?
1: Grabe. Grabe, nagkakabulaho.
0: Nagkakabulaho. No, daw niya ginalawag. Yung proud ko yan mo maging members ng Lost Boys, di ba?
1: Grabe.
0: Okay. Totoo lang, sexy din, no? Hindi mo na pamangkot. Kanami, bisang isa ka grupo nga mo ni, no? Nga, kung kumbaga, kung sino tong wala ginasapak sa iba ng mga club or something mo na, inaampo niya, diri kayo sa amon. Di ba ito ka nami, Blakay? Wala kaya discrimination.
1: Welcome,
0: oh, wala discrimination. Wala iya sa ginatawag nga, may kwarta ka, wala.
1: Yes,
0: may influensya ka, o hindi. Inabla nga, tanan level.
1: Patas.
0: Amo na yung namian ko sa Lost Boys, no? And speaking of Lost Boys, siyempre gusto ko man tamyawa ng mga members ng Lost Boys, eh, no? Wait lang, i-share ta na sila. Kaya for sure, nagkapamati na sila. Pero mga suki ko ni, no? Gina-shoutout ko talaga ako mga tropa, mga Lost Boys, no? Aradara si Sir Marlon, si Bro Marlon, si Utol Marby, si Bro Bert, Bro Limar, Bro Sweetcorn, aka Sarge H2, aramanda si Bro JR, si Bro Lil Bidonia, no, our manager from Good Moto Trading. Kundiin aradang mga Kawasaki product na pwede nyo ginpagpilian, no, damo-damo ng mga big bikes and other types of motorcycle. Aramadra si Bro Jav, Bro Cesar Mauricio Paul. Aramadra si I believe it, happy birthday to Bro si John. Aramadra si Bro John Ray, no, Bro Julian, Bro Jobs, Bro Mars Cruz, Bro Noel, Bro Ridan, and Bro Ronnie. Alright. And shout out mo kay Bro Noel as well, ha. O, di ba?
1: Nami ako siya daw. Wala ko na sa buong bro. Pagaling ko. Wala mo.
0: Nagin siya, bro.
1: And, pagaling ko. Wala ka mabro. Wala.
0: Oo, di ba? Kanami lang, no? And, syempre, no, thank you so much, guys, sa the fourth, no? Kaya nag-audition kami gapon.
1: Wow.
0: And,
1: congratulations.
0: Kita na kita dila. We got accepted. Bleh, bleh. Tara niyo mga isa. Bleh, bleh, bleh.
1: Ikaw na gid na. Hindi pa.
0: Tara ka pa, Mardi. Ang mga nag-iit. Bleh, bleh, bleh. Ngayon ang balila, stuck ka lang niya sa isa.
1: Stuck ka lang niya sa tulo.
0: Paamo na lang kami niya, paamo niya. Boy, boy. Ang ginaya, di ba? Normal. Kibala mo, ibanda. Anong
1: kaya ka basta hindi ka niya nila malabawan.
0: Yes.
1: Niya,
0: ibanda niya, ang ginalantaw lang niya, ang kabagsakan mo. Ay, sorry, ah, medyo gaingat eh. Sorry, gaingat. Di ba? Wala tabi mo. The more pag ikaw mo namang utos, promise. O, oh, dapat. Amo na gani, dapat bulag ka sa ibang nga tao para hindi mo makita ang ilang ano. Or make it a habit, no? Nga maging inspirasyon ng bawat tao nga makita mo nga nag-asenso. Hindi mo na ikasakit sa puso, okay?
1: Yes, correct.
0: Kung makita ko sa CD nga garakit, siya nag-support pag-ikuya mo na yung pagpalangga ko siya.
1: Yes, thank you so much.
0: Diba?
1: Skandin, oh, syempre, sa atin mo pagwapo nga manager, no? Ay, thank you so much, Sir Mitch. Sa pagpasugot sa hamon, pasaway kisa. Ano, pasensya.
0: Harap naman ta. Lapit ha. Lapit sa luwag. Sa isa kasi man, ha? Kaysa lang sa pagkita. Hindi mo kinapagkalipatan ng mong manager yan. Matanda, kaysa ka babae, ha? Kumiuto ka mga pareho kay Sexy D. Duwala ka mo. Siyempre, papas malamatan, tagi na nga itong boss pag si,
1: yes,
0: si CEO Dr. Emilito Oy. Kag sa taran nga staff sa XFM, thank you so much. Sinsayan nyo lang yung kami nga duwa. Oh, kay isa, kuya, ang kuon, kuya, late kuya, pirmi.
1: Siyempre, sa mga nag-suporta sa aton True Live, hindi lang sa live, sa radio, sa mga nagapamati, thank you so much. Kung di tungod sa inyo, siyempre, wala man kami. Di kati,
0: exactly.
1: Kung kinapasadya ka muna mo, para na nga sa inyo.
0: Diba? Lagi kami tayo ni sweldo.
1: Diba? Kung wala ka magalanta, wala kami sweldo. Namo, daan nga, sweldo, di tagpiso lang. Di kung 30, lang kamo 30 pesos lang.
0: Alrighty, sa kung tatara nga ito mga katropa din, no? Nagatotok, let's go, Sexy D!
1: Yes, syempre, itong katropang kapanguna din si River Santiago. Ginagimbasa na ni. Tapos si tita mo ni, Terry.
0: Yan, si tita Terry Birondo. Yes. Alright, hi good tita, kumusta? Go ahead.
1: Yes, kagdiri kita malabot kay si Sheila. Thank you so much, Beb, sa pag-agi. Ariman diri si Madam Rihanna Diestro. Mayong hapon, Uncle Bob and Sexy D watching live from Kunalum Chapter, Himamaylan area. Kagariman diri si Romaine Perez. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Always listening gid sa inyo kay nalingaw gid ko. Request lang ko, What If I Miss You by Janine Burdin. Thank you so much. More power and God bless.
0: Anong bal mo, What If I Miss You? What if kung ngambalon ta ka nga,
1: I miss you too.
0: Same otok, same otok, same otok.
1: Ah,
0: diba? Dasig dyan.
1: Ang babagit ni Ma'am Rihanna Diestro, shout out na lang sa Kunalum Chapter, Ma'am Batu Tuoy Himamaylan Carmen Chapter. Kagari Mandirisya. Katropang Jelwin, good PM Sexy D kag Uncle Bob, happy Ninoy Aquino International Day, subong nga adlaw kag pwede makarequest ang kanta ni Francis Magalona, ang title ano ni Kaleidoscope World.
0: Kaleidoscope World. Yeah, exactly. Later, ano to mga request to? What If I Miss You by Janine Burden kag Kaleidoscope. Sige, try tagin na ha. All right, now, di ba? Di karon ma-experience naman ang tandem namon sa Buklod Resto Bar dra- lang sa may Buri Road dapat sa Mandalagan, tabok sang McDonald. Ara lang ida, wala na da sang ibang golf course kundi ang kila Sir Mark Torre, no? Sa mga nagapamangkot, si Mark Torre ang magulang ni Joel Torre. Ang pagkabalo ko, they own, they I have the, I think they still own or they sold it ang Riverside. Eh. Ilan na mo? Oh. Ay, Tamarites man tamo.
1: Hindi ka mo din maglabot sa eksa.
0: Ay, oh, yan ako. Hindi ko natin smuso. Yan, hindi ko din malabot siya. Ang gusto ko yan. Una, ano nang punit. May nagtumbling naman to. Pundogi ko na yung may baluya kung buhay or ano na.
1: Ako niya, wala na makasinit yun. Nantawa ko, gwapo. Akong gwapo. Ay, kanugo.
0: Ay, manoy. Hindi na pala ang balang sa akin. Hindi na pala ang baluloy ka.
1: Ay, baluoy.
0: Alright. Siyempre, no, si Malipatanta, ha? Kanami, naging sa ngaton nga chimpo subong no, no? Ga-enjoy kita sa nga sunlight. Amarigani, guys, nga, enjoy yun taman ang pag tumar sa ngaton nga ultimate trio. Always and forever, nayagi na tumar na ako niyang ultimate trio. Bangal mo, speaking of ultimate trio, mga katropa, isa ini sa mga nagkapabakod sa ato, no? Panglawaso, no? Labi na gid nga, ining ultimate trio, ginubra ini in for the sake of being healthy. Bala mo ini nga to na Yes to Health Incorporated, nga pati ini nga health is wealth, kaya mag-yes to health! Ini nga to yung ultimate trio, ginapangunahan sa nga to nga Santon Plus Gold, nga may mangustin. Ano bala mangustin, Uncle Bob? Ang mangustin is a source of antioxidant sa aton kalawasan, no? Ginakakasya na yung mga toxic sa aton lawas. At the same time, may ampalaya. Ini nga ampalaya naman, mapait lang pero manamit. Bangod ining ampalaya nagabulig ini sa aton nga mga blood sugar, ginaregulate na ini, kag at the same time ginapanubo ang imong nga cholesterol level. What if kung dugangan tapakit sang malunggay nga rich in vitamins and minerals nga grabe gid ka nutrition sa aton kalawasan. Kag idugang ang garlic. Ang garlic naman niya anti-inflammatory. Nga abala si Uncle Bob Pirmiga take. May harap ko isang pickle garlic. May harap ko isang ipabukalan nga garlic. May ginakaong pagkikuya nga garlic sa Santon Plus Gold. Kasi abin nyo, hindi nyo lang mapaktan. Pero ginatumar nyo na ng Santon Plus Gold. May garlic na inyo lawas. Amo na gani nga nagkakakasantanan nga mga hubag-hubag sa akong nalamunan. Kung kakanta ko, mga bukol-bukol sa akong kalawasan. Wala niya, hindi na magdugay. Kitungod may garlic nga anti-inflammatory kag anti-cancer. Plus, may harap pa sang spirulina. Ang spirulina naman, mga katropa, source naman ini sang protein. So imagine, compact, gindasok sa isa ka kapsula para lang matake naton ang mga importante kag mga kinanlanon ta nga mga gulay kag prutas. Ano pa ginakulat nyo? Mag-Santon Plus Gold na kamo. Kag idugang tapagin ang premium D3. No? Amo na kambal nila, no? 2 is better than 1. 3 is more better than 2. Amo na ang ikaduan naton nga suplemento. Ang aton nga premium D3. Ini premium D3 naman, mga katropa. Ang trabaho naman ini sa aton lawas pang bato or pangkakas sa mga virus kag bakterya sa aton kalawasan. Bangod, may ara ini sang virgin coconut oil, may ara sang malunggay oil kag vitamin D3 nga makita ta lang sa sunlight. Ining vitamin D3, it's a sunshine vitamins naton. Amo na gani nga dapat giniimnon sa mga nagapulaw, nagaduty. Ay na ba lang kung aga tulog tapos kung gabi gising, Batman ka ba? Mga alapaniki, no? Mga tropang gising kung gabi, na amunay dapat ang inyong imnon. Ang premium D3. Pero hindi makompleto ang atong ultimate trio kung duwa lang, dugangi sexy D.
1: Yes, kagang pinakalas ba nga aton nga produkto nga ikatatlo sa aton Ultimate Trio amo ang Santon Vitamin C. Isa naman ni ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung may ara kaya sang sensitibo nga chan or may acid ka, pwedeng-pwede niya sa imo. Kag tungod nga Vitamin C siya, nagabuli gani protektahan ang lawas ta batok sa sipon ubo kag iban pa nga balatian. Kag may ara pag din ni mga katropa sang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig man ni mo mapapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imong skin, especially sa aton nga mga kids. Pwedeng pwede tagid niya mapatumar sa ila or mapainom kay nga nami gid ni sa aton nga mga bata kung weak ang ilang immune system, no, kay nga i-boost ni sang aton nga Santan Vitamin C. Ano bala kung ng energetic ang imo nga bata, di ba lang, mas active siya sa school kag mas makapamati siya mayo sa lessons ang iya nga maestra.
0: Kuri-kuri-kuri-ko! Abrigani nga bakla nyo na ang aton nga Ultimate Trio, no? Sa malapit nga butika sa inyo, kag at the same time, pwede nyo man baklon sa aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Or
1: pwedeng-pwede mong mamabakal sa mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede man sa online. Kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. Kadto ka lang sa official store sa Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
0: Kurik-kurik-kurik-ko! Alright, may dugang din nga patamiyaw, no? Wala na, ha? Ari si Jelwin, no? Doon nagdugang
1: wala
0: siya.
1: Na.
0: Ah, wala. Tingnan na, libat ka pa. Alright, pamati ka talaga sa malipot yung painumdum kag musika kay alas 2.52 na sa aton pagbalik din sa X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turboy, a.k.a. Kabukal with
1: sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi you give malipatan.
0: Magbreak kami, anay kadali, ha? Dari lang siyempre sa inyo paborito nga istasyon 103.9 XFM. Bakolod, katropa nyo!
1: Exciting!
0: We'll be back!
3: X-Rated.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magaan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: The Secrets of Health.
12: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
13: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o con dietary approaches to stop hypertension.

0: kombinasyon. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, di ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon natun sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung ma-notice natun, Sir Josel, sa ginatuwaga protein, calcium natun, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag birding mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon yo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta. Ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The secret of health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida to sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambalari ako kinanglan nun duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
0: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin. Isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yeah!
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo da sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ginom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
5: XFM.
1: bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: we're back! Alas 3:10 sa hapon mga katropa, gining oras ginadulong sa inyo sa paborito naton nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Ining aton Santon Plus Coffee Mix mga katropa, paborito gini ni Uncle Bob nyo kay non-caffeinated din eh. In other words, wala sang kape. Puro masustansya nga gulay lang kag prutas, no? May ara inis ng mangustin, moringa, kag soya powder nga nagapanamit kag nagapahelty sa kape. So masigurado ko gid nga hindi kagid magpalpitate, kag hindi gid mag-acidic. Makabulig pa din sa mga kababayan naton nga nag-suffer sa mga hormonal imbalance. Pero pang ginaulat mo, kung gusto mo nga para sa imo, kape nga hindi makapalpitate, Santon Plus Coffee Mix na! Sexy D!
1: Gagangan tapag yidsang suplemento pagabot sa aton mga kalalakian mo ang turbong. Turbo gawa sa maca at clava wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakian. Syempre kung nagapalay-palay na daya ang imo nga patola or kalubay, pwedeng-pwede mo gid inuman sang turbo. Pero wag na gana lang kay base kung mag sunulobra kag maglupad na ang misis mo.
0: Ag matrangkaso. Pareho sa imo.
1: Na, nako.
0: Dahil sa turbo,
1: wagas ang lakas. Thank
0: you. Kanamitoan. Alright, may dugang tadi nga patamyaw, no? Mga katropa to rin, no? Si katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Kag Sexy D, galantaw lang di kami sa Sityo Lapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa Family Martisano, salamat gid DJ.
1: Hello madam, kagina pa na siya pa mega comment yo. Pero sa guwa siya yasang live naga comment di sa akon sa Facebook. Ang ya comment ga peer sa Facebook ko ya wala sa live naton.
0: Correct. Damo na ko gin comment sa inyo wala nyo ginabasa. Siyempre kaya kami sa break. Paano na mga basa kay ga break time pa kami? Hindi na lang kami mga pe. Babasa lang na sa namon kung ari kami diyo makita nyo kami amon mga tsura, meaning we're back on air. Pero pag nagpangapay kami, hindi na mo makita kaya kami sa dalom, nagkakotso-kotso. Ang bagay nila, patient is a virtue.
1: Oh! Success.
0: The success of the environment that has the calamity to change of the obligation that will survive for all the humanity and actions towards the nation. And I...
1: Exactly. Actually, honestly, I want to tell you that you love me.
0: Tanan niya, Lee. Makuha mo gigaroon. Pati ang totally. Ari man din, no? Si katropang Josie Martisano. Good afternoon. Her in-law in La Castellana, Uncle Bob, kag Sexy D, ari lang kami... Di gapamati sa inyo sa Sityo Lapak Duldul. Thank you so much. Mayong pagpamati lang dira Martisano family. Thank you. And syempre as we promise, no, magabasa kita sang sulat. Ano bala Sexy D, may kaangot ini sa ano? Ano nga, can you give us a clue?
1: Sa kabit.
0: Abaw, ang kabit kabit gid abaw, dalagid.
1: Pero hindi man dili tanan nga kabit malain, no.
0: Oh,
1: kaya so, ang natabo di sa story nga gimpadala sang aton nga katropa.
0: Hindi pa istorya.
1: Clue lang niya, kabit mismo ang nag-expose.
0: Ah. Sige, aton na pamatian na kag ini na ang storya ni Sexy D. Let's go.
1: May pagapasaw naman kita nga sulat. Do kay hinay ka sound taw. Nga gintig uluhan sang kabit ang nag-expose. Dear Sexy, taguan lang ko sa pangalan nga Fe. 16 years na kami nga kasal sang akon bana. Kag natagaan kami sang duwa ka anak. Bag-o lang gid ko nakahibalo nga may kabit-gili siya sa sulod sang tatlo katuig. Kag ang kabit mismo, amo ang nag-expose sang ila relasyon. Sang una sa kasadiya, gusto ko gid magpalayo kag magbulagay na kami. Pareho kami may obra, pareho pero ako naga-work from home, samtang siya naga-ubra sa opisina. Mas doble ang kasakit nga makita ko ang akon bana nga amo sini. Kay paano ko ma-explicar sa akon mga bata nga sila na lang sagsagi. Handa man ang akon pamilya nga magbulig kag mag-alalay sa akon. Kaya ko man bayaan ang balay kag salakyan naging pundar namon para lang makasugod liwat kag makapalayo sa iya. Pero nagbago ang tanan, sexy. Sang nagkonsulta ako sa isa ka psychologist kag abogado. Gimpaathag nila sa akon ang tanan nga posible matabo ang negatibo kag positibo nga epekto sang sitwasyon. Sa ulihi, nakadesisyon ako nga sa tanan nga anggulo, ang akon mga anak amo ang pinakadako nga magstruggle or magantos sexy. Sang ginistoryahan ko ang akong mga anak, naghibi sila. Hindi nila gusto nga maghalin ako sa balay nga ginakilala nila kag sa lugar nga para sa ila amo na ang comfort zone. Sobra gid ang kasakit kag kaugot nga rabatsyagan ko sang nakita ko sila nga nagaantos tungod sa sini nga sitwasyon. Gani, nagdesisyon ako nga magpabilin kag mangin kumpleto ang pamilya para sa ila. Gimpili ko nga isakripisyo ang akon kaugalingon kag amon marriage, sexy. Magpadayon kami nga daw wala sang natabo samtang ginapilit namon nga kalimtan ang natabo nga pagtraidor. Kahit paano, nakita ko man ginahimo sang akon bana ang tanan nga iya makaya, sexy. Ginpili niya nga hindi na mag-social media. Ginahatag niya na sa ako ng iya nga cellphone. Kung ara siya sa balay, kag nag-call pa kami samtang nag-ubra siya para makasiguro kung nga ara siya sa iya opisina. Pero sometimes may ara gidya nga mga what ifs nga nag-aagi sa huna-huna ko, sexy. Kag kung kaisa, ginakastigo ko ang akon kaugalingon tungod sang kasakit kag kalain sang buot. Wala ako kabalo kung san-o kag kung ano kadugay nga makamove on ko. Pero sa subong, nagakapit gihapon ako kag nagalaom nga mag-okay na ang tanan para sa akong mga anak kag sa pamilya nga gimpili ko nga ipakigbato. Sa liwat, ako gali si Fe, kag madamo gid nga salamat. Kagini, amo ang iya nga istorya.

0: relax, relax.
1: Ikaw ka relax, ma!
0: Hindi, pamati kay mama, pamati.
1: Mati ka sa akin, ma! Hindi, nagani mapunggan, ma! Damamusan ako, ma!
0: Mga katotong, atotong ba niyo? Sige na.
1: Mambal ka pa, relax!
0: CR na to, CR na to. Totong ba niyo?
1: Nagrawit na, ma!
0: Kaya nakitawag ko sa'yo, papa, matawagan ko.
1: Wala sa ma!
0: Ensa.
1: Nasa putlay ma!
0: Si Ensa.
2: Ano nang kakalatabo? Nga naglilibi naman ni sila. Sabi ko na kay Suranay na ta. Kinatago naman silpon ko sa imo ha. Katawag ka sa akin sa opisina. Para do drama, gid bilaw. Gahibi ni sa.
0: Oo. Nagatawag ko si mo sa opisina kay para masigurado ko nga ara kagid sa opisina. Pero, Donnie, hindi mo niya makakas sa uto, Kuya Donnie, ang ginhimo mo.
2: Dunar na ina sa mga binuhatan ko. Oo, ginako ko. Pero hindi mo ni. Nga mapahibi ka sa bata. Kabalo ka naging nga dumamuso na sa papunggan mo siya. Kabalo mo siya nga marilax. Kung ginatubol ka, hindi mo mahambal nga relax ka. Ikasakit ina nga ginugainat ang panit.
0: Hindi pagbayluha ang istorya.
2: Papamusuna sa anay!
1: Ma! Sikitsay! Kitigit siya, ma!
2: Utoy! Musuna. Sige na. Kami na masura ni mama mo.
1: Okay, ba?
2: Tiyan to ha. Nagdululugo niya mga ka-report nerds. Narat-rat nga daw. Kabalo ka na ginang nga palakaon sa daan sa mga santol.
0: Sala ang pangalan ginhatag mo sa iya. Hindi, ito si Utoy. Si Kutoy to mo na.
2: Diba ambal mo Utoy? Sa kayo Utoy, Utoy sa Kadlaw Pirme?
0: Hindi yung mga kalain siya niya. Ang maraging pangalan natin sa Kutoy.
2: Kulang lang kay hindi ya pag-ama na. Kailain pa ng spelling kung pareho mo lang ang pag-pronounce. Kutoy, Utoy, parehos, Japan.
0: Hindi na gali paglain na ang
2: story. Nagano'ng dodo ang nitigpan! Nga nagsinampugan na nervyos ako! Ano ka, singa,
0: hindi paglain na ang story.
2: Ati, sige, ano man, be?
0: Balikat ang sala mo.
2: Anong
0: grabe
2: sala ko?
0: Grabe, no? Sa 16 years, ta? Nahimo mo pa ko tuntuhon? Kagtatlo pa ka mo katuig sang imo nga kabit?
2: 3 and 2
0: How
2: months.
0: How dare you? Kapalik-palik ba ako?
2: Be? Oo, hindi. Anong oo, hindi? Oo, una, nakasala ko. Pero hindi, taka pwede buslan. Amo naging ari ko din sa tupad mo! Bulag ka ba? Ha? Bulag ka? Hindi mo ko makita?
0: Oo.
2: Naarin ako din.
0: Bulagid ko kay wala yung kuya kabalo.
2: Sino ka makabalo sa tinunto? Hindi ginaya ginapabalo! Sino man niya nga ugag nga matinunto? Kung balisin siya, basi mo, pwede ko ka tinunto, balik lang ko buhas. Muna! Oo, gani ginamin ko nakasala ako. Hindi ko hungod, marupok ang akong tagipusoon.
0: Pero tani antes mo na ginhimo, gimpaminsar mong mga bata ta?
2: Gimpaminsar ko gani ngayon!
0: Wala! Gimpaminsar mo ang katol mo!
2: Amo na gani ang balko, gimpaminsar ko ngayon ko!
0: Nantawa ba ko kang mo? Naggalala na ngayon, naggalala.
2: Kapamersonal ka na! Hindi porkit ka puti, ni kay wala ko nabutang ang lotion, bakukang na dayon. Medyo ginakalot lang. Lain ang katol sa bakukang. Ang katol ginakalot. Amo nang oo, sige na ngatol ko, ginkalot dyan, namian ko. Kaysang time to why mo man ginakalot.
0: Natawa pala. Kay wala ko ginakita ang paghinulsol sa imo nga itsura.
2: Ano mo mamal na?
0: Hindi, Donnie, gimpili ang mukabit mo.
2: Dali lang, kalain sa pagambal mo sa ngalan ko. Si Donairi ako, tapos tawagun mo lang ako Donnie. Don't ever imagine that. Kinaguba mo pa pati ngalan ko.
0: Nabi mo?
2: Aba!
0: Sakit-sakit again!
2: Kaksa nang higot sa'yo mga liog, ado-ido ka. Kimitag-iya ka. Ha?
0: Kinagwanta ko ang imo ginhimo para sa mga bata ta.
2: kinikonta ko man ang batasan mo. Kitun kasal kita. Pag mag-away ta dahil mo pakita sa dugan mo. Oo, may alam na! Nag-try ko ganyan dito, lokon kis agaling ikalapad sa screen! Pero never ko nakabatsag. Kasi kung ano man, kay wala, nagid nag-cold, nagid ko nag-cold swak para sa gabatsag ni Kutoy. Tingala ko may nagabukol siya nga buli nga part. Katigaan na to gali, abi ko ikog. Tubleron! Pero basta. Sige, oh, naghaagi naman nga gulpe! Patsya na,
0: kaginanerbos. Basta Donnie, I need a break.
2: Sige, break na ta.
0: Gusto pa na yung makapaminsar.
2: Dalan, dalan. Anong bal mo? I need a...
0: break.
2: Have a KitKat. Gusto mo break, diba? Have a KitKat.
0: Skyplex.
2: Skyplex. Kagatin mo ang break mo.
0: Hindi na ko. Malakat na ko kag gusto ko makapaminsar, anay.
2: Di, gato. Huwag mong ginapilit. Kabalo ko sa istorya, kita mang gyapon.
0: Hindi. Kung hindi ka pag-idiya maghinulso sa mga sala mo, Donnie.
2: Naghinulso lang, ane. Katig-abad siya mo, magulman. Pwede ko na kayo maginaobra.
0: Imusa.
2: Ang ano?
0: Imusa ang iligdaan.
2: Abi ko ang tsura ko. Ailid daw man na. Ailid daw man drama. Grabe no, himusa. Ano, ang tsura mo. Grabe no, ginihimus ko din yung tsura sa buong. But anyways, madaming salamat kay sino to? Kay Fe?
0: Fe.
2: Fe. Madaming salamat ka tropang Fe sa inyong kapatalang sulat. Hi, man. Diba, no, actually, sexy din, nagkapapraktikal na lang, no? Kasi, siyempre, diba, among ginaya, pero... Tubuhan ko din nervyos, eh, tikpan niyo. Tulong pila sa'yo. Sige, anyways, no? Pero, sa mga katropa, tayong gusto matawgan, ha? Pwedeng-pwede nyo gidibotan pareho kay Melanie Martisano. Tawagan na sa karong kaglang taon ta ko ano yung mahambal or mahatag niyang iyang akugaling opinion. Again, guys, ginarespeto naman ang bawat opinion. Diri ha, amo na ginatawag natin nga personal opinion lang, hindi pangkalahatan, but personal na opinion, okay? At the same time, mga katropa, later mag-a-advise si Sexy D sa inyo, no? Tama na ha, pag-guapo. Okay na sa screen, ha? Ano na name mo for makakaroon? Ano may change costume
0: hindi,
2: ka pa?
0: Hindi, ma-change siya costume.
2: Oh, gumo. Cinderella.
0: Hindi, less of 30 day mag-out.
2: Oh, grabe. Pag yung mo, sexy siya.
0: Yung ma-boots ko ka.
2: Ay, ma-boots. Astudin yung boots.
0: Hindi.
2: Do sa Christ. Astudin
0: ta.
2: Do sa Christ. Abangan. At din sa dintagani karoon, dintagani karoon.
0: Sa buklod. Sir Mitch, basi gusto mo maglagaw-lagaw.
2: Abo, buklod, no? Duwagi to ka mountain, eh.
0: Buklod, buklod.
2: O, bukludan. Bulo, bukludon. Rara kami dira 7 PM, ha?
0: Yes.
2: Kung gusto nyo, abi nyo, ang ginatago nga talent ni Sexy D, abi nyo, patawa lang. Isa ni sa ka-professional singer. Naglinog. Sir Mitchell, ang tabla, Sir Mitchell. Ang tabla, ha? Magpalakpak sa tabla, Sir Mitchell. Nasundog yun. Alright, anyways, mga katropa, 3:28 na sa ngapon. Magabalik ang inyong programa. X-rated ka po rin yung Uncle Bobby, K.A. Boy, Turboy, K.A. Kabukal, Wed.
0: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipatan.
2: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo.
0: Exciting.
2: We'll be back.
3: X-rated.

0: we're back. Alas 3:39 ng hapon. And syempre no, hining oras ginagulong sa inyo sa ating paborito nga suplemento pag-abot sa ating mga beautiful eyes. Walang iba ang ating nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus ng mga tropa, isa ini sa mga kinanlanon ginsang aton mga mata, kay may ara ini sang lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Nakabalo naman kita mga katropa nga maayo gid sa aton mga precious eyes. Hindi na pagulat na nga maglala ang inyong sitwasyon pag-abot sa inyong mga kalimotaw. Hindi tara pagpasugtan nga mahulog pa sa mga katarata, pterygium, glaucoma. Amo na dapat nga mag Vision X Plus kita para lain gid ko nga clear ang aton nga vision. So ano pag inaulat nyo, Vision X Plus available ini sa mga butika kag Shopee and Lazada.
1: Siyempre, dugangan tapagid sang Santon Herbal Oil. Siyempre, kung nagapananakit-nakita da yung imong kaugat-ugatan da, mapamayor man da ako na pagagmay nga kaugatan da, siyempre, banyo santan na. Kahit iya, ano bala ang mahatag sa aton, nga benefit sa aton Santon Herbal Oil, mga katropa? Isa ini ka massage oil nga namigid sa muscle pain, mag-relieve sa joint stiffness, kag siyempre, mag-reduce ang mga minor body nga mga sakit mo da aches o kag syempre mahapos lang siya bitbiton mga katropa no kung naga-travel ka pwedeng mo gid siya madala kag sa mga ginadagat da bala or ginadalan ka man da sa series pwedeng mo gid siya mapahid kag ang pinaka nami sa ton sa Herbal Plus kaya pwedeng gid siya sa may mga kuto especially sa ton mga kabataan no pwede mo lang siya mabutang sa scalp sa mga bata ta jutay lang siguro mga kalipungan guro ang mga kuto or lies da.
0: Kurik, kurik, kuriko! Thank you! Eh, duga nga tamyaw gali no, sa ato ng mga katuran din, no? Mga katropa taga nag-tutok. Ari din si Mayna Dupig, Dumimpig. Ara, ang good afternoon, Uncle Bob. Good afternoon to you, madam. Thank you! Ari man din ang katropa taga si Lala Jayem or Boss Janjan ng Makoy Works, no? Thank you so much, kids, always sa pag-assist nyo sa akon. Kag pag-sponsor sa sticker na akon nga kabokal. Madamong salamat. Kag, dira ko giging paubra ang akon nga Lost Boys stickers. Thank you so much. Kung gusto nyo magpa-sticker, magpa-design, magpa-tarpulin, magpa-decals ng salakyan, kag ano pa klasingan mga advertising ng mga kinanlano, no? Ara lang dira ang Makoy Works. Dira, nahamtang sa 888. May ara sila branch. Kag may ara man dira sila ang main branch nila sa kilid sang Robinson's Triangle.
1: Yes, kagari man diri siya. Katropang Melanie Martisano, Kantabi, ma'am. Wala na tawras, ma'am.
0: Hindi na kami nga rin katawag.
1: Kaya, syempre nga, kung kapagwapa nga siya, ma'am Lira, XYMKN, gainom ko na sang Vision X, kay nakita ko na sa XFM Sexedy. Abi mo, kung ikaw ko na si Uncle, siya naman si Auntie.
2: Kung ano gid man. Bala lang kung saan utama kita na ikay. Isa lang itang yata ko si imo nga malipay ka.
1: Ano?
2: Sticker.
1: Sticker?
0: Oh, sakto gid sticker lang kon. Sige din ka subong ikay tuan ka karon. Kung gusto mo lang taw ka karon sa buklod.
1: Matik no? Si Anessa Julia Santon, Fermi na sakit lawas yabaw. Madala pa man na, Anes, sa Santon Herbal Oil.
2: Actually, pwede ko man ang iluto.
1: Aragin!
2: Wala mo, aside sa dimple, may talent man ko mo.
1: Ang bala, ang call siya, basta sticker sa ako. Ikaw ko nung matapik sticker.
2: Pwede kahit gusto mo gamitin ko ako nga dila sa pagtapik. Doon si Rango.
1: Mira, kami karon mi sa buklod, mi.
0: Oo, pakita pala sa buklod. Kaya ako gimis mo matapik.
1: Matokar kami, mi.
0: Kanta ka.
2: Is it okay for calling mine? Oo na, Kane.
1: Hindi, mag-joke ka lagi.
2: Wala ko yung galahog yan. Kasi hindi ka kabuto. Ang last nga naglahog sa akon, game pangita. Ay!
1: Ang last ka naglawag sa iya, nagbusok.
2: Wala man sila ka bululusok. Alright, no? Pero kung gusto mo karoon na kadto lang miga para maka chika-chika tato kag sinadya. Guys, sana kami karoon sa Buklod, Buklod Resto Bar. We're gonna sing there with my band Six Strings Attached, syempre, with featuring Sexy D. And dala na siya sa tabok sa McDonald's sa Buri Road sa Mandalagan. Going Camellia Homes, Mandalagan. Before sa Camellia Homes siya, ready sa kilid. Takoda ko nga golf course na kadtoda. Kaginatamyo ko galing, no? Si Phoenix, ang akong nga classmate from Cebu. They're currently staying here at the Air BNB diri sa Camellia Home. So, basi makalantaw sila karon. So, thank you so much. Ayo diha. Kita kaysa na tira. Lisod mo, Bisaya. Ang dugay ka na lang, Bisaya. Gumun-gumun ka. Gumun-gumun ka na lang, di ba?
1: Gabugo ka, gabugo.
2: Mabugo. Mabugo. Huwag ka na sa Bataw, XYM. Sabi ko, XFM. Okay, joke lang. Basta ka, idol sa ako niya, pigi ko ya, I'm so flattered, no?
1: Yes.
2: Kiss na kakaroon.
1: Ragged, hindi na mga labot ang kiss naman.
2: Kiss sticker mo. Kiss sticker. Hindi ko mula magsulugan, wala ka eh. Gabato ko mula. Alright. Eh, siyempre, advice na kayo. Wala na kita sa oras. Let's go!
1: Eh, siyempre, ako na-advise sa katropang... Patsan mo kung may kwala. Katropang Fe, ang advice ko lang sa imo is... okay man na ang ginpaliban mo, kumbaga, ang balatsyagon mo or ang nasakitan mo tungod sa ginubras ang bana mo, mas ginpalabi mo ang imo nga bata. Pero... may hangganan niya ang tanan katropang Fe. Hindi ko ya magpati nga maaagwanta mo na lang gid na ya asta mintras. Syempre kung dagko naman man lang ang mga bata mo, kalaw ay man magsigi kaya kaupod sa partner mo nga wala ka na nalipay sa iya or galahil niya permi ang buot mo. Mas nag-struggle ka ang mga kabataan taya maka-inchindila na iya sa uli katropang Fe. Tandaan mo na. Pero kung mabalaan pagin na ka mga bata mo nga amo na iagali ang nabatsyagan mo, di ba? Mas masakit sa mga bata mo. Kung ako bata mo, for example, imagine nag-sacrifice ka tungod sa amon balatsyagon nga para lang may tatay kami nga matawag. Pero ti, kumbaga, consequences na iasang bana mo, katropang Fe. Hindi pwede nga palampaso na iya ang tatlo katuig nga pagtinuntuya sa imo. Hindi na iya lahog-lahog. Hindi tayo mangin martyr. Kumbaga, damo pa na isang makilala mo. Kung hindi man kakakilala, syempre ti ma-focus ka na lang sa self mo. Mag-move on, i-let go. Ano ilang basi sa uli, damo pa yung ano makilala mo, di ba? Pero ti, muna ka na yung balko, hindi ka man na mabasol ka ba na mo kung amo na yan ang desisyon mo kay ti, sala yan na iya. Amo lang gina yan nga kon ma-advise. Thank
2: you! Ba't kaya nyo man to kay judge?
1: Ikaw, be, magbailo, tas ito.
2: Back to me!
1: Hindi! Ito, sampol ako ng tinunto sa 16 years, ta. Mayara ko lalaki nga 3 years na titapos ang lalaki pananugid si mo. Ano imuon mo?
2: Una sa tanan, katropang Melanie, hindi tagi kamuda malipatan, no? I-schedule tagi na, ha? Sako lang, oo. Priority lang, ano, first before sa... Kung free time ko ako, may free time, no? Okay, medyo malatan. Kung mga kilid lang natin, katuhan na ka din. Medyo layo-layo na. Pero try ko gid nga mga kantuda na sa inyo, no? Don't worry, isa na sa mga plan ko. Pati sa Kabangkalan Luwat kay Bunga Spotted. And then shoutout lang ulit kay katropang Chin, great Ibas Nola, no? Shoutouts to you. Ang bala ko ng Sexy Dio. Kilala mo na, guro? Si Chin. Chin, ano? Chin?
1: Chin Herbal Oil. Ano yun?
2: Ano yun? Chin, great.
1: Shout out mo ko da B Sexy D. Mayo nga po lang da kay Shen Great Ibas Nola. Kung right. Sino ka man, pakilala ka na. Eh, hindi ko mag-view.
2: okay, bebe. Okay,
1: ikaw, be.
2: Ano
1: chora, yeah?
2: Former sales promotion at SM Hypermarket. Yan.
1: TM mo lang na.
2: Wala, dumasunggod. Naging kami di Uncle Bob. Sunggod lang, be. Diyan.
0: Katropang Milani will try, I'll try best sa, pero I cannot promise ha, because I have my priorities in life.
1: Oh, wow, priorities in life.
0: Di kami yung bra ko, be, at the same time, gatukar ko, tapos magsugod number months, busy, naging ko na yung katama. So, I will still try my best, pero not my priority, ha? Alright, anyways, mga katropa, syempre, no, kung ano tong yung mga pamangkot-sakon?
1: Kung magbailo, tabala sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: What if ikaw ang kabit ko na nugid sa imo, ako yang may kabit for 3 years, 16 years na ta. Tano brown mo.
0: Actually, una sa tanan, thank you for that wonderful question. Hindi na ko yung magpabuabo pa, hindi na ko yung magpano-ano pa, no? Diretso tayo sa realidad. Kung palang gata pa kaya patawaron, miska ano pa ng asala. Thank you! Wala man sa perfect nga tao, nga abi mapili ko sa perfect nga tao.
1: Pero ti, ang 3 years, bugat na iya.
0: Basihan talang inubras ang Ginoo sa aton. Gimpadala niya gani ang bigatin sa niya, ang only child niya, biskan gaano takadamo ang nakasala sa iya, dra palang basihan pa. So kung ang Ginoo makapatawad, kung ang Ginoo makapatawad, nga abi hindi kita, di ba? Pero again, my answer is kung palangga tapaka. Kay kung hindi ta na kaya palangga, biskan wala ka pa kasala. I have to let go of you because we're gonna waste time together.
1: Alright.
0: Diba? I applied that previously way back then, no? When I had my kids, amo na ganyan bal ko sa, ang kids ko mismo nagambal nga, hindi ka mo pwede mag-upod. Kaya kung nag-upod kami, I'm not sure kung makatapos ko eskwela, ma-upgrade akong life, no? Sometimes, things happen for a reason. It is what it is.
1: Yes.
0: May kakatabo nga muna. No matter what happened, biskan ano yung kapakitbato, kalasongi ka mo because you were not meant to each other.
1: Gabi, yung abogado, kasinado kapag hindi.
0: Because kay sa kadamo saying nga kakatabo sa kalibutan, sa Facebook, sa TikTok, nanan, sayings will always be saying, but the decision will always be yours.
1: Sorry, kambali, Chen, Gret, Ibas, Nola. XFM CD from Talisa. Yay, Beb! Buwas kita na kita dira.
0: Ay, kilala mo gali. Kilala mo gali.
1: Kari pagin si Abby Lord Carlsberg Torco. Patamyaw sa CD and Uncle Bob kay Elvis sa Bambam Junk Shop na always nagapamati sa inyo. Witiwiyo.
0: Alright, Bambam Junk Shop! Happy listening. Pwede ka na kasi na there, Uncle Bob. Kamu akong mga seats as constituent mga nila may amila niya ako ng mga soldier of fortune. Actually no, sakto na mo honestly. Actually guys, kung hindi niyo na peran sa Amerika, why na nidamo topic pa yan? When they do not love each other, they exactly exit. Kita laman ng Pilipino nga madamo sang drama sa kalibutan, honestly, sa kabuhi. We're not saying na kalimtantang tradisyon ta, but look at the brighter side, nga manggaranon sila. Because they're too open to everything. Tandaan nyo guys, ang yabi sang isa ka pag-progress is being open to any suggestion, any opinion, any innovation, any pagbago. Changes will always be there.
1: Pero ang inflation, wala it changes.
0: Gano'n, ano lang isa. Nagsusubo ako, tiliwat. Okay na tan eh. Nagsusubo ako pagkabase. 500 ko nga gas. Anong lang kalitro? Imagine na ka bala. Sa unang 500, medyo babuta-buta na. As in galalawas-awas na. Anong pala yung kalitro? Tapos pangalimugo na ni RT, ubos na. Diba, grabe, no? Ay, 100 sa una, makabakal ka bugas, Sudan, Panyamis. Damo, gidyan mo, bakal. Ang 500 mo subungi, dua lang ka mo makaon. Wala na, sa fast food.
1: Kaya ako, nang gatas ka bata, kong karton.
0: Oo. Oh.
1: 2 days niya lang.
0: Oh, imagine na, tagpila na.
1: Tag 250.
0: Te, imagine na sa 2 days. Yung beauty, may 500 ka na. Apat na nakadlaw. Apat lang kadlaw, imagine na. Yes. Ti mamata pa ka mo. Wala pa ng diaper, vitamins, pakonsulta.
1: Muna mga lampin. Katropa, kung hindi nyo ko di makita, or si Uncle Bob, nag-racket-racket kami na. Kahit siyempre, kanchindi, makamunga kabudlay, gidya subog sa sitwasyon niya, di ba? Bis ka na nung mapakisaka, baka-baka, gina ko lang gidiagyapon.
0: Exactly, kaga gan mo, no, di ko no ni ano ho, nga islan ko no ang radyo nila kay Gubaon na. Sige, kung makakuha kami radyo dire kaga soon, kay iti, we're still waiting. Kaya ako mismo nga, ni nga DJ, di wala gani radyo. Kaya pa nga, yuman ko. Wara na. We will let you know guys ha. Ano man na mo na. Kumbaga i-inform man na everyone through we're gonna broadcast it, okay? Don't worry guys. And syempre kumbaga Ario, isa sa mga nanotaran ko. Hindi tabla magpaka sobra gid ka ano sa kabuhi kumbaga kasi ka very ano unfair na ganing kalibutan tapos masyado pa naton ginapinsar pa no dira na masulod ang ano sa una wala man tagi na tawag anxiety way man na uso sa una mag anxiety bakulon ka parekta do wala man sa una na uso mga bipolar sa una magambal ka bipolar ano na sinumbag pantatay mo diba subong lang ni nag RT ha na gitang kalibutan damo na tanabalan. Subong ya gamay mo lang ano i-report ka.
1: So una yung mga rano lang ga anxiety. Subong uh-huh. Patipigado bughat.
0: Wow!
1: Kaya day.
0: Wow!
1: Hindi anxiety bughat.
0: Nagsosyal na subong ang ano ha. So una gani ko na nga i-blood ko na para sa mga rano lang kasi lang para kaunitsun ka gano. Subong ya biskang kakaong kautan. Ay blood man Japon.
1: Tanuga.
0: Diba? Oh, dambali kami man ang Uncle Bob damo di mga yo. Don't worry, ma'am, mela katropang ma'am mila niya. I-prensi konta na. Amor gani nga hindi ko dani kakadto kay kinanlan nga may dalaman ko kay mo uyaman ta ko makadto ta wala ta karon dala nga Samsung products or radio man lang. So everything has to be planned, hindi ta pwede
1: ang balo ko gani siya sinin ko sige mag December tagaan taka t-shirt mo pa print ko ni
0: damo na sa wala bra.
1: Ang taka t-shirt pero may buho diyo.
0: Oh, at hindi. Damo, inagro mga ayo. Alright, siyempre, amarigani, actually, kumbaga, we have ways gidyato to help others, no? Kung prosakon, I'm giving my free entertainment to everyone at TikTok, so wala ko daya siling mambal ng mga ayo, o da sa ano. Kung nasubuhan ka mo, kadto ka mo, kumbaga, we have different ways of helping others. Kung iban, amo na biyak, sabi ang isa sa di ko ginamian, nga mga preconception na katropang 6CD, ha? Kung si number one, si vlogger number one ka pangatag yung kwarta because they're sponsor. Ako yung lain ko ya. Di wala man niya may mayo may ka-sponsor sa ako na financially. So, hindi ko yung pangatag money physically, di ba? Or physical money or finance. Pinagi naman niya sa service ako, sa pag-entertain, sa pag-free sa vlog. Abi nyo guys, ga-vlog ko sa mga negosyo but I'm not asking for anything ha, na sweldo ano, or ano. Wala ko yung taripa. Ko ano lang yung matag sa nga kabubut galing halin sa kabubuton sa isa ka owner. Amo na lang nabaton ko yan. Punta ka niya lang kadto karon tinapay kag soft drink sa pina ko yan. That's the sad reality no. Kay gina-compare tang isa't isa. Okay kung si Boy Tapang ya lain niya ways of getting money, kung si Amuni lain nang ya ways, kung si ano kung sino man da. We have different ways, okay? Kag I'm not a biggest social media influencer. Wala kay katubo ako, 16k lang ko gani Japon. Follow nyo ko bala para magdako kundi mga tag ko.
1: Akon mo bala nagabuhin ang akon ng followers. Nagabuhin ako. Sakit ang mata.
0: Nagabuhin bala 500 akon ng followers na dululungan pa sila. Ti.
1: Ang bala sakit ang
0: mata. Mga 500 ni mga kutsukutsira. Ma-add sila kadali, ma-follow para makita ko. Ano, ah, raman sa Japo mga ang grano. Nagisa tayo, nakalala, kalinta. Diba? Tandaan nyo guys, ang isaan nyo wala ginapakantuan.
1: Ama lang ko yung upload ganin buta.
0: Alright, so once again ako na ganin nga laka na lang halos ko mag post kay ti post kada karon nga naglagaw ko sa amo ni isyo po sa ko kasarang ko yung maglagaw ng mga kiga. Pero the big bike lang ko yak mga tawara na. Ayaw, wala lang kita sa oras, no? Babay sa mga basher. Alright, alas 3:58 na sa ngapon. Kag happy weekend, everyone. Enjoy your holiday. Enjoy your weekend. Long weekend naman sila, no? Lagyo naman nila kantuan, for sure. Halong lang ta, basta always tandaan, nasa Diyos lang yung awa, pero nasa tawang gawa. Okay? Hindi niya manawag ang ginawa para tigangan ka, ha?
1: May angkong lasimo sa buong. Bro!
0: Exactly, amo gina ako na lang sa una yan. Hindi ko, amo pagilanat mo, ma-pray ka, Lord God, maayo ko. Gabi nga, ma-pray ka, kisang time nga nagsulay-sulay ka sa ulan, isugo ka sa ganyan. Sa nag-time nga nag-acidic ka na, nag-ano, sinambalang ginusin mo, mainom ka.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. The Secrets of Health.
2: Ang kakulang sa pagtulog, Dr. Leo. Ano ang epekto yasin sa may mga diabetes, Dr. Leo?
3: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog? Ukon pila kagabi nga indi ka mo maayo sini makatulog? Ukon normal na sa inyo sini nga daw indi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
2: Pero indi man but tambalon nga nami tulog mo indi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
3: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang sige na tuwag factor nga makapaayo sa aton sini nga lawas.
0: Southern Plus Gold.
3: Bisan ano ka nami sa imo sini nga pagtulog karon ko ng panginaon mo di uman na control. Ang environment man karon wa man na align sa imo sini nga ikaayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero bulobintaha, Sir Josil, at least maayong imo sini nga pagtulog.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninyo blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa

0: pre-diabetes, kumapabayaan full-blown type 2 diabetes.
1: Santhon Plus Gold.
0: Tungod sa mga sangkap, balasang Santhon Plus Gold herbal capsules at Yosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Yosil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Yosil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Yosil, Sil, nagkakabatyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa niupod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa niskusina mo. Disuras gabi, Sir Josel, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josel, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi. Nga magabatyag hanggang ginagutom ka, kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josel, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josel.
1: Southern Plus Gold.
2: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining pamatsyagan pag-abot sa imo sining katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
0: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa nisang premium D3 capsule, makabuli para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal bala nga function sa aton sa nga lawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josel, nga kondisyon.
1: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of health.
2: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantang supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
0: Highly recommended yun, Sir Josil. Ngay updon yun naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglang yun naton ng vitamin C, Sir Josil.
1: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balungay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balungay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balungay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
1: The Secrets of Health.
3: XFM 103.9.
4: Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay kag Mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric Malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, diyari na ang nagapangunang balita. Ginpahanumdom sa Philippine Consulate sa Hong Kong ang mga overseas Filipino workers o kung OFW sa teritoryo sa China sa breach of condition of stay rules nga may silot ng multa kag pagkapriso nga ini magsobra sa duha ka tuig. Sa Facebook post sa consulate, particular sini nga ginpahanumdom ang mga OFW sa idalom sa Foreign Domestic Helper Scheme kag Enhanced Supplementary Labor Scheme nga posible pasakaan sa kaso ng breach of condition of stay kung sila ang nag-engage sa commercial activities o kung iban pang trabaho. Ginpahayag man sa konsulado nga ang mga permanenteng residente sa Hong Kong nga nag-uyat sa right of abode ang hindi sakop sa nasambit nga pulisa. Gindugang pa sa reminder nga mga OFWs nga maglapaw sa ilo authorized stay sa Hong Kong, ilabi na mga overstay ang mahimo man pasakaan sa kaso nga breach of condition to stay. Kaya na balita sa 103.9 XFM, makulot pa na nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Bacolod,
8: XFM,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

stars will be blind karon niya sa gabi sa atayang mga katropa daragan ay katutok na sa karon on a Friday. Well, I'm sure ganda na sila para sa nilang Friday night out. Kaupo na nilang mga katropa, nilang mga besties, kag syempre ang bilunga pamilya. What's on your mind? Muna na nga daan ako niyang ipamangkot, ano? Kay for sure, baka tiyempo gikaroon na antis pa man niya magpuli sa balay. Dito na niya manyapon sa sagwa, ano? Oo, pinakanamigi din na, no? Pa-start the weekend. Nga kung sa diin, makaupod na kamunga daan niya Friday night pa lang. Welcome na sa ating programa. This is your extra drive, driving you all the way until 5 para sa ating yayang pag-discuss. Siyempre, pag-ibalo kung ano ang dapat na madugang na naman sa ating nga kokote. Boko kokote. May pulugao na naman sila. At syempre, kailangan may aragi kita sa update sa ating weather. Kaya I'm sure mag-enjoy gin sila sa ilang pag-up the night later, no? Pagpataka na, alas 6 ya. Dito, na sila yaya, no? Sa kundiin man nga pwede malagawan. Well, sa subong, medyo okay pa nga haring araw. Nagapakita-kita pa, masadagsanag pa. Pero pagpatakaroon, ano, mga 6:03, sigurado sunset na gid kita. Anyway, para sa ito niyang weather update, may pilagyapon nga apektado sa ginatawag niya nga habagat. In fact, dito sa northern and central Luzon, sila gidya ang ginabayo gid, ano? Hindi man sila ang ginabayo, pero padayon na sa gyapon ang epekto sa habagat. Or southwest monsoon, that is why may mga pagtupa-tupa pagisang ulan. Kagang worry dito kay kadamo na gidya, no? Sa nahalitan, bangun sa sunod-sunod man nga pagsulod sa mga bagyo as well as ang pagpa-enhance o so kung pagpabaskoga ni habagat. Pero diri sa aton, partly cloudy to cloudy skies, may isolated rain showers sa dinayhan nga lugar diri sa aton niya sa Negros, ano? Ang natupan ginsang ulan. May mga thunderstorms man, localized thunderstorms na hindi habagat. Well, still, kung mabaskog ang ulan, kabalo na kamusina, no? Halong-halong lang, especially sa mga areas nga may aras ang posible na pag-landslide o kung pagbaha-baha. And sitting at now, it's already the 21st of August. It's a holiday. Holiday, 30%. Ang pag-batunon, no? Dugang sa pila ka mga mamumugon na ton. And ano ay hanag importante ang ining adlaw? Amoy na nga ito niya ngayibaloon. Ninoy Aquino Day. Bantayan ina sa ito nga next time you know. So be with me sa pila ka oras sa ito niya nga pag-extra drive sa XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilal ko gabi eh.
6: Naun sa diay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assisted pain.
8: Pangkalang pain.
9: Fast and safe.
8: Assisted pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Assisted pain.
3: Bibili sa mga butika.
10: XFM!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sisyu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
3: Evergreen Coffee mix.
2: Kag ang Evergreen Herbal Capsule.
3: Evergreen Herbal Capsule.
2: Na may pito kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Dali lang kita, laktawan tanan na yung mga produkto. Diri kita anay sa aton pagkatalakayon. Isa kabalatian, isa kakondisyon, no? Nga ginatawag anxiety disorder in children.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Sa mga pagtuon, normal ang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ha, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Ara ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala. Kaya apektado, masinayang ilang mga batasan, ang ila paminsaron, no? Maka-interfere ini sa ila pag-eskwela o kung pagtuon. Di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay bansin nga nanay, nag-ambal nga dumarisign ko sa pagkananay, especially kung hindi sa mag-eskwela, hindi sa magsulot sa klase. Ay, sus, tagaib na cellphone, bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, lasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka participate, ito hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Diri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Since FDA approved ini, ginaalaw nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siyang food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sang Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang paghambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sang blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sang anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dali di. O, may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan na to ng vitamin C nga makita halos sa tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, makabulig din ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Na XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
0: Na XFM kid.
6: Inan ang music ah.
0: XFM kid.
6: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka pala may aratong isang mga balita blabs yung amin bigit sa mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sagat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X. Simply
0: may how kita pa.
7: Enjoy lang
0: nga XFM kid how.
8: Timo
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: we're going to talk about next is not an average Joe. So ato ni balon kay man isagi dia ka hero. That is why we are commemorating today ang Ninoy Aquino Day. More info sara ato niya nga segment para sa ato niya extra drive ang.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X time, you know.
0: Yes, it's time that we know nga ang mayara git sa Ninoy Aquino Day. And inabala isa ka regular holiday. Well, ato na subong i-reveal sa inyo. By the way, ang ini nga segment ang ginadulungit sa inyo sang Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C amo ni ang pinaka the best para sa immunity this rainy season. Ang daily dose ang vitamin C na gisuporta gid para sa active lifestyle naton. Kani digid magkalipat, hapit sa butika, dira sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP Generica para sa ato niya nga Suntone Vitamin C. All right, so let's proceed now sa aton nga information na kagibaluon naton. Today is a national non-working holiday. Ang Ninoy Aquino Day, every 21st of August diri sa Pilipinas. And not like ang iba niya yung mga heroes naton, yung kung sa diin, basta yung ginatawag yung day sa ila yung pangalan, it means birthday nila. Pero hindi para sa kay Ninoy Aquino Day. Ninoy Aquino. Ang ato niya nga former senator sa Pilipinas. Kag ini ang bangod sa natabo nga pag-assassinate sa iya, sa siniman nga adlaw. Ining si former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. ang bana ni former President and the late Corazon si Aquino. Nga, who later, amuni siya gani ang ato niya nga ika-11th Philippine President. Now, ang assassination ni Ninoy Aquino ang nagtuga sang downfall sang ika-10 nga presidente kag diktador and kleptocrat nga si Ferdinand Marcos Sr. Na nagresulta man sa ginatawag na People Power Revolution nga natabo naman niya sa tong February 25, 1986. Now, the date is not a regular holiday. Diba, pag regular holiday, din isa to sa Pilipinas, 200%. It's because nga non-working holiday lang siya. So, natuon siya nga 30% ang gindugang sa sweldo sa mga mamumugon nga nag-duty sa karon. Now, kadto naman kita yan sa mga special facts or interesting facts, nahanungod sa kay Ninoy Aquino. Okay? So, si Ninoy Aquino actually was born prosperous. Ini siya ang nagdako nga mayaman dito ya sa Tarlac, Philippines. He was also politically active even as a teenager because in fact, sa edad nga 17, nakalarga na di siya yung padulong sa Korea wherein he became known as the youngest correspondent sang war. No? And bangun sa iyang exemplary service at the age of 17, nakabato naman siya yung first Philippine Legion of Honor halin sa kay Presidente Quirino. Pero ina ang ginhatag sa iya sa edad nga 18 na siya. In fact, ang old nga, ang daan na bala, nga 500 peso bill, may ara inayas ang picture as a war correspondent sa likod ni Ninoy Aquino. Kag, kung nag-wonder ka mo, parte iya sa sininga photo, no? Ginahambal man nga ining si Ninoy Aquino, no? Pagbalik niya diri sa pungsod, alin sa war, nahuya siya kuno, And, kay tungod nga wala ginya ni isa ka scratch abe, sa iyayayang guya or sa iyang haitsura or sa lawas, So naghimo-himo siya sa istorya. Nga kung sa diin napilasan man siya kuno, no? Kay ginbutangan niya di sa daw bandage, no? Ang iya sa babaw sa iya nga baba. So para nga malikaw lang balay ang ay, why gajay ako pilas-pilas, no? Halin sa ward, o mga muna balahaw. And well, batang-bata pa at the age of 17. Ugaling lang kay team may aragid siya yasang ginhatag or ginhatagan gid siya, I mean, sa exemplary service. Okay, next fact. May ara galisang twin passport ining si Ninoy Aquino. Pagkatapos ini siya nga gin-exile sa 1979, kag-aware man siya, ano, nga si ang

0: second passport niya ginpaagi sa kay Rashid Lukman, ang ex-representative halin sa Mindanao. And ang marshal nga ginpapangalan stood para sa martial law, while ang Bonifacio sa Fort Bonifacio nga kung sa diin amuin na nga gin butang da siya para mapriso. Okay? And the next fact, ang iyang asawa na meet niya mismo, elementary pa lang sila. And, well, pareha sila, no? Mayaman, dito yung sa Tarlac. Kag ini sila ang nag-meet sa tong isa ka birthday party nga kung sa diin 9 years old pa lang sila. Grabe, meant to be. And lastly, he was a born again Christian. Kagkabalo pala ka mo nga ang pagiging born again niya, no, ang tungod lamang ano nga na preso ini siya for 7 years. So, tungod nga napreso siya, and then, ginbasa niya kuno ang Born Again nga libro or novel, and amoy na ang rason ko nga ang nangin Born Again Christian man ini siya. Okay? So, apamangkot, why is Ninoy Aquino Day important? It's a commemoration. Ang adlaw abi nag-celebrate sang life sa isayaya ka tao, ano? Nga nakahimo sa madamo nga mga positive things para sa Pilipinas. Although ang iyang kabuhi no ended violently ang ining holiday, nga nag-enable sa iya pangalan to live on in a positive and inspiring way. Another one, it honors ang mga workers. Although ang mga Pilipino no wala man nakuha nila ang day off from work to celebrate Ninoy Aquino Day, so una their efforts do not go unnoticed. So, makabaton gid sang 30% bonus for working holiday. And lastly, it's a reminder of freedom. In addition, sa pag-celebrate sa legacy ni Ninoy Aquino, ang ininga holiday nag-remind man sa ato na diri sa Pilipinas about the progress ang ato niya nga pungsod nga nahimo na. Alright! So, amoy na ang mga facts about Ninoy Aquino. Hope hindi na ato niya na malipatan. And syempre, sa siniyang mga pag-commemorate naton, no? Pag-celebrate naton, dapat gidya madumduman nga mayara sa Ninoy Aquino Day. Alright, so oras naton, it's now 5:03. Sige, paalam ko anay ha, kahit i-Biyernes sa karoon. And kita mag-oop the night by Friday para naman sa aton yang Sunday Pinoy Classics. That is from 9 o'clock until 11 in the morning. And then, balik naman ako by 12:30 hasta alas 2 ang hapon para sa Classic Rewind. That will be on Sunday. Padayon lang ang magpumati sa XFM 103.9 sa Bacolod.
1: Mga katupa,

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung. Kag-vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Samsung. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan ikape mo lang mag premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM Exciting!
5: Nalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Wednesday!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubit pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika. The
2: Secrets of Health. Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen, yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kapermiha ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ninom ko kafe parang hindi ko matuyo.
0: Southern Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang, nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon.
3: Oh.
2: Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
4: Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipensaro, yung mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag-ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: And then, aray, Sir Josel, lang kung kaysa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
3: Oo.
2: Kapin pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan, ha? Masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan yung mapabayaan, posibleng magkado sa malala ng balatian.
0: Southern Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Yes to Health!
6: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Kaya hindi mo natin mapunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa itong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
2: Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
3: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So, masuggest na itong sini sa ila, Dr. Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
5: Yes!
7: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santhon Gold, yes. May ara sa mangustin.
7: Mm-hmm.
2: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kaga ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
7: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
8: The secret of health.
2: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
7: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
5: Yes, to help.
7: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
8: The secret of health.
5: Mga katupa.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na,

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Sound Phone Gold. Coffee Mix.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on XFM.

Thank you.

Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.